0: 8:04 tong oras, mga katropa. Balik kita sa toang nga tulumanon sa programa nga Bullseye. Mayong buntag niya kay Elgin Adaya, kay J.R. Sarmiento, kang langga taha, da laag ni Bizor. Mayong buntag ka ni mo, sir. Morning sa to mga motorista niya, mga katropa, nga nagbiyahe, naglawig karon diri sa Bukidnon. Hapit mo, mga katropa, sa Shell LL yun, Mobility Gas Station, mga katropa. No, doon na sila dihay nindot, mga katropang mga tanyag, no? Kay, kung doon na kay Go Apps, mga katropa, pwede ka maka-earn og points, mga katropa, samtang nagpatubil ka sa imuhang sakyanan. Kana nga points, magamit ni mo, makonvert ni mo, mga katropa, into fuel or dili ka, mga katropa. Mabayad ni mo diha sa ilahang Shell Select. Makapalit ka diha, mga katropa, og mga pagkaon, tubig para sa inyong pagbiyahe. O niya, maka sulod pagit ka sa ilahang nindot, comfortable og aircon nga comfort room, mga katropa.
1: Tama.
0: Diha sa LLN Shell Mobility Gas Station, mga katropa. And ilahang gasolina, crudo. Nindot, mga katropa, tungod kay limpyo. Makita, magini mo na, makumpara, gini mo na sa lain, mga katropa. Limpyo, class A, mga katropa, o adunay additives. Unsa may pwedeng mahimo ang additives sa imuhang sakyanan. Mga katropa, kana siya makaprotekta sa imuhang engine, sa makina sa imuhang sakyanan, mga katropa. O ga, syempre, kung protektado, di dugay madaot, dugay usab ang imuhang paggamit sa imuhang sakyanan.
1: So,
0: piliya, katropa, ang quality, ha? Nga servisyong quality, katropa, ng gasolina o krudo, darata sa LL Yon Shell Mobility Gas Station. Sa Malaybalay, anaas lang, mga katropa, sa Barangay 7, di usab sa Kasisang at Bang sa City Hall, doon ay brunch, mga katropa, sa Maramag, o mga katropa, di sa May Valencia. LL Yon Shell Mobility Gas Station, mga katropa.
2: Bullseye.
0: Well, balik kita diri sa tuang tulumanon, ang tuang programa nga serbisyo nga katropa.
2: Bullseye.
0: Diri kita, mga katropa, sa tuang topic gini atong na istorya, mga katropa, si katropang Rambo Labay gikan, mga katropa, sa XFM Mega Manila, ug diin iyang gisaysay, mga katropa, ang mga panghitabo kagahapon dito sa Senado. Og karon, mga katropa, atong tutukan, tan-aw na to, mga katropa. No, unsang nahitabo atol sa cross-examination kagahapon, kaya ato nakita na puros objection. Na? Puros objection, katropa. I object, Your Honor. Tubagon po, mga katropa, dito sa defense day, mga katropa. I don't have question yet. Oh. Sige, raga-object, mga katropa. No, ato ang paminawon, mga katropa. No, tipik lang, mga katropa. Kung unsay nahitabo dito, mga katropa, kagahapon.
3: Sir, my questions are answerable by yes or a no. Could you please constrain yourself to these questions? Unless I tell you, okay?
4: Objection to that, Your Honor, please.
3: And you so got the training from
5: before counsel for respondent proceeds. Counsel for the prosecutor, to let the presiding officer recognize you first. You are so recognized, sir. What is your objection?
4: Thank you so much. Inasmuch as I would like to accommodate the defense, that in asking the question, that the witness is to be limited to a yes or no question, Your Honor, please. Unfortunately, Your Honor, please, that's not sanctioned in the rules. There is nothing in our rules that would allow a defense to constrain a witness, even on cross-examination, to answer the questions by a yes or no answer. It's not in the rules. So, Your Honor, please, we cannot constrain a witness to answering either a yes or a no. The witness should be able to qualify. The usual answer by the defense is that it could be handled by the prosecution on redirect. But that is not the case, Your Honor, please. So long as there is nothing in the rules that would allow the defense to constrain the witness to answer yes or no, the prosecution will vehemently object to that, Your Honor, please.
5: The presiding officer overrules the objection. The counsel for prosecutors can make a continuing objection regarding this matter, but it is the position of the presiding officer that the witness is seasoned enough. According to his testimony yesterday, he has attended over, if I recall correctly, 30 hearings already. So he would know how to respond and to explain if the need would arise. And it's up for counsel for the responding dipotol to strike out whatever answers that are not responsive to his question. Counsel for responding may proceed.
0: Ayun. Muna na tabo kagapon, katropa, mapasta ang dugaya kayo na human. Eh, na human, katropa, og halas 5 naman sino to, nagsunod og alauna. alangan mga katropa nga gisigira og object mga katropa kini si ligutan mga katropa. Sigira ga object kay di siya musugot nga mo answer og yes or no mga katropa or answerable by yes or no lang ang pangutana. Kaya marang masimay ipit sila. Pero gitubag mga katropa no ni prosecute ni Chase Escudero mga katropa nga ang inyohang witness naka-attend na siya og more than 30 ka hearings og 30 ka mga witnesses niya pagkahuman nasayod siya o nagtuo siya nga ang inyohang ana siya nga nagtuo ko nga inyohang witness capable siya nga mo answer muraman og kanang mura ba og si ligutan ng mga katropang nahadlok unsa-unsaon kay karon. Gasigira ga object mga katropa no para na, do naman ay mga purpose na una diha no para i-block mga katropa i-block ang mga ebidensya sa defense mga katropa nga ma-present. Mga magina ilang ibuhaton para ba mga katropa nga siyempre kay ang defense na ningkamot nga i-presentar mga katropa ang mga dokumento o mga testimonya para i-prove katropa nga politically motivated ang tanan nilang gipangbuhat niya. Unya, saan man ang prosecution nag-object kay giingon mga katropa nga irrelevant o premature na tubagon pa siya mga katropa o ka na nga I don't have a question yet. I object, Your Honor. I don't have a question yet. What ito na katropang Dave, o quote and quote katropang Dave. Nakapost na taana. Ako rin ay waka kita. Diba? Technique niya mga katropang para ma-prolong ang trial mga katropa. No? Samok-samokon ba? No? Para ma-control mga katropa nila ang flow sa mga trial. Ang prosecution, mauman ang nagpresentar unya una, sila ang house managers mga katropa. So kung naay mulusot sa defense, nga dili nila ganahan, o mu-object dayon, no? Para katropa nga ma-strike out sa record o dili ma-admit. Para ba dili ba mga katropa ma-record, ma-put in record mga katropa, no? Dili siya mahimong basihan nga statement. Kasamok, no? Aya, matod pa mga katropa, normal daw ni basta kay high profile mga katropa ang maong ang tao nga ang tao katropa nga gilalisan, ang tao nga gi-impeach. High profile ingon na ni daw ni mga katropa. No? Ako kay mangiko nito nga atong gipatawag ko katropa sa hearing kay nag-witness ko usa ka baybas. Muna nga, wadyo ko ka-experience ni Ana, mga katropa, ka ng palingkuron, bitaw. Pero diri sa hearing, mga katropa, diri na ito makita ba nga kung ikaw, mga katropa, mahimo kang witness, unya, pipila rapod ka English, imo na hibawaan, marag tagilid ka. Tagilid ka, mga katropa. Pwede ba na i-request magbisaya? Kung lokal, kung kita ba, pwede ba na i-request magbisaya? Kari, kinimangod kaya. High profile mong gudi mga katropa niya. Di po basta-basta mga katropa ang gisalang niya as witness, no? Dako po na katungdanan sa NBI mga katropa. Laliman ka, more than 30 na mga katropa kakaso ang iyang i-witnessan mga katropa. Therefore, he's a pro. Mato pa na Chase Escudero, he's a pro and I think he can answer sa mga queries daw sa defense sa mga katropa. O niya, kani mga katropa si Ligutan kay murag frustrated na magkayo nga marag halos siya na lang ang mu-answer tanan. Usa po ang rason katropa nga nung daghang mga objections mga katropa kay para maprotektahan ang ilang mga witnesses mga katropa, no? Sa third day mga katropa ang in-by agent nga nag-authenticate sa video ni VP Sara ang gi-cross-examine niya itong panahon na kagahapon mga katropa sa defense niya. Ang prosecution permi mo object kung ang pangutana kay leading argumentative daw kayo mga katropa. Maunay concern niya. Unsa may giingon ni Senate President Senate President Chase Escudero na. Unsa may giingon mga katropa ni Senador Chase Escudero mga katropa? Siya man ang presiding judge. Iyang giingnan katropa nga normal ra nga daghang mga objections kay high profile man ni nga kaso, pero gipahinumduman katropa nga dili niya or gipahinumduman niya mga katropa ang duha ka kampo nga dili iabuso katropa ang pag-object. No, dili kay magsigira nga object mga katropa. Ay malangan ang trial. Oh, which is ang ato apong ang pikas pud mga katropa, no, ang kampo pud mga katropa ni ligutan, gituyo pud ni nila kay purpose nilang malangay gyud. Ha? Huh? Malangay mga katropa ang trial unya ma-suppress pagid ang mga pangutana mga katropa ang cross examination. Oh, mao na nga katawanan lingaw kayo mga katropa. Atong paminawon og padayon be.
5: Counsel for respondent may proceed.
4: Thank you. We would abide. There is nothing in our rules that would allow a defense to constrain a witness, even on cross-examination, to answer the questions by a yes or no answer. It's not in the rules. So, Your Honor, please, we cannot constrain a witness to answering either a yes or a no. The witness should be able to qualify. The usual answer by the defense is that it could be handled by the prosecution on redirect. But that is not the case, Your Honor, please. So long as there is nothing in the rules that would allow the defense to constrain the witness to answer yes or no, the prosecution will vehemently object to that, Your Honor.
5: The presiding officer overrules the presiding officer overrules the objection. The counsel for prosecutors can make a continuing objection regarding this matter, but it is the position of the presiding officer that the witness is seasoned enough. According to his testimony yesterday, he has attended over, I recall correctly, 30 hearings already. So he would know how to respond and to explain if the need would arise, and it's up for counsel for the respondent, if at all, to strike out whatever answers that are not responsive to his question. Counsel for respondent may proceed.
3: Thank
4: we
3: you.
4: We would abide, Your Honor. We would abide.
3: Sir, my questions are answerable by yes or a no.
0: Oh, nabalik na to. Oh. Balik na to mga katropa. So mauto, no, gipaklaro lang nato mga katropa. Unsa ka gubot ang ilang nahitabo kagahapon dito sa Senado? Bisan ang presiding officer mga katropa nagkatawa, nag-smile na lang siya. Unyang ihantapad katropa kay nag-cross stitch. Kagahapon katropa, atol sa cross-examination, gipangutana mga katropa sa abogado sa defense ni Attorney Narvasa katropa, no, ang witness. Kung giunsa mga katropa niya pagkuha ang mga documents, kung nasayod ba siya sa iyang gipirmahan, ug nakasabot ba siya sa iyang gipirmahan, ug nakakita ba siya kinsa to nga mga abogado, mga lawyers dito mga katropa, kag kinsa to nga perma, gipa-identify sa iyang mga katropa, no. That's to check mga katropa kung aduna ba siya knowledge, no, aduna ba siya kaalam mga katropa sa iyahang gitindugan, sa iyahang giwitnessan, no, kung aduna ba siya kaalam mga katropa sa iyahang gisumpaan. Mao to ang nahitabo kagahapon, naka-focus lagi dito mga katropa. Well, kini magud sa Article 4 naghisgot ni mga katropa about mga katropa, no, mahitungod ni sa death threats ni VP Sara Duterte mga katropa ni adtong na kalabay pang mga katuigan 2023 2024 mga katropa, no, diin very vulgar kay nga gisulti katropa ni Vice President Sara Duterte katropa, no, ang iyahang kato statement niya nga kung mamatay siya, nagtugo na daw siya daan katropa nga dili muundang nga hanton mamatay po daw mga katropa ang first family lakip na si Martin Romualdez. Maunay unod mga katropa sa Article 4, sumauto nga ang evidence ni adto katropa, no, katong video atol sa press briefing ni VP Duterte lakip na kato iyahang live video niya mga katropa din suko kay si Vice President. So, gi-download matod pa mga katropa ni witness sa NBI mga katropa. Diin gi-question sa defense team mga katropa ang kredibilidad ni ini tungod kay dili kini siya mga katropa certified true copy. Oh. Mao na nga ila pa nang gilalisan kag hapon. Well, accepted katropa ang mga kopya kana katropa matod pa kung syempre, kung niagi na mga katropa sa tama nga proseso. Okay, karong panahon na uso ng AI mga katropa. O lagi ang copy mga katropa kailanman ay hindi magiging original. Original copy but still copy. Copied mga katropa. Oh. Tuyok-tuyokon pa na nila, mga abogado mong gini sila. Ah, nag-nosebleed si Mami Josie, naminaw kagahapon. Nag-nosebleed ka, Mami? Kami din, nag-nosebleed din kami. Labad ang ulo pagkahuman, mga katropa. So, ang argumento giniini, mga katropa, no, do na ba'y basihan, mga katropa, nga i-appeal sa article of impeachment ang death threats nga gipang storya ni Vice President Sara Duterte, mga katropa? Gi-question po kagahapon, mga katropa, no, aside sa gibugato niini, mga katropa, nga impeachment article, gi-question po, mga katropa, kung pwede di ay ni mga katropa nga gamiton as impeachment article nga wa man nag-complain, wala nagreklamo ang First Family lagip na si Romualdez. Mauna, mga katropa, ang mauna ang argumento kagahapon, no, aside sa katong mga credibility sa papers and other evidences, mga katropa. Pwede, mga katropa, no, pwede gihapon himuong article of impeachment bisan og wala nag-complain ang First Family. PBBM na siya si Marcos o ang iyang asawa si Liza Marcos. Lagip na, mga katropa, si Martin Romualdez. Pwede kaayo, mga katropa. Kay kinimang kong impeachment, lahi ni siya, mga katropa. Dili ni parihas, mga katropa, sa police nga kaso nga kinahanglan na ay mo reklamo o una. Ha? Nakita ninyo? Nakita ninyo ang kaibahan? Ang kinimang kong sa impeachment, katropa, lahi ni sa formal nga kanang kaso, katropa, nga kung mag-file, kung ikaw na agrabyado, gi-threat ka, mag-file ka og kaso dito sa police kay para kana siya o kanang record sa police maunay mahimo ka, tropa, nga basihan sa imong reklamo, sa imong pag-file og kaso. Pero ang nahitabo kang VP Sara Duterte, dili man siya mapriso. Impeachment trial ni siya, mga katropa. Therefore, mga katropa, dili basihan, katropa, kung dunay complain or wala, katropa, ang direct person nga gide-threat. Nganong pwede daw? Ang nagreklamo sa impeachment kay ang House of Representatives, dili ang First Family o si Romualdez. No, dili tawo ang nagreklamo, kundi, mga katropa, House of Representatives. No, dili individual nga tawo. Ang 215 ka congressmen nag-sign o ni-file, katropa, sa Articles of Impeachment itong last February 2025 pa ni, mga katropa. Sa ilang view, ang death threats ni VP Sara, mga katropa, dili lang hulga sa tulo ka tawo. Kini matod pa, mga katropa, no, base sa ilang pagpadako, pagpalapad pa ni ining isyo, kini, katropa, hulga na sa gobyerno o sa konstitusyon. Kay VP man siya, Vice President man siya, mga katropa, no, siya ang first in line, katropa, sa presidency. Kung wa mo nalimot unsa akong giingon sa inyo, ha, kaniadto, ang trabaho sa Vice President, maghulat ra gina siyang mabakante ang presidency. Mabakante sa unsang pamaagi? Matanggal sa serbisyo ang presidente or mamatay? Mao gina ang trabaho sa presidente, Vice President. So ayaw ninyo pangita si Vice President kung dunay baha sa inyong lugar o dunay kalamidad kay dili niya na trabaho. May na lang gali, katropa, kaya nga ang Vice President, doon na po siya inisyatiba, mga katropa, doon na po siya mga programa other than her job as Vice President. So mauna ang nasait, mga katropa, sa House of Representatives. Nga matod pa, dili lang hulga, katropa, sa tulo ka persona, mga katropa, ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte, kini hulga, mga katropa, sa kadagha sa nasud Pilipinas o sa konstitusyon, mga katropa. Hulga sa gobyerno o sa konstitusyon, ha? Mauna, katropa, nga ang complain dere, the people of the Philippines through the House, mga katropa, no? People of the Philippines, pinaagi sa House of Representatives versus VP Sara Duterte. Mauni siya. Ang ikaduha nga basihan, katropa, kay betrayal of public trust, no, dili grave threats sa mga katropa ang gi-file niini. Kung mag-file ka sa pulis, mga katropa, o reklamo, kaya gi-threat ka, grave threats na. Pero katropa, sa impeachment ang nabuhat ana mga katropa, betrayal of public trust ang nahitabo ni ana mga katropa. Sa Article 4, wala sila nag-charge o grave threats nga criminal case. Ang gi-charge niya kay na ang gi-charge mga katropa, betrayal of public trust. Nakabutang dito sa statement katropa sa Article 4, her statements show unfitness to hold office and betrayal of public trust. Ato sa putlon mga katropa ni ato ang topic, mahitungod mga katropa sa impeachment versus Sara Duterte. Kay doon na ta importante nga balita nga ato ang panutson mga katropa. Kay kagahapon, gikuso-kuso mga katropa sa makusog nga hangin o kusog nga pag-ulan mga katropa ang Basakan District, Dres Malaybalay. Lakip na katropa ang Valencia diin, katropa Dres Malaybalay. Doon ay isa nga kumpirmadong patay. Tungod ni mga katropa, epekto ni sa bagyong Inday. Nasa pikas linya si katropa nga Jonathan Suriano. Live report.
1: Yes, katropa ga mari live taron diri sa may buhatan sa CDRMO Malaybalay kod asa karon ato ga sayron kung unsa nay update asa nay tabo nga pag kusukuso kagahapon sa uwan og pag resulta sa pagbulog sa kusog nga baha diya sa Basakan District katropa ga mari sama si Pinyon ni Kalas kini sa katinabuhi dito partikular sa may City Ondohon Barangay Managok. So karon ato ga sayron ang update pinaagi ni Sir Arian Johnson gagaanan ang Operation and Warning Division din sa tuwag si CDRMO Malaybalay katropa gamar. Sir Johnson, good morning sir, live to sa 11.7 sa Pembukidon, kauban si katropa gamariko din no sir. Ano una sir, palimbayas sa tawag mo nila.
2: Good morning sa tanan nga na karon sa XFM, o good morning sa Immortal Katang Mamari.
1: Sir, nahita po nga pagpapak niya sa may masakan here.
2: Yes sir, so ang ato ang kani official nga kani situation report sir is kato pang kagkiimanimo kani ato gipasa sa atong
0: medyo choppy katropang Jonathan, dili kay nato maklaro, pilit-pilit
1: sa inyong sulod, sa inyong sulod na katropang Marid, sa sulod ni
0: mao ba pilit-pilit diri katropang Jonathan. Sige daw.
1: Balik tawag balik katropang Marid, sa inyo ani problema na sulod ni.
0: Sige, tawagan ta ka katropang Jonathan ha. Atong surayag tawag mga katropa si katropang Jonathan Suriano. Pwede na siguro idiretso na ko diri katropang Rustom ba? sige, ako ang surayan ug tawag si katropang Jonathan. Dali lang. Unsa man nga number ang gigamit niya?
6: Ito mo gitawagan yung kon. 150.
0: Okay. Sige, sorry, naputol. Sige, otro ha, sige. Sensya. Sige, atong tawagan ng otro mga katropa. Dili pwedeng pilit-pilit or putol-putol ang ato ang audio kay importante ning mga detalye ato ang kinahanglanon katropang makuha. Okay, katropang Jonathan?
1: Yes, katropang Marit.
0: Okay, sige, go ahead.
1: Okay, sir, padayon to sir.
2: Okay, sir, good morning once again. So, moto no, kagahapon nga kaning flood or landslide incident nga nahitabo sa kaning Malaybalay City, specifically sa atoang mga Basakan area nga kaning barangay. So, around mga alas 3 sa hapon, more or less, nga natin mga nang-receive nga kaning report nga kusog na ang ulan dito. Dayon, initial na ito nga kuhanis, kaning na ay mga tao nga kanang sa Managok area nga dili na makatabok sa spillway kay kusog na ang tubig. So, napoy mga tao sa dayon nga na ay mga balay nga naapektuhan na sa kaning flood waters, ni abot na ang tubig baha sila mga balay. So, with that information, gideploy na ito ang malay-balay nga sinirin mong responders dito sa ground. Dayon, tungod sa kanang sa severity sa incident, sir. Nangay sa gitag kaning assistance dito sa PDRR mo bukid nun. Napadala sila ang mga personnel dito tabang sa ito o assist sa kaning situation. na ngayo sa tagtabang sa army, sa mga reservists, sa ato ang kaming barangay. Actually, pasalamat sa atong kaming augment ng barangay nato, which is ang barangay Kumpri, ang barangay Tres, kada hapon. Like, consolidated nga report, so, gi-advise sa ato ang kaming head, dito, ang inyong

0: pag-abot nila dito sa Langkawian area, Sir Vincio, na diligid sila o tabok o kaning kwalito sa landslide kay dili makatabok ang mga sakyanan kay kusog kayo ang tubig baha dito sa Langkawian. So, na-clear pila ka oras mo kung nakatrabaho sila dito. Ang atong mga tao is naapot sa area, Managu, una, Violeta, kasi sa Langkawian, dayon, Primaya, o sa uban ng mga barangay. So, dito na ito na kuan, na verify nga na atay kaning katong casualty. So, isa ni siya katao, ang iyang kuan isa si Ricardo Quiroila, 47 years old, male na taga Managu. So, mo na ito ang na-identify nga kaning kuan.
1: So, sa total of conscious, ipakwis siya, ikan, ginapong kita'y Linabo, na tayo Managu, Violeta, bilag ang initial nga ipakwis siya.
0: Initial na itong atong base, atong gihatag nga situation is natay total of 99 ka families o maabot siya 477 ka individual. So, mga tao ni sila sa Barangay Violeta, Managu, Simaya, Linabo o Apo Makote. Gidala sila sa ilahang mga identified na evacuation centers kagabi, pero as of karon ang update na po is kani sila nga mga kuan is na yung mga evacuees na ito nga nagkuan na mauli na sila ang mga balay. So as of 7 a.m. nakakuan ta nga ang kaning sa Managu.
2: Katropang Jonathan?
1: Yes, sa tropa ga marigay sa tropa, no?
0: Naginahinay na sila o uli ang katong mga kuan nato, sir, katong mga nang apektuhan sa kuan baha, sa baha. So,
1: tapos pagkakaroon siya, wala po tayo initial kung pilay damyo, labi na kayo sa basakan, sir, kanang mga palay, sir, ba?
0: Wala pa tayo kuan karon, sir, pero muna nga karon ng buntag, naman tayo arda na team nga gikumbin na sa ubos karon kay sila ang deploy sa ground para makuha gina to ang specific nga kaning extent sa damage. So, apina na ang katong mga sa mga palay, kung natin mga na-reform ng mga nga damage na balay, sa mga kabutangan, sa ako mga kahayupan. So, karon na nato buhaton, i-deploy ang arda na team. Then, hopefully, po niya, makakuha na taog dito para makakuha na taog dito. Punta yun ang extent sa damage box dito sa ato ang fund. Sa pagkang area ng mga barangay.
1: Katropang Marik.
2: Sir, mangutana lang ko doon lang ako'y clarification. Kay gabi imang nangantog mi sa area. Kami nga XFM News Team. Among gisubay dito sa evacuation center. Niabot naman og 200 ka pamilya ang ihap dito.
0: Yes, ma'am. O lang ang atong ge-verify sa Diyos karun. Kay motong gikuan ako kay ganina nga. Motong ato ang initial nga report nga gikuan. Na kuha karon. So, naginay-ginay pa man po o kaning kuhaan ang barangay o hatag o information sa ato ah.
2: Uh-huh.
0: So, mosta nang dili pa yun namo po ma-verify kung kanang kuhaan ba siya kay kamulo pa o consolidate ang ato ang kuhaan, ato ang mga kauban dito sa opisina para sakto o accurate ang atong pagkuha sa kuhaan sa katong mga affected.
2: So, posible nga katong nagpalista uban dito, dili dito sila affected, pero nihikling na lang kay dunay kahadlok para sa ilang seguridad. Murag ingon ana.
0: Wala sa tay report regarding ana ma'am, pero hopefully dili na siya mahitabo nga kanang naay nga nga mapan nga magpa-appeal lang sa ato ang lista kay affected sila. Pero ato nang i-verify kung unsa gyud ang ilang kwan.
2: Wala ba tay gipahamtang kagahapon, sir, nga forced evacuation kay basis sa among pakighinabi sa mga barangay workers dito? O galakip na ang pamilya sa uban, sir, ba? Nga doon na sila yung mga kanang members pamilya, nga uban PWD, ang uban, especially mga lalaki, mga padre di pamilya, nga di gusto nga muhawa, mubiya silang balay, kay lagi, ang ilang mga binuhi nga mga baboy o mga gamit, mahadlok sila nga basin mawala or maapiktuhan sa baha. Walay force evacuation gipahigayon?
0: Wala sa nakakuan o kaning port evacuation, ma'am, kay pagkahitabo at tong kuan is naana magiging kaning nangay sa to ang sabang nga kuan. So naatay na IPMC evacuation nga gibuhat ang sa barangay nga level. Dayon, katong panahon kagabi is gikuan ginato sila nga dili sa gid mamalik sa ilang tagsasag sa kapanimalay kay dilikado pa kayo kay kusog kayo ang tubig.
2: Mm-hmm.
0: Now, usually, dili kay na po gid sila

0: hugos o di sad lay uban gyud nga dili mo patuo sa atong mga warnings nga delikado mo balik ilang mga balay kay mo lagi na mahadlok sila nga makawatan sila. Naay mga siguro mga pipila ka mga insidente nga ingana pero as much as possible aware gyud nato sila nga priority sa gyud nato unang atong mga tagsa-tagsa kaugalingon atong pamilya kay kanang ilang mga butang ug mga gamit. Magkuha naman ta, mapangitaan naman ang pamaagi. Ang atong kinabuhi, wa yun tayo kaning ikabayad, ana, ikapuli, ana.
1: Tama, tama. Kay bisan kami kagabi, ako, personally, nitabang ikong aghat nga, doon naman tayo kasundaluhan, doon naman tayo mga kaubanan na to sa CDR, nga pwede mo rescue nito mukuha, pero diligid sila. So, ilahan na po to siguro, sir, nga decision. Pero anyways, ninghupa naman po ang baha and mura ba ning ubos na po ang tubig baha, sir. Kinis nga, napaka-additional nga pangutan na, kumusta ang inyong monitoring karon sa bagyong Inday or Typhoon Inday? Unsa ba inyong ang forecast ni pila kaadlaw ba ning magpabilin sa Pilipinas o kita diri sa Mindanao, especially sa Bukidnon? Unsa inyong nakita nga kadako ba sa epekto ni ini sa tuang lugar?
0: Ang regarding sa ato ang kaning kuan ma'am sa ato ang bagyo, kulang ko rin ang ato ang kanakay na amang sagtay kaning kaning monitoring sa diri sa whole Bukidnon na kuan sa mga makinapay ka panawag. Sorry.
1: Sige po.
0: So, natay kaning initial kaning report gikan sa Office of Civil Defense. 6:45 a.m. ni nato siya na-receive. So, ang gikan na is weather system southwest monsoon habagat issued at 6:25 a.m. July 9. Light to moderate rain are expected in Dinagat Island. So, nabutang ang kaning kuan. Sa mga pinakay ka.
1: Oo, basta kay demand ka kakaroon panahon na, sir.
0: Yes, Kaya, I think panawag, sorry. Light to moderate rains ang ilang light to moderate rains expected sa Dinagat Island, so Cotabato, Joel sa Atua, sa Osmeña, sa Dipulog. Sa kwan, ma'am, itula tayo kaning direct yun nga kaning concern o kaning kung apektuhan ba taong ayo sa kuan aning sa kuan karon sa kaning bagyo. Pero mali nga, kung sa kanako sa iyahang bagyo, mag-expect dito nga, every now and then, na ay possible nga kanang pagpusog sa kaning ulan. Ito ang bagong situation karon sa Malaybalay. Saturated na nga ito ang mga yuta kay tila na sad ka adlaw nga kanang sigitag ulan. So,
1: na
0: ay possible dito nga mo baha siya o potro. So, awareness lang sa mga tao nga magbantay-bantay yun sila.
1: Oo,
0: mo-report sila sa pambuhatan kung naay mga makita nila nga mga kalamidad o mga kalagman nga may tabo silang iwar.
1: Di, saka dako umanggod sa typhoon, sa bagyo, sir, unya, napalibutan ta, as you mentioned, napalibutan tag mga lugar nga affected sa bagyo. So, posible, maigo kita, mawitikan kita sa ikog ni ini. Kami as nagtawag ini sir naghangad sa inyong opisina no para sa pagprotektar unsa ang pagpangandam nga gibuhat karon sa CDRRMO. Oy nawala man di ay atong kuanon otro. Katropang Jonathan nagyaw-yaw ko diri nawala man di ay. Oo. Sir, akong balikon nang ako ang pangutana, sir. Kami manggod nga mulupyo no sa ato ang siyudad Malaybalay. Kami naghahangad gyud mi sa inyo ha, nag-look up me always as kamo ang amo ang gisaligan panahon sa ingon ani nga mga panghitabo. So, unsa kaanda mga to ang buhatan ug unsay mga panganda mga tong gibuhat karon?
0: Yes, ma'am. So ang ato ang buhatan is 24/7 medyod siyang kanang ready anytime kung may mga disasters ang natay personnel diri nga anytime kung may mga emergencies mo deploy na sila. Dayon ato tay kaning close coordination sa atong mga other government agencies diri sa city sa kaning mga national nga mga agencies like CNP, DST, sa army kung need tawag additional nga resources. Dayon diri pud sa ato asa Bukidnon namatay katong ball team nga kung nainid ug assistance sa uban nga mga municipalities and city. So, pwede ta makatabang sa ilahan.
1: Mm-hmm.
0: Na makapangayong tabang. At so, sa ato ang nahitabo na karon nga insidente, ma'am, karon nga adlaw, itahigayon ang ARDA na, Manusyang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Diri gyud ato makuha or kuhaon ang data as to unsa gyud ang extent sa damages nga nahitabo dito sa mga affected ng mga barangay. So, ang ARDA na manggod is composite team na siya sa atong mga kaniyong concerned agencies like sa CDR, sa PSWD, sa BSP, sa City Health, sa PNP, sa Agriculture. So, kana sila nga mga agencies is na sila yung role na mukuha o kaning mga data dito sa ground. Unsa nga mga related nga concern sa ilang offices. So, consolidate na. Ato ang mga sayran dayon unsa gyud ang extent sa damage. Kaya pwede na ito ma-estimate na dayon ang cost of damages. So, kaya ito ang dayon nga lasa nga buhaton sa taksili ng mga dito sa long term na ito nga intervention dahil.
1: Sir, so, doon na lang ko doon ako'y pangutana kay kinimagod ang ato ang nasinatian nga pagbaha labi na diha sa Basakan District, Basakan area. Taod-taod na sir nga na-experience ito ang mga katauhan diha. So, until now ba wala pa'y plano unsay mga interventions buhaton diha? Kanila kung doon na kay idea sir ha? Kay gabi eh, amumang gisuroy dito sa muara pong kaugalingon na panglantaw, doon namin nakita dito nga unsay mga hinungdan, such as gamay ang ato ang culvert dito sa taas, muna nga muawas ang tubig padulong sa ubos, muna mo nakita dito. So, kamo ba unsa inyong nakita nga hinungdan o doon na nabatay nakahanay nga mga plano, programa para nga masulbad ni nga problema? Kaya taod-taod naman eh.
0: Yes, ma'am. So, previously ma'am, mga tong gibuhat dito sa una, kanang affected nga creek niya is ato ginagi pang dredge sa una kay ang kahitabo manggod is ang mga bato gikan sa tatong upstream nga kwan kung kusog ang ulan motong mo post o kaning blockage sa ato ang mga kanal kung sa ato ang kaning atong mga creek nga ang ato agaling spillway is usually level na halos sa ang mga bato sa kuan sa dia sa spillway mo nga post o flooding ang mabaw na tayo ang kwan. As to long-term nga kaning intervention ato sa nang i-coordinate sa ato ang LDRRM Council para makakuan yun sa o kaning effective nga approach ana as of now, dili pa ko makakuan kung unsay ato ang kaning natabutan sa council. Pero muna ato gakunan karon ma'am, dayon.
1: Okay. Balikan na mo na nga issue, sir, kay 2 years ago, sa kuang ma-remember, during press conference, gibutyag manggod sa CDRRMO team nga doon na nagihimong lakang through the Office of Department of Agriculture nga magbutang og flood control. Doon na nakaplano and gi-check up na gali dito sa tuang DA Secretary. So, kana, amo ang balikan na sa inyo, ha, sir, ipangutana na mo kung unsa na dagan ni Ana kung na-realize na ba na nga mga programa, mga plano, na budgeta na ba na kaya para malikayan nato ni ingon aning panghitabo nga balik-balik sa kay ang panghitabo mangud nga pagbaha. So doon na gini siya hinungdan og kinahanglan nga doon na gipoy solusyon.
0: Yes, ma'am. So ato ang nag-iikon sa ato ang kaning mga kaning concern nga mga agency. So ako nang i-update na sa
1: inyo. Yes po. Sir, doon na ipipila ka mga tulunghaan karon nga doon na tubig ni sunod sa ilahang classroom. Doon na usabay lakang ni ini. Doon na ba tayo ipagawas nga cancellation of classes?
0: As of now, ma'am, wala pa tayo kaning na-receive nga kuan sa cancellation of classes. Sana sa ako ang i-coordinate karon sa ako ang kaning DepEd o isa diri sa office sa CDRRMO. Definitely, ang katong mga affected ng mga barangay o mga eskwelahan is atuan sa tutardana para makuan sa siya ma-assess ko nato kung need pa ba nato ipatunga ang atong mga estudyante dito sila. Pero as of now, ma'am, wala pa tayo kaning specific nga kaning mandate anak nga na-receive. So, mag-update lang yapon ni anak, ma.
1: Okay, marag kung karon pa ta mag-update, marag maulahin na kay mag-alas 9 naman, sir. Unya, makita na mo sa Hulagway din nga mga estudyante in town, sir, mga grade school, diya sa Aglayan, Central School, nagtamak-tamak na sa katubigan nga hugaw, sir, pasunod sa ilahang classroom.
0: Sige, mag-update kay, na niya na mga
1: mauna, mauna hinungda na po nga ka na nga, ibash na po ta kay dugay ni gawas ang ato ang cancellation of classes. Well, sa pipila ka mga previous na to ng mga interview, gibutyag naman po to ni Sir Alan Comiso nga, kung ingon ani nagali ang mahitabo, automatic na maginikanan ilahanan ng pagbuot kung ilahang ipaadto ang eskwelahan nilang mga anak, and the school itself kinahanglan nga sila na mismo maghimo sila kung galingon nila ng lakang for the safety sa ilahang mga estudyante.
0: Yes, ma'am po. Naging disgrace ng mga affected ng mga school na mo kan nga dili na nila ipasulod sa eskwelahan ang mga kasong mga bata kay possible na endanger sila. O sa mga ginikanan po, naging doon sila right niya i-kuna ilang anak niya dili pa sulod sa plastic kung makonilang delikado situation dito sa area.
1: Mm-hmm. Oh, kagahapon, sir, doon ay panagtagbo si Mayor Alan, Mayor Pabilyaran, lakip na si Sir Alan Comiso. Unsa ang mga nasabutan po?
0: Ang katong activity kagahapon, ma'am, sa ato ang buhatan sa CDRO sa kong mayor is mag-distribute na sa mga sa community pag ato ang mga go bag. Labi na sa katong mga affected nga mga communities nga identified na to nga nasa hazard zone. So mo to nag-distribute ang buhatan sa CDRR mo sa so, uban si mayor sa kaning mga go bag. So mo na tong i-promote karon nga matag pamilya is nagay go bag nga kung na-emergency na sila ay gagis madala o kung kuan nga dili na mag kaning mag magdala og mga gamit nga dili nila makuan, dili nila madala diretso. So mo na purpose sa tong global nga kanang pinaka gamit o pinaka kanang kinahanglanan din nato during emergency mora atong dalon para dali ra sa makagawas atong tagsatag sa kapan malayo makaabot ta sa kaning atong mga evacuation centers nga kanang wala tay mga kasulian nga ato ang mapaguban.
1: Mhm. All right, sir. Salamat kayo, sir.
0: Yes, ma'am. Thank you tagkayo sa panahon niya maka-explain ni Sarah Jones sa inyong vision. Thank you, ma'am.
1: Katropang Jonathan.
2: Okay, so moto katropag Marisio karon padayon ang Ardana, no? O ipigay ang Ardana katropag Maris. This is yan, nagsugod na po ni katropag Maris. So, sir, thank you, okay, sir. Thank you,
1: okay. Katropang so, Jonathan. Moni, ato ang ikatabang sa ato ang ubuhatan sa CDRRM mo. Kaya nasayod kita nga puno sila left and right ang tawag sa ilaha karon, and then nasayod kita katropang Junata nga ang pag-declare mang good o kanang tawag na suspension of classes katropang Junata is nakadepende po na sa mando. Kaya diili na sila pwede nga sila-sila ang magbuot.
2: Yes, katropag Mare.
1: Kay, basin maka-question ba ang uban nga, agibaha nagali, gilunupa nagali, niya nga nung di pag-ihapon na ito i-cancel. Kay, tanan biya, kumbaga, nakasanayan na nato katropang Jonathan, nga magpaabot yun ta, o kanang posted memorandum of kanang suspension of classes, o niya, correct me if I'm wrong, wala pa'y nakapost, right? Wala pa'y na-release.
2: Sa tinawag katropag Mare, nandun na yung suspension of classes katong napiktuhan sa baha. Kani, na-adrio. Ang Sawaga Elementary School, murag aduna na sila yung suspension of classes, ang Langgasihan, katropang Marie, at Lilion Senato.
1: Sige,
2: at,
1: sige.
2: Tayo mga katropa, pasalay, tingani kini, ang Lilion ang nagkansila o mga klase, katropang Marie.
1: Paliho ko ukuha na ng mga school, katropang Jonathan, nga nagkansila o klase, kaya even though it's late na, pero kita maningkamot ang mapost na ito, na dakugya po ng tabang sa mga ginikanan.
2: Sa, ang nakabutang din, katropang Marie, advisory schools with suspension of classes, July 9, analgi. Schools affected by severe flooding, Sawaga Elementary School, Langgasihan Elementary School, Managok Central School, Maligaya Integrated School, katropang Marie, school affected by road and accessibility due to landslide. Sa cluster A na siya, ang kaning school affected by severe flooding.
1: Oh.
2: Ang sabi, moni ang Matangpatang Elementary School, Matangpatang. So dito ni katong katubitang bigla nagtubig diya sa may summit. Sakaka na mo nang matangpatang diya katropang mari.
1: Aha. So ano na lang katropang Jonathan, mamalihog ko nimo, ihabon na to na og post katropang Jonathan kay para ma-inform na to ang public ni ana lakip na ang mga ginikanan katropa og ato ang i-remind again ang ato ang mga ginikanan nga di na mo magpaabot pa og tawag ana kana bitaw nga notice gikan sa opisina sa mayor or sa CDRRMO kay dati nag-istorya pa nga basta ingrani nga panahon. Kay kung ulan-ulan, normal sa taong pag-ulan, pero kung doon na yung mga pagbaha, kamo nga mga ginikanan o mga magtutudlo, inyuhan na gina nga i-suspend or dili nyo pa-eskulahon ang inyong anak for the safety. No, inyuhan na ng pagbuot katungo diha. Okay. Para dili na mo magpaabot pa diha og dugay mga katropa kaya na lisod og lisod mga katropa og kanang magpaabot pa mo og notice gikan sa buhatan sa mayor. Ang resulta diha nang eskwela inyong anak kaya di ay dakong pagbaha dito dakong tubig. Like sa nitabo kanon sa aglayan katropang Jonathan no mga classrooms dito lubog sa tubig.
2: Yes katropang Mari, lubog sa tubig kay pila ka mga kwas sa aglayan. So kagahapon po gihindal na kita na og i-info kita na kagahapon nga dunay pagbabaha na sa barangay Aglayan. So nasangit nang gutang kagahapon sa vehicular accident. Moto nga pag after vehicular accident dito pa ni proceed buta to sa Maniago kay dito magid ang grabing na apektado sa pagka so kanang affected mga school katropang mare nga kuan posted na sa atong page.
1: Oh, palihog ko og check sa maliban sa aglayan do na pa to isa ka eskwelahan diya katropang Jonathan nga sige gyud kabahaan unsa na nga eskwelahan diya?
2: Kanang sa Waga katropang mare usa gina.
1: Ah, dire dapit ra sa may kuan, dapit sa may sports complex unahan na diha na imong eskwelahan diya.
2: Sports complex, sports ko Lagitas, wala lagi? Man.
1: Wala.
2: Wala man.
1: Oh. Wala ang Bugkaon. Bugkaon, layo yung Bugkaon. Ay, sorry. Basta lagi ka-adapted kang bukid no, no? Libog ka sa mga lugar. Sige,
2: so, palihog. Sige, Arian, pagmarining, naog naman po sa ubos, mong nawa ato ang video call kay ni Connecta siya, ang dita niya.
1: Oh.
2: Nang naog naman po sa ubos, kay nagpa-ongoing na ang Ardana, katropag, Mariska, Madunia, na makuha nilang update sa Damios, no? Sabi na sa yun. Agrikultura o sa kanang sa mga balay ba?
1: Kay ka, katropa, ka gahapon katropang Jonathan mga asimilya sa ilahang pananom nga humay ang naanod.
2: Mm-hmm.
1: Unya kung moingon ka og Basakan district murag halos or tanan gyud nga kanang Basakan ang matawag nato nga mura nagdahimong nga dagat katropang Jonathan. So i-consider nato ning naakatropang Jonathan sa ato alang na yan, nasa mga 90% ang damyos ni ini sa tibuok lugar sa Basakan district.
2: Kana possible katropag Marikey sama sa tong sama sa Mingon. Nakita man gid po nato kagahapon kung unsa gid ang hitabo niya katong mga naigo sa tubig ba kagahapon. Mao na po to ang mga area nga na tamna na og mga palay, tamna nagpalay.
1: Nangaanod in tawon katropang Jonathan. Mm-hmm.
2: Nanganod kagahapon sa tropag Mari. Although kung wala man gitu sila naanod, posibleng nga damyos gitu labi na mga dahon ng tropang Mari, nga bunto gitu mga dahon at mga humay.
1: Mm. Unya do na pay katong isa nga casualty in town nga amahan to sa kauban ni laag ta ni Bisor sa trabaho.
2: Oh, dito sa Valencia to na sign katong kagahapon nga nasa ospital. Moto siya katropang Mari, katong lalaki dito.
1: Katong nakaistorya na to.
2: Oo, katong anak siya nga gikas sa Valencia pa. So, sa Valencia to siya na aside nga shield katropa nga Mari.
1: Sige.
2: So, ang no nga ato putong giklaro gid kang Sir Arian kalabot ato lagi giingon nga dunay mga namising katong usa ka balay katropa nga Mari. So, wala may report ato. After nga ilahang gi
1: verify
2: katropa nga Mari.
1: Aha. All right.
2: So, atong mga katropa karon magbinantayon gihapon kita kay lugdong katropang Mari, lugdong na sa do. Murag kahagbong na po ang mga
1: dulom na usab mga katropa o katropang Jonathan kay sama sa giingon kag ni Sir correct me, Arian. Oo, sama sa giingon ni Sir Arian kag ganina. So surrounded ta sa mga lugar and provinces katropang Jonathan nga affected sa Typhoon Inday. Na marata ba o kanang naatas tunga katropang Jonathan? So for sure apektado ta. So mga ginikanan at kamo na lang diha mismo ang mag-decide. Ayaw na lang na pa eskwelahan na inyo ang mga anak karong adlaw.
2: Okay, mo po na katropag nga Mari, ta masabtan po sa mga maestra busig. Mayaw-yaw ko ng mga statistics. Ang absent mo, Muhammad, may sorry pa absent. Mm. Yung mana ba?
1: De, masabtan man na kay doon na may mando ang mayor ana o ang opisina sa CDRRMO nga kundi isla ka makadawat, makapagawas og notice of cancellation or suspension of classes, automatic sila mismo nga magidikanan, nakita og nasayod sila sa sitwasyon sa ilang palibot, ilaha na gid na nga pagbuot unsa ilang desisyon buhaton silang mga anak, paeskwelahon ba or dili. Unya, automatic na po ng eskwelahan, mag-declare sila, depende na sa ilahang nga principal.
2: Mm-hmm. Yes, katropang Mari. Napo kayo ba mga maestra nga, gimension ko katropang Mari sa post, nga ano daw, ang tahang eskwelahan, wala daw nag-cancel o klase. Naapektado sa baha. Ako giing na kong itubag sa comment, nga base na imong room, ma'am, wala lang naagian sa baha. Ang dalan lang, pero pasabol na karon.
1: Oo. Oh. Tama, tama, ma'am po.
2: Okay, base na gusto siya mag-cancel ang klase, ma'am, kay dili. Ang dalan na bahaan nag mga naatang
1: pero oh, pwede na ang itubag dung... itubag nimo ana ma'am pangutan na imo hang school principal
2: ingnan nga basin wala na sudlan imo ang kwad imong room og tubig
1: basin og na... basin og si ma'am to nga katong gidal-an og mais nga yellow ni kito
2: dili ay
1: lahi-lahi pod oh sige katong pang Jonathan.
2: So, muna itong nakuha din sa CDRMO Malaybalay sa gikaingon ko pa, nag-conduct sila karon ng Gardana, ang ato ang mga agencies na aron masuta ang damyos dito sa Basakan area, human sa kusog na pagbaha kagahapong adlaw. Ito mga katropa, pahimang no, mag-amping kitang tanan, o niya, dapat doon na kita yung cellphone number, no? Hotline number sa CDRMO Malaybalay, mga katropa. O niya, paligunon, kanunay ang atong immune system karong mga panahon na. Dapat i-boost ang atong immune system, tumar og santon vitamin C. Gikan din eh, sa buhatan sa CDRMO Malaybalay, katropang Jonathan Lee Soriano sa programa Bullseye. Live report.
1: Daga salamat katropang Jonathan Soriano sa imuhang report. Papaintawon to sa mo ang kauban sa trabaho tong naanod kagahapon sa Managok. Lagi, ikasubo man ato mga katropa. Pero may tabo magod ato, gipugos niya og paglatas katropa ang tubig baha. No? Si Sir Ricardo, gikan to sa trabaho katropa, intawon, pauli na sa ilang panimalay. Apan dito siya ni Agi katropa sa suba mga katropa. Ning sulay siya og tabok. Kaya nagtuo siya nga makaya niya na even iyahang mga anak o iyahang asawa ato ang ipangutana kagahapon dito sa BPMC katropa kaya ito mga nahinabi kagahapon bisan sila, naglibog sila nganong ning tabok, nganong gipugos o tabok. Mo lagi na nga usahay katropa, no kita di na to i-challenge katropa ang nature, no di na to i-challenge katropa ang kalamidad kay basin og nagtuot nga makaya sa to ang lawas o niya maulahira ang tanan, di ba? Kamahayan katropa. Condolences sa pamilya sa maong biktima, isa ka 47 anyos nga naanod mga katropa no tungod na sa kusog nga bulog sa tubig kagahapon diha sa Managok katropa or sa kinatibuk-an diha sa Basakan district. Bullseye. Katropa tong oras alas 8:57 na sa buntag. Katropa karon nga pag kinibang sigitag giulan mga katropa dunay pagbaha. Katropa kinahanglan nga proteksyon na nimo imong kagalingon. Aron nga mahilikay ka sa virus katropa nga magdala og sipon, kalintura og ubo, lakip na uban pa nga mga bakterya. Katropa, i-boost ang imuhang immune system, pakusga ang imong immune pinagi sa pagtumar og Xanthon Vitamin C. Kining Xanthon Vitamin C mga katropa, adunay 10 times nga mas daghan og vitamins kaysa sa imong ginakaon diha nga prutas. Kung anak ka powerful mga katropa, ang ato ang Xanthon Vitamin C. Balik ko tataod sa tuang nga programa nga Bullseye.
3: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Ginan ko sa akong uyag, mamiinom aning Xanthon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Xanthon Vitamin C.
4: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthon Vitamin C. Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pait. Isulayan na ko inom ning Xanthon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
4: Xanthon Vitamin C. Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Patotoy na ibang bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang ipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo ning kaon na.
1: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir.
0: Ah.
1: Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa ipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adikto.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw
8: ug kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Ano man? Unsa na adikto?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo day ha? Mawad ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
13: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
15: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot ug limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
17: Turbo Foods
16: supplement from it.
17: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
16: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
16: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
2: Exciting!
16: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
21: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
22: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.
23: Oras ka tropa, alas 9.13 na sa buntag. Bisan diri ta sa sulod sa istasyon mga katropa, ma-feel ginato ang katugnaw mga katropa. No, ug ma-feel nato mga katropa ang kamaot sa panahon. Inaro nga panahon mga katropa, lami kayo inom og kape, ihigop og kape mga katropa nga init. Diri ta katropa sa kape nga makapawala og stress, makapawala mga katropa sa kanabitahe mo nga kunot-kunot sa imong agtang wrinkles. Adunay glutathione ug adunay glutagen mga katropa. Glutagen. Collagen. Adunay glutathione og collagen mga katropa. Amo kini ang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa, hati man ika na safe usab kini inumon mga katropa kay kini gama sa mga herbal nga mga ingredients. Dako ikatabang kanimo katropa aron nga ma-achieve nimo ang kutis artista, stress-free nga panagway mga katropa, hapsay hamugaway katropa nga aura. Mao kana katropa ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. So bueno, balik kita diri sa tuang tunumanon sa programang Bullseye.
24: Bullseye! Bullseye!
23: Atong ipadayon mga katropa ang tuang nahisgutan kag ini mahitungod mga katropa sa nahitabo nga impeachment diri ta mga katropa sa VP Sara Absuelto o konbiktado katropa.
16: VP Sara Absuelto o konviktado. Konviktado. The impeachment coverage.
23: Atong tiwason katropang atong nabiyaan kaganihan nga topico kay ato katropang sulayan og tan-aw mga katropa kung kini bang ang ilahang nga pagkuha mga katropa no pagkuha mga katropa og video mahitungod sa lagi katong giingon nga death threats mga katropa nga gibuhat ni VP Sara Duterte ngadto sa First Family kung kini ba katropa pwede kini gamiton nga parte sa articles of impeachment diin gibutang ni sa Article 4 mga katropa. Gihimo kini katropa nga kasangkapan aron katropa nga mas maduot pa gyud ang vice president sa iyang nga kaso mga katropa or sa impeachment trial nga giatubang karon mga katropa. So ato ang na mention kaganihan nga pwede no pwede kaayo katropa gamiton ang maong video, pwede gamiton ang maong pamahayag mga katropa kay lahi ang criminal case o ang impeachment trial. So dili na kinahanglan mga katropa nga mag-file pa una ang First Family o si Speaker Romualdez para manggamit kini sa impeachment. So ang kalahian mga katropa. So ang impeachment dili criminal case. Ang impeachment katropa political process kini. Ha? Dili ni korte ang pangutana dere nakabuhat ba og betrayal of public trust og high crimes ang official para angay na siya nga tanggalon sa pwesto? Dili siya para ikulong. Mauna ang dibatihan diha mga katropa. So pwede gid kaayo nga bisan og walay complaint mga katropa kay apil magud ni sa cross examination kagahapon. Bisan og walay complain mga katropa ang First Family ex Romualdez, pwede kaayo nga gamiton isip katropa parte sa impeachment articles ang katong threats nga gibuhat. Dili kinahanglan ang dili kinahanglan og victim mga katropa nga mag-file og reklamo sa impeachment. Ang House of Representatives mismo ang ga-file sa articles of impeachment. Sila ang niingon nga ang death threats ni VP Sara parte kina sa Article 4, which is betrayal of public trust. Mauna katropa ang gi-file dito. Bisan wala ni reklamo si BBM, si Liza ug si Romualdez, ang Kongreso gihapon ang nag-decide nga offense against the Constitution and the people katropa ang maong threat. Evidence is evidence mga katropa. Matod pa, evidence is evidence. Ang mga video ug statements ni VP Sara na himong public record ka na. Pwede na siya gamiton isip ebidensya bisan kinsa makakuha ni ana nga record mga katropa. So ang NBI mismo ang nag-authenticate ni ana mga katropa. Pero lagi mo itong gidibatihan kagahapon mga katropa ang kredibilidad mga katropa o authenticity sa maong mga dokumento sa video mga katropa, no? Uban pa nga mga evidences nga gipresentar, no? Mo itong gi-question kagahapon mga katropa. So, kung gusto ka mag-file og actual nga criminal case, so grave threats ang tawag ni ana. Under revised penal code, dito kinahanglan ng mga katropa ang complainant kung mag-file ka og grave threats. Pero wala pa man nag-file ang First Family mga katropa, so wala'y grave threat nga gi-file bato kang VP Sara. Kaya kung mag-file, mapreso si VP Sara kung mapamatunan. Pero ang gibuhat mangud karon mga katropa is impeachment trial man, so kini siya mahimo ni siya katropa nga argumento aron or kasangkapan katropa nga aron nga ma-impeach ang vice presidente. Dili mapreso apan ma-impeach tungod kay gisgutan diri again betrayal mga katropa of the public trust mga katropa. Ato ani nga matikmatikon be ha? Para masabtan yon. Sa impeachment katropa ang mahitabo accountability sa pwesto. Pwede tanggalon sa pwesto. Sa criminal case katropa, accountability gihapon pero mapriso. Nagets na ninyo? No, maong bisan ug wala nagfile, gikinahanglan na wala nagfile mga katropa ang gihinganlan sa hulga, pwede gihapon gamiton sa Senate trial kay ang gihisgot under kay ang fitness niya ang iyahang katakos nga mahimo nga vice presidente na dili kung naabay tao nga na-offend niya. Maunay kalahian. Gets na nimo? Gets na? Tagaante ka dari o kanang lain pang kanang example dari be o. Tagaante ka ha? Kini o analogy dari ta mga katropa. Tagaante ka o kanang mabaw kayo nga example. Kung teacher ka, unya mo ingon ka sa magingon ka sa klase nga patyon ako ang principal. Excuse me sa akong mga words dari mga katropa ha, mga bata, bantay na yung mga bata diha. Kung isa ka kamaistra niya, mingon ka nga patyon ako ang principal. Bisan wala ni reklamo ang principal, pwede ka gihapon i-terminate o tanggalon sa school board or sa eskwelahan tungod kay nag-violate ka sa code of conduct. Mauna siya ang pinaka-simple niya nga example katropa. Kaya doon naman ko nabasahan kung kayaw-yaw. Pwede dahil na nga i-appel na sa impeachment. Huwag man dahil nagreklamo ang presidente o si Romualdez. Yung anong ilang man ang i-appel-appel. Political yun. Ana ilahang nakita nga argumento. So at least kasabot na mo ha. Kay balo na mo katropa. Ngano nga gi-appeal na mga katropa ang death threats nga gi-mention ni VP Sara sa iyahang Facebook katropa. Kaya na siya nahimo man na siya nga public na mention niya na katropa publicly, thousands, millions of people ang nakadungog mga katropa, naka-download ni ana og naka-share. So impeachable gid siya mga katropa kung ato ang tanawon. Pero again dili mapriso kay dili grave threats ang gi-file. Kung dili katropa, no, gi-file lang isip article of impeachment, appeal sa article 4, katropa, diin na kana nagpakita mga katropa nga ang vice presidente matud pa walay katakos sa pagdala og opisina, second to the highest of the office mga katropa sa Pilipinas, tungod sa iyahang gihimo nga pamatasan, pinaagi sa iyang statement katropa nga makita kuno nga mawad-an og pagsalig ang katawhan og kini katropa na himo katropa nga threat sa nasod mga katropa og sa tuang gobyerno. So may no mga katropa no dirita sa tuang katapusang balita nga tong nakalap mga katropa di nato to i-play tong about sa Basakan District kay human naman to ganiya katropang Rustom na balita na una man to. So, dirita katropa, sa tuang uban pa nga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras, bagong bus terminal sa Sinuda, Kitaw-Taw, giablihan na. Uy, exciting! Makita na ko ni karong Biyernes mga katropa, magian ko ni dito ba? Kung kininaaba sa highway mga katropa, atong hipawon ang detalye, pinagi ni katropang Kizime Cordova, gikan mga katropa sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: XFM Report.
1: Opisyal nang giaplihan ang bagong bus terminal sa Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon ni atong Hunyo 28, 2026. Isip usa ka dakong milestone alang sa mga taga Kitaw-Taw. Ang inaugurasyon gitambungan sa Municipal Local Chief Executive, mga department heads, LGU officials ug mga empleyado nga nagpakita sa panaghiusa alang sa pag-uswag sa public transportation ug paglambo sa accessibility para sa katawhan. Ang bagong terminal gilauman nga muhatag og mas luwas, organisado o convenient na transport hub alang sa mga pasahero. Dugang usab kini pa sa pagpadayong paningkamot sa munisipyo alang sa progreso o sustainable development. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Kizime Cordova sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: XFM Report.
23: Congratulations LGU Kitaw-Taw sa lain na usab nga kadaugan kalampusan mga katropa diha sa ilahang lungsod mga katropa no dako kini nga achievement no pagpa improve mga katropa no diha nimo makita nga isa ka lugar nilambo mga katropa kun dunay mga pagbag-o duna katropa mga bag-o nga pasilidad mga katropa no nga magamit diri lang diha sa ilahang constituents lakip na katropa no ang mga bypassers goers mga katropa mga biyahero makagamit katropa sa ilang nindot na kayo karon hamugaway nga bus terminal bago nga bus terminal mga katropa.
24: Bullseye! Bullseye!
23: Katropang Rustom, magpaktuyok na po taga ruleta. Ay, panawagan otro liha ni Jerwin ba to? Zulweta, tama ko? Katropang Jerwin Zulweta, ang imong nadaugan kagahapon galawad 50 pesos, wa pa ni mo na claim. Again, i-message me sa among official Facebook Messenger, kaning 101.7 XFM Bukidnon. Message me diri katropa kay para ma-claim ni mo imuhang pa-premyo. Mayo buntag diya, Ryan Heliado, Francis Templa Jr., dausab kay Edmundo Saiz Peñaloga, Jennifer Abiharon, Rafael Masingyao, dausab kay Bernard Dilema, Techi Hapayan, Annabelle Iduara, Idoria. Diha usa mga katropa kang Basyu, Luzmenda Corbo Alferez, M. Aha, Padrones. Bali-balihon lagi na inyo mga pridog pangalan. Ayan, good morning. Salamat sa inyo nga pag-follow mga katropa sa ato ang official Facebook page mga katropa. Og syempre, salamat sa inyo nga pag-share sa tuang mga programa. Ato tanawon kisa nga tuang lucky winner mga katropa sa tuang katropaleta. Marag ning pilit man siguro ni. Ha? Kisa tong lucky winner mga katropa? Oh, naghanggid nga to ang computer katropa nga Rustom. Dari na aha. Nagtuyok na kawa pa. Humana? Congratulations to... Congratulations to Ma'am Handayan Athan. Congratulations ka nimo. Umbrong lalaki man siguro na. Congratulations Handayan Athan. Nakadaw ka 50 pesos nga load. Nagikan ka na ni Kagawad Artemio Golie of San Jose, Malaybalaya City, Bukidnon. Oo, paki-message sa imuhang number, handayan Athan ha. Oo, nag-share ka sa tuwang programa 41 minutes ago, medyo na late ka. Oo, pero nakahabol gid ka. Oo, salamat pud kayo handayan Athan sa imong kanunay nga pagtan-aw sa tuwang programa diri sa XFM. Oo, palihog og message na sa imuhang number, usa man na siya Globe, TM, Smart, usa man na siya diha nga provider nimo. Okay, para maludan ta ka karon dayon na unsa di ay. Salamat ta, salamat again sa imong pagtan-aw. Ug sa uban pa natong mga katropa nga suporta sa tuwa kanunay atong dako nga utang kabubuton kaninyo mga katropa. E kung wala mo wa gid atong programa mga katropa. No, labi na karon nga kinahanglan gid ato ang inyong suporta, inyong pag-share para mas mapaabot pa nato, mas mapalapad pa ang maabtan sa ato ang mga impormasyon, sa ato ang mga balita dari sa XFM. Atong oras, alas 9:27 na sa buntag, mga katropa. O sa mga nag-birthday niya, happy birthday kaninyong tanan.
3: Happy birthday!
23: Lahos mo, katropa, dito sa Dian's Bake Shop, Dias Barangay Aglayan, katropa. Kaya doon na sila cake, diya nga lamian kaayo. 265 pesos nga cake, mga katropa. Happy na gid ang birthday ni mo.
3: Happy birthday!
23: Tapos na ilamian kayo nga mga tinapay diha mga katropa, nga sold out per minute, labi na ilang hupya diha ang paborito kayo na ko. Ha? Ugang red pie ng paborito ni katropa nga Jonathan. Diha na sa Dian's Bake Shop, Aglayan mga katropa. Katropa, dahang salamat yung paguban ka na ako sa toang programa nga Bullseye. Mokin ni ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang panlawasog alang sa kayo at sa tibok pamilya ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule o Turbo Man Enhancer. Mga produkto nga mapalit mga katropa, diri na sa itong sibyaanan. Saka mo second floor door 2 mga katropa, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Atbang mga katropa sa Novo, Malaybalay City, Bukidnon. Sa ngalan, nasa kinatibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakahiusang Pilipino. Sa Pilipinas, ako si katropang Marie Codino, sa kababaya pandili, babayi lang. Kini ang programang Bullseye.
3: Bullseye!

0: donut, cheese donut, burger bun, hot dog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, manawag po ni kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tanak. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mantikis. 90 City Anews, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbol kaayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamudihan na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batidong salawan. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-a-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man na usab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na po.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagud Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diany, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko ginamay migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Go!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ngiingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dahil kang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
12: Exciting!
13: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Royal Battalion, Philippine Army, Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: mengser nih morning kau nah.
1: Nah, mam diigut bukal sesir. Masih kira gue siang totoy. Udah lah sagi pa totoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adikto?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: XFM.
10: Pag-andam og emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.

0: sabi ni Muraga, sagat-sagat lagi kayo. Hello, check, mic, one, two. Sabi ni.
1: Maring, unawa na po nga kuha din ni Maring.
0: Ana,
2: matirada,
0: oy. Bebe, hello. Hello.
1: Ana, bakayang may baga-baga ang kanang linya.
0: Hello, check, check.
1: Ana, yes.
0: Ana. Ana.
1: Oh, nabasag man.
0: Ang kana di ay, oh.
2: Basag lagi. Wala,
1: yun
0: na ako po. Hindi, ito ko na yun na. Ang sabi na, hello, hello.
2: Hello.
0: Hello, Mike Tess.
2: Kinsan eh.
0: Kana.
1: Si Kuhan de ay ni, si Wing. Nangatagatumburan.
2: Welcome mga igalan doon sa toa panagoban ang programa Gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao kiniang
0: Kung ako ikaw, kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikandiriya sa studio, ako ni si Maring Inday Erika Diriga pa dilimis tayo sa apang di makupiansaan tungkol kayo mangunay o silingan.
3: Ayaw naman.
0: Ang siyempre ko abal ako ano ang isa sa mga nilalang no? Kanilang
1: Saman niwa mo kung matungo gani, oy?
0: Kana, eh, kung ano.
1: Kinilang yapo na yung iyan. Sa karangin pala bang? Ginisitiya, Daria.
0: Alright, okay, syempre, ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod si mana mag-duster na dyan so. Master, ito yung tanini. Da, wait lang me.
2: Ando ta alas 12 sa unto mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala ha, nga pet sa 9 na karun holyo, holyo.
0: Pero wa ba?
1: Ano to niya ba?
0: Pero wa na niya ba? Na.
2: Ay, at ang may mga higala karong umabot niya holyo by Tisayas din sa may Nuevo Iloco, Mawa. Ang yaman beauty kaya ako natanong ko na magpinsil ako ana.
0: Alay, maoba.
1: Ay, magpinsil ka ba rin?
0: Magpinsil ka siya.
1: Kasi si Master, magkonsam rin siya.
0: Magkwang ko, magkening, magdibak.
1: Ha?
0: Bot anay?
1: Dibak lang. Ang iba ba di ay?
0: Ha?
1: Sa may mga suotong pang iba ba?
0: Magbra.
1: Ay, magbra siya.
0: Siyempre ito mga kapulisan, no, sa Dabnor.
1: Ay, like kita na naman si Sir, maulo naman taan.
0: Ito sa kigrit ang mga kapulisan, nga mga matulis. Matulis ang mga kuan, mga hait na dumpol. Ano, no?
2: Good morning, di ay, kang Davao Norte Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines. Good morning, yes.
0: Sir! Oh, okay, siyempre, ang ato ang kuan, CD.
2: CD.
0: City Director bang?
2: Provincial.
0: Provincial, sorry.
1: Karoon, sir, di mo na nag-iusap, ha?
0: Sir, di list, ato yung shout out.
2: Sige na, sir. Sa polis na si Lin?
0: Polis ni siya. Polis sa panadang.
1: Si Sir Balakwit po na siya.
0: Sir Balakwit. Sir Balakwit yung isa. Kaya sa likod mo. Ato, kanto ba? Kala, o. Sir Balakwit na katikisa ba?
2: Asa
1: si Sir Angel.
2: Asa ano?
0: Da, mga polis, oy.
2: Si Sir Gap?
0: Kala ba?
1: Si Sir Gap.
2: Ay, nako mga maring, ha? Si Kuan, si Provincial Director sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Aba, oo. Sige.
2: Ma'am Huwit sa bayong morning campi, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, katakaistory na mo ganina.
0: Ay, sa kuha si Ma'am, si pangalto?
2: Si Ma'am, si Police Major Huwit.
0: Naasya sa kuha, na Santo Tomas.
2: Sa Isla Tomas.
0: Sir, of... salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
0: Lain lagi.

0: speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Este Tomas sa Manila Police Station. Kanilain si Eduardo Corpo.
1: Aba!
2: Naman si Juan, si Mama ni Juan, di ba? Nag...
0: Oo, siya ang spokes.
2: Spokes, o, di ba?
1: Spokeswoman. O, ganina, ganina.
2: Kaya mga kaya
1: ispokes. Ah, okay, si ma'am. Si pangato, si ma'am.
2: Si ma'am, ma'am.
1: Ma'am, huwi. Ha? Si pangato, Marie?
2: Halika, kalimot lang yung Marie.
1: Si ma'am, o.
0: Si ma'am, huwit.
1: Huwit, o. Huwis. Huwis ang nagpunta sa kwadri. Laruho na to na.
0: Okay, good morning po di ay mga Marie. Kadri asa to ang officer in charge sa Tagum City Police Station. Wala lang si police lieutenant colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir!
1: Haloas, haloas, haloas, haloas!
0: Mga maring, lahat ang karabati ka rin di sa XFM Jansan!
1: Yes! Mayong morning ninyong tanandihan. Okay, siyempre di sa may kita ko Bukid noon.
0: Sa XFM Bukid noon, lahat ang
1: yes!
2: Sa Malaybalay City!
1: Mm-hmm!
0: Og live sa Takmadungo ka rin di mga maring ilahan ni Sir Reed.
1: Ani... Ayaw na ko, alakan niya ko kakadugog na yung bayota ka.
2: Wala naman po niya akwa, oy.
1: Hindi naman yun, hindi mo niya akwa, mag-away kita niya. Hindi ko palamot, ane. Ah, dako kay kagtunlo, ha? Bahong pag yun.
2: Paano ko na siya? Ayaw
0: na ba?
2: Dahil naging siya ay... Salamat ka na wala tong murag huling ako
1: ipaumong. Ana.
2: Pag-uugin ako si mong kamot ako.
1: Ana, lahat lagi mong kamot ni mo ay maralagi nagsya ko sa mga taneng kwa na ni ako na siya. Acute arthritis doon siya.
2: Gouty.
0: Marasa ni Kuan.
2: Mukha na yung sakit ni Willie.
1: Anak ka na mag-anang kamot.
0: Hindi rin, hindi na makupiyansaan mo. Ay, ganyan, ibutang-butang sa ref kaya ba si maad-ad.
2: Lahat naging kang lanay.
1: Malano ka na, malano kung saan.
0: Loy ah. Lahat ka rin mabati sa XFM San Franz.
1: Yes!
0: Good morning! Good morning sa kang
2: Ray o kang Ray?
1: Ray! Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Lois.
2: Outgoing.
1: Outgoing naman.
0: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Lois.
1: Kasi naman Ray na tayo. Wala rin, nag-farm na rin. Nag-daro-daro na rin siya din do.
2: Aso, nag-farming.
1: Nag-farming na rin. Sige na itong daro.
0: Sige na itong duwag car lang.
1: Ay, si Lothar dahil nanawag sa kagabi eh. Nang maminaw na isa sa to.
2: Ah, si Lothar!
1: Ako ginanon
2: na ko. Kaya si Lothar ay.
1: Ako ginanon sa matagal.
2: Kapano ka ni Lothar? Dakang kag-account?
1: Ay, ako siyang ginanon gabi eh. Si Lothar sa matagal ka lang permint kana luang hugot na yung imong apapangig pero luang siya ni undang nako.
2: Ayaw yun, ayaw. Wag mo subukan.
1: Masisira, Cutter. Okay.
0: Og live sa tababati mga maring dirian sa XFM Bagarian City.
1: Aba, nami na lang itong amigo nga si...
0: Stanley Duenya.
1: Si Stanley Duenya za.
0: Ato at ang mga...
1: At ang mga kagupa.
0: At mga kaobanan din ang si Stanley naman ako nibawaan sa...
1: Ay, tanang mga katropa na doon yan sa pagadian, XFM Pagadian. Aga ato mga constituents nga naminaw di ato mga katropa.
0: Asa palapit, pambati ta.
2: Ay, pero siguro yang SM diyan nga si Kenneth Bustamante.
1: Aga, ay, ang ilang SM diyan nga si SM Kenneth Bustamante. Aga, naminaw na sa tanan niya, no? Aga, di na to na sa pasagdan ko, natin ko na lang at imanon na.
2: Oy, nga ba ta color niya? Taga tubod.
1: Ah, si,
2: tubod ba to?
1: Tubod, si...
2: Tubod.
0: Iligan.
2: Sa Iligan tubod. Sa
0: Iligan tubod.
2: Oh, di ba? Layo na kayo lang na abtan.
0: Aga, live sa Takarababati, mga marin. Dali sa duha na lang sila kabuo. Sa XFM Mati.
1: Aba, sa XFM Mati. Si, kwan si...
2: Si Tato.
1: Si Day Tato. Ah, si kwan, si Bipo.
0: Wala sa ka ng
1: one-on-one
0: na lang sila.
1: Oo, one-on-one na lang sila.
2: Dili na din mo matrisan diya.
1: Kaya nagpa-rehabilitation, nagpa one overhaul pa itong ayang kaoban.
2: Machines over.
0: Kaya kitay anong chassis. Ay, nako. O, Dilihan Sab, naglangkob sa Baytites ka mga barangay, Dilihan sa Dakbayan sa Tagum. O, naglangkob Sab sa walo ka mga munisipyo, Dilihan sa Davao del Norte, o tulo ka mga syudad. Na naglakip sa Tagum City, Island Garden City of Samal, o Panabo City, nga dito kagigan ng gahapon.
1: Aha.
0: May kawa ka masumbag.
1: Dali to, dali na kayo eh.
2: Abot pa ka.
1: Dali na kayo ni...
2: Maabdan pa ka.
1: Ni SM, may problema kayo dito. Pabor mas to si SM.
2: Ay, mo. Iwanay ko siguro yung okay, sarili.
1: Undercover ka na, undercover ka. Sa wala, hindi kayo sakit.
2: Hindi kayo.
1: SM, kaya at banga may, ato banga may,
2: paborkesto.
1: Paborkesto.
2: Nakaluhin ni SM, ay hapag-subak.
1: Paborkesto SM nito. Alaraman na.
0: Mabati sa Takarondri ang mga maring sa Davao de Oro. Halos lungsod sa Davao de Oro, mabati ta mga higala.
1: Oo, dyan sa Crossing Gabi.
0: Sa Compostela?
1: Oo, Compostela. Namino sa sila diyan, no? O ang kining diyan sa may Baklog, no?
0: Baklog?
1: Oo, Baklog. Amino, galanog-lanog. Yun dito ang XFM Tagom. Yun, grabe. Kaya ngunod sila nga. Lahirag yun kayo sa ubang istasyon. Ang ato ang istasyon. Kaya gilalimang ka, naagong kuno tayo produkto nga mga gikan sa Yes to Health.
0: Maoba.
1: Oo, maingon sa mga senior citizen dito.
0: Napoy na, ako na nung kaya, yung sa nga, kuya na na inyong kwano, kay momo na yun ka ng tigama sa produkto nga gigama sa Y2It.
1: Y2It na siya. Y2It na siya, Maring, ha? Dili na
0: Y2It. Dili na Y2It.
1: Ikaw, Maring, sumisulti ni mo.
2: Dili na magtitig.
1: Para magidumog o kung ano.
2: Dili na magminok ang Maring, kay basig ba, madidu-it, ha?
1: Madi-u-it.
2: Di-u-it.
0: Kanina, Maring, nagkabiyahe mi ni Tia Daria. Nami nabantayan diyan sa highway, mga kanan ko, nanang pagiguba dali sa taga DPW-it?
1: Na-adi-ay?
2: Oo. Ayaw, nakalimutan picture na rin.
0: Oo, pero anyway, okay ka idea kay muluag na gina tuan dalan.
2: Muluag na nga Maring, kaya wala may tao di hangat bang.
0: Wala di ay?
2: Mino na kayo ng yang mall nga isa, uy. Tauhan naman siguro na.
0: Sa Atichi Mall?
1: Sa Atichi?
2: Wala may tao.
0: Sa Atbang?
2: Wala mga jatot na lang siguro ng mall.
1: Kuya, wala na. Kuya, di ang mudagan ng eskalator niya. Bisa ko lang eskalator.
0: Wala diha ang land owner, so makapakabanti taron diha.
2: Kasi mahal naman mulawan nun marin.
0: So tagay si Master, diha biyaw ka ng kuhaan ka dahil.
2: Ay, ato saan na siya tibayao ni Dagan naman kayo din nagtapok din din mga ato. Nilipinan din kang Josepina tinambunan. Siya maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, okay. Bahan na raba ang kanang mugindong garon marin. Amping niya ate Josepina.
0: Uy, ampun na ito.
2: Amping yun niya, oy, grabe ko sa kayo, ilang baha din to, kinabot na sa korsada. Napakilang slide.
0: Mabadi, ay, grabe ka, lo.
2: Ano po, si Wilma Joaquin, OMG!
0: Ay,
2: saan nila na Jean, eh?
0: Jinga Goat o Jinga...
1: Gina Jibra.
2: Ay, Gina Jibra, di,
0: OMG.
2: OMG. Ano po, si Nining Garcia, good morning, mga Maring, request ko og song after all.
1: Baby noted. Baby ka lang mga kantahan ang mga after all. Baby, isa nagkanta na. Bye.
2: Murag si Peter nagkanta ni.
1: Baby. Ikaw kanta na. Ikaw magay. Dako magkagtingog. Sige na, bagay mo na nin mo.
0: Kita nga Peter.
1: Siya Peter Pangan?
0: O si Peter Paklipan?
1: Peter.
2: Pero siya na jampong.
0: Sige na, katanabi kay...
1: Sige.
0: Ladies and gentlemen.
1: Ani anang?
0: From Visayan Village.
1: Champion na siya. Champion
2: na nireklamo. Dire lagi mo madung yung radio. Dire sa limbo mo ako.
1: Sasayin ako na dagdawin, ha? Di alam ka pang... Di alam pang paminaw, ha?
2: Wala ka madungog lagi.
0: So, kining kantahan mga galato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkalain niya, Vitamin C. Santan Vitamin C, para malami ang isi mo, Santan Vitamin C.
2: Nininig ha?
0: Backward.
2: Sorry po.
0: Sorry, Sir Gab.
2: Sorry. Nininig Garcia.

0: Kaya marikas.
1: Oy, salamat, salamat.
0: Murang ang diutong, di paubos, oy. Di kaya.
1: Grabe naman na, oy.
0: Grabe man si Nining Garcia mo.
2: Ang inyong mga hikot, wala maluang.
0: Reaction.
1: Mga tanggal, oy.
0: Tanggal.
2: Ay, mga igalat.
0: Ano pa si Ivan, o? Request ko, Chip. Bibot Pascual of All By Myself.
1: Oh. Aba, ay, patya na lang, may gumawa ng kanta, ha?
0: Grabe. Pagsulo rin ka, Permin.
1: Grabe naman na, oy.
2: Nag-request ato si?
0: Si katropa nga Ivan.
2: Ah, si Ivan.
0: Pero ang nag-request daw kasi Chip Bibot Pascual.
1: At si Bibot, pag YouTube lang na si Bibot. O, pag ana.
2: Good morning, man. Naglilirin si SM Ray Sarabaske.
1: Ama! Good morning! Si Sir Ray!
0: Masiga na, si Sir Ray mo kanta po.
2: Pinangga po yun, sige nga abangas si Ivan Pulunan ba? Sa man ang katahana?
0: Daghan ba yung gwapo niya sa limbo? DJ.
1: Ay, larawang ko Pasko, no? Kantahon, talibig, Irene Pudyong.
0: Ano siya, morning mga maring, pwede request, o. Larawang ko pa, susi.
1: Sige.
0: Nakagit yung mga larawan din niya, ha?
1: Bebe. Sabi mo kantaan, eh.
2: Noted, ha? Noted.
0: Ah, birahin na lang. Ano naman ang simuhang kuluhan?
2: Birahin na lang. Kay, nakita naman yung mukha.
1: Nakita na. Sige, be.
0: Amor ni plaster naman ka din. Naging naman ilong.
1: Yunat ng sock.
2: So, ladies and gentlemen, master gikan sa ilang, asa ako ni sa sock daw?
0: Sa bar pa?
2: Sa bar pa?
0: Yeah.
1: Yes. Thank you. Mga palakpak, mga binairan.
0: Mga palakpak eh.

0: konta ni istorya ha, eh.
1: Sabi daw, ata ni isa kasakong premium, no, nga isa kasakong putyokan.
2: Kito kanta ha, mga igala, hatutok na ato sa Santon Vitamin C, ang agarin nga vitamin C, para mas malami ang isi mag Santon Vitamin C. Ay, kanong hapa, mabalik niya malang aling nga pahinomdom.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Muntag yung tala niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adikto?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Ipa ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang nawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot ug limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4F's Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Supplement from it.
10: Ako si Yomar, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Oo, mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Buto nga nalang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Hala, yaway! Iya, ate ino papa.
0: Asya akong papa? Na, hantong garon, missing pa.
2: Mamimuhan ta mo indoor sa ta.
3: Ay, sa neta.
4: Kabalo ka mo.
3: Kini nga kanta, may ato kayo nungod ni.
2: Kang?
3: Lai mo nang kagitao mo na.
2: Ay,
3: ni.
2: Dili, di pa hinungod ka na ito. Gika ni.
3: Ni, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Hmm. Para lami imong isi.
4: Mag Santon Vitamin C.
3: Correct.
2: Santon
4: E. Santon E
3: Inay-inay lang kayo kasi mulagpot ang postizon.
4: Ana!
2: Apansali ato
3: sa... At least, nisi.
2: Una tayo mga ka-video kayo man ito sa din i-acknowledge nga bakit ang takaroon live sa Facebook sa XFM Matir.
3: Yes!
2: O bakit ang sa live sa Facebook sa XFM General Santos City.
3: Yes!
2: Oo, sa ito ang mga sister station o bansa. Yes. Radyo lang sila madungog, mga mariwa pa sa Facebook live.
3: Natingan ko lang mas... maring mga nung sister man. Hindi po di brother? Brother station?
2: Ano ang brother? Kaya di mo lang managhan.
3: Sa ito pa sister. Sister. Yeah. Mother. Mother station.
2: Mother ka naman ang pinakapunuan.
3: Ay, tama. Bright today ka, no?
2: Nalimbo ko kita yung pinakapunuan na rin, pero delete na mother lagi.
3: Saan yung tawag sa ito, adi?
2: We're both sister.
3: Ay, sister lang.
2: Sister ka.
3: Anak pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
2: Ay, tama ito.
3: I love you.
4: Pamatod,
3: I love
4: ina.
3: You, Marine. I love you.
4: Pamatod eh.
3: Pamatod eh. Sige, kung tinood na, i-share ang live.
2: Pamatod eh, para dili ka ma?
4: Para dili ka masuko.
2: So, request natin ka pag-iliyan
3: siya. Anak man si Ate si Pinaw. Anak siya ka. Paliyo ka pakanta ni Inday Irika ni Bing, bagay siya ang dadalhin. Dadalhin by Regine.
2: So, doon na pala tayo isang kanta.
3: Kasi nga Regine man eh. Regine Trentino.
2: Isang kanta? Doon na pati isa kanta niya ay nga...
3: Na nag-request. Kagigil pa sa taga General Santos City.
2: Ay, so...
3: All by myself nga. Gusto doon niya mukanta si Master.
4: So, bakit niya na kayo ko naman. Mantay una si... Kualang sa ito pagkantahan si Marek Erika.
2: Onya na kayo. Balik sa tataon-taon na rin.
3: Ano siya, Dre? Pwede po pagkantahon ang operator.
4: What?
3: Kasi mo na yung operator, ani?
2: Wala man lang ginigirian.
3: Ano siya?
2: Wala naman nililihan ang... mga local.
3: Request dahong laya. Ay, nangalaya na GDI.
2: So, ay ka maghawa mga marin. Kaya mo balik me. Kaya doon na pala isa ka mga sponsor dari ang
3: ay, kulangan pa dahil na marin. Tanong nga dahil marin. Mga tang-tang na kita dari marin.
2: So, atong oras, alas 11:04 na.
5: Ayo. Ay, Suki. Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Gugo. Magpiso rin.
5: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Exciting! This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Selamat sekantan Daniel.
1: Iya. Yes.
0: Kalau bakal parenti ni siya ni Cherry Hill.
1: Oh, ang tigot sa pwede Mark Hill.
0: Igagaw sa na sila.
1: Ay, igagaw sila. Katong, oh, katong pugi nga ka ng batanon.
0: Tigot siya. Si...
1: Si katong...
0: Si Enrique.
1: Enrique.
0: Oh, iya po niyong pagumangko ni... Ayan niya ni.
1: Ayan po iyo.
0: Oh, kabalo baka kisa ilahang lulo?
1: Kisa man.
0: Si Chocolate Hill.
1: Nila po na paborito nga pagkaon.
0: Paborito niya. But anyway, katong katahatod ka na ito mga maring sa DMs Rent a Car.
2: Yes.
3: Diya, oy, ana.
1: Ana, day ka. Ana, ka, master.
3: On siguro ng mic, diya, oy.
1: Dahil na din itong ating holder ay...
3: Oy, ang DMs, kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo kong gigamit nga sa kanan, diya sa DMs Rent a Car. So, nindot ka ayaw kung ganun brand new ang mga sakinan diya sa mga katropa na to diri sa Tagum City nga gusto mag magbanding-banding ka ba ng pamilya anak diya sa pag gusto niyo sakinan na mga rintahan nga barato ra kayo anak diya sa DMs Rent a Car diya sa may sa Lasia ka ng Pioneer Street
1: Avenue
3: diya sorry okay sige
0: okay sa so data yung mga video kaysa mga maring unang tamag drama ha kaya ito sa tagaag higayon ito ang mga
1: okay,
0: viewers
1: okay basi masuko si ato si Pina ni mo siya pinakauna
0: ya request
1: first camera si Ma Perminde o si ate
0: ang awit na ganayon nga dadalhin so sa Bisaya pa
1: dal ako.
3: Dal siya sa asam siya daton.
0: Asam ko na pita sa
1: Palacio.
0: Sa Palacio sa Malacañang.
1: Oh, okay. Nakalito ang mga malita-malita.
0: Wala ko eh.
1: Pero hindi makatagaan malita-maring.
0: Sa ihatag shoulder bag.
1: Shoulder bag.
0: Gamay rason.
1: Mo reklamo pa jug ka.
3: Ikaw pa tagaan, ikaw pa masuko.
0: Hello?
3: Reklamo. Sige, tira.
0: So, pagkakain yun yun. Pusok sa mga kaya ngayon ko. Barang herali. Kana. Inayin kayo ba? Okay ra? Okay na. So, kinikanta sa nipainamon sa mga taga Bukid noon. Labi pa karoon sa mga namati karoon rin sa mga senior citizens sa Nuevo Ilocos sa Mawa Davao de Oro. Tangini karoon holya by the size. O niya, kinin si Master ka. Mo rin puspus ani. Malapos pa nila ni Ma'am Bibing Mira Puentes. Kaya malaga na po sa Bispan nga doon. Kayo mga tilafia. Ay, sirihin! Magkantaan niya.

0: Selamat balik.
1: Baring.
0: Selamat sebarang negeri kuwe. Kata-kata habang ay galah untuk kanato sa premium D3 capsule. Dunay hangkap nga virgin coconut oil o malungkay oil or man vitamin D3.
2: Ayan na mikropon na kami ita maring. Kaya mura, mura, ka na, mura ka na sa kasilyan.
0: Mura na sa piriyahan ba?
2: Wala ka na sa jumping
0: so,
2: horse.
0: So, isa pa siguro kakanta. Kaya mo kanta, pero si Tia Gaya niya mong sakwa.
2: Okay ba siya? Masuko na si Ivan Pulunan?
0: All by myself.
1: Ah, sige.
0: By myself.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Operator, please. All by myself. Napakoy tres di ha.
1: Ano nga kaya pa na? Napakoy dos, three, cambio. Sige, para cinco.
2: Sige. So, kaya tuwa cinco man daw to. Mao na itong isa lang ang nahulugan.
0: Ay, mao ba? So, brato rin niya itong hulog-hulog din yun. Ano niya?
2: 2-5, brato kaayo.
0: Brato rin, di para dito sa pantukan.
1: Mga guys, pantukan, oy.
0: Mama ni Ganga.
2: Kwanta, yun ka ng wireless.
0: Ago.
2: Backward siya, backward. Waka, baby.
0: Backward, please. Sorry, sir, guys.
2: Sorry.

0: Selamat kayo.
1: Sorry ha, nagaba yung morning.
0: Pasaylo ami.
1: Sorry po.
0: Ansa man ang among placard diri nga mulokso-lokso namang ang dagom.
1: Kato katahama nga igala, tuto ka na sa turbo. Ayaw yung lucky ka, kung imo, di na mo gahi. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang nisi, mag-turbo si pare.
0: Ay, atay, si pare na di ang mag-gisi.
1: Okay, bumagala ni Mari.
0: Nga ka-turbo di, ay. Ana pa si Dwayne GC o siya nga, Dauminsu.
1: Anya na kayo?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ay, bullpen niya rin. Kita si Master.
0: Ano po si Mitch Yurong, ay yung mga bayot, maring, tanini. Oo, dili ko mabasa ka na, kaya makasukan ko.
1: Gisa man. Ay ba si, yung ba si Ri Alinton, oh. Ano sa nga, naunsa man na si Tia Daria, mura magwakwak. Ewa ka uli sa iyang kuan, tugkaran, aba.
0: Ano, lain lagi. Lagi kayo na si, kuan, si Maring Ray.
1: Ay, lagi si Maring Ray. Mura ka na, happy naman si Maring Ray run. Uy.
0: Ano man, Maring?
1: Oo, naka...
0: Nakay nahalata.
1: Kanang kuan, kaysa na lang sa iyo mga, kanang mga pakataw-katawa.
0: Ay, so happy siya. Okay, tulong makabuki ang katawa diri.
1: Oo, managing ko nga, everybody deserve happy. Napa diri si wa man na gitaron sa kanta ni Erika oi.
0: Kanawa labi.
1: Pasay mi lang nga di pa ako.
0: Ikaw mi lang tiwas.
1: Mo gani but anyway, sorry po Wilma Joaquin, sorry po. Ano na sa mga kamot mga maring ang ato ang suatampo nga ato ang taga pagtagad garon. So standby mo dia mga igala ha. Ayo lang sa pakusi inyong radyo kay di pa may makuha kay burnout pa ang mga tower. So ang inyong mga Facebook live nga naka-tune in, naka-tanaw karon sa to ang live, ibuta na sa speaker sa inyong mga radio, sa inyong mga sets, o nga, volume eh. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha, mga higala. Alas 11:18 na ang itong oras.

Diyos ba ayong pamatasan? Tuguti ako nga makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring? Labidag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubahin ng inyong hang nindot kayo nga tulumanon nga gigugubdas Kabisayan o Mindanao? Kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, dinhi kayo ingon nga bag-o sa inyong pangdungog. Gani, dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o nga mga tinuod nga mga panghitabo. Kani ako tinuod, may ganyan, wala mo na yung ating ako ang mga maring. By the way, ako na si Ashley, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na ko'y amiga nga best friend kay na ko si Monet. Kay si Monet ka nang kwanin yung kayo may ani ka nang sanggang dikit na yung kayo may ani niya. Gikan may misak sa kining Project Hope, nag-elementary, ato nag-high school, ato nag-college me. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani may ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuon sa amuang kapagkasuod, gisungog yun mis mga kaygayunan nga wa na mo damha mga maring. Para masamtan ganyan nyo kung unsan kayo iabot, pasabot na kung suwat, inani mga panghitabo.

0: Kira dai, oi, kumusta ikaw? Kumusta naman ka?
1: Okay lang po ko, dai.
0: Gabi, no? Bisa gabiin, no, ni. Ni laag yung gano'y laagad yung kayong bigatlaa ka ba?
1: Ay, yun, wala importante sa ko, ah, dai.
0: Ma, dai, ako, ako dai, nagkuhan, magkukuli, nag-scroll-scroll, magkukusta ko ang, ako ang, cellphone ba niya?
1: Kapag lagay mo cellphone, dai.
0: Okay, iPhone 29 is yan, niya.
1: Advanced, yan.
0: Advanced, 1,500 megapixel ang kameraan niya.
1: Ano, grabe, pinakasuma na.
0: Ha?
1: Bila ang zoom?
0: Depende kung plan baka pero zoom B, depende siya. Ay, kwan ba? Ang ako nakuha yung story ni mo ba?
1: Ang sabi na?
0: Kwan na, magugoy na basahan nga quote dito ba nga best friend forever, best friend forever, best enemy. Dey, kita, di kita mag-inana day, ha?
1: Ayaw, anak day, uy.
0: Di kita mag-inana
1: day. Display, miyata, duwin na miyata, kita pagsaka ng elementary, hantod college.
0: Di kita manunod ko itong kaila day nga, migo kay sila dai nya pagban gi ko ana dai na friendship over na dai sila wala na
1: kapalo biya ka nga gi kay elementary ato ang baon isa na ba to ang baonan
0: magani dai
1: usahay ka nang dahon sa saging lang diha na makita manggaon
0: magani dai basta dai ha ka ako lang gusto kay panilang anak ko dre bisa quarter to 12 na skad kad gabi gusto na lang ko ipabalo ni mo dai nga di kita magbuwag dai sa ato pagka pagka suod mahigala dai ha
1: good day. Ayaw gini pagawas po rin mo ang pagkamalita. Kapag naman yung kamalita ka, pero amin ko may gagayo tao.
0: Ako eh, malamanay. Biyak ko may istorya day.
1: Kabalo mo, good, good. Anak kakabutan.
0: Kabalo ba ka day sa unay. Karamig yung best friend. Karamig yung amiga na kung gigagayos ko. Kaya kung mga classmates ano, karamig yung modulos ko. Kaya maldita kay kong dagway.
1: Oh, pati nga lang. Pati nga lang ganito. Nga ako rin nagdugay. So, kauyon dyan ka sa kuwapo.
0: Mogali, salamat kay day ha. Kay usay, yeah. Moody ko sa hay. Naagapong ka. Ano?
1: What friends are for?
0: Na-remember ko doon ako mga amiga na ko. Sila si Broy, sila si Kwan. Ang hanggang ito. O, di kaya na sila magkikwan sa kuwa. Kay Kwan ka na. Maldi talaga daw kay kong dagway. Pero ikaw day ba? Salamat kay day ha.
1: Oo. Tingnan na kay ni Kwan. Hindi na silang gramo dikit sa imuha.
0: Mga maring, grabe kayo nga mo ang pagkasuod nga higala ani ni Monet. Kani si Monet, kung unsay problema niya, ako gid siya nga kuana nang comfort gina ko siya. Wala pa koy problema kay iya comfort ko niya mga maring. Ba ako magud mga maring sa una high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sa kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maring nga murag palaway kaayo ko nganang nga mugtok lang ko permanente pero sa kabalo nga buutan man ko mga maring wala si Moni tragid mo ini kuan sa kuan maring ni lahutay sa kua milabay ang mga bulan nilamba na biyologi sa kabulan nilamba na pagpila kabulan na himong tuig ug inanay mga panghitabo

0: kiss ko.
1: Long time no see.
0: See now la Japan.
1: Mukha na dugay dugay nang gigkakayo ka lag po.
0: Dag, ikan magugo. Bagda ka biyak ko gitrabaho ano na busy sad ko.
1: Lain kay dai kanang sa cellphone na kita sige kita. May gani kanay bisita po ka.
0: Gani ako gigkapog ka po ina ko mga amiga dito sa kwan din. Bilog ka trabaho biyak ko no. But anyway dai sultihan ta ka. Kwan ba? Bilay na ta ka sa akong uyab.
1: Hal, na ka uyab dai.
0: Yes.
1: Anak, congratulations.
0: Dai, ako uyab. Sus na ka, kawin dyan ka na.
1: Dahil naging ka dahil, naguna-una naging ka dahil.
0: Dahil, sultihan ka sa kuyab dahil. Naay tato sa bukton, naay tato sa paa, oy, sa dunghan.
1: Unsa man na siya, no, tatuan man
0: siya. Wala ka lang kung karami ako mga lalaki nga naay tato, no.
1: Ay, basing tato artist.
0: Dili pa na siya tato artist. Sabi ko yun eh, dahil ba itong tato artist nga kailan ako nga upaw nga naay kuwan eh, bangkil-bangkil.
1: Ano
0: ito? Kaya hindi ah, dahil. Hello ka, hello, sweetheart. Ila-ila sa demo, sweetheart.
1: Siya. Hello.
2: Okay, kay nakalaag ko diri ano.
0: Ay gani.
2: Kisame pangal. Gimina mo kuno mo babe.
0: Babe.
1: Sana all.
2: How ka babe? How ka babe?
1: Ayo sige mo pagkuan diri. Oy, makasilos man.
2: Imo ni mo ni mo higala.
0: Yes.
1: Yes.
0: Si Monet Daya. Monet ako best friend. Si Gardo Gardo.
1: Hello Gardo.
2: Gardo day mukha gamot
1: ay wala magugoy trabaho. Dinagapalonre lang ko.
2: Rigi ko ni kung uyab dahil nga si babe nga gapam po dahil
1: ay salamat kayo Gardo
2: single single karon single
1: ka yes dahil nagini ako may iwa ka na gunaong nagani di magsaba-saba
2: pwede rin madungan noon to mo
0: ay pero
1: halay
0: mo ba istorya ni mo diya guards ha
2: nagtiaw rin kami dyan
1: jami mo kayo imong uyab di mo diya Ashley oy
2: tara Ashley kay mingaw kay kunin mo
0: eh tara ato dali di sa kwarto malusubit kwarto to ha magpapasinaw sa aming kalokalo.
1: Sige.
2: Diyan sa kanit ha.
0: Diyan sa kanit.
1: Sige Gardo.
2: Diyan mo magmainin mo.
0: Mukha ko pinganin.
2: Ikaw ba?
0: Nanaki ko sumusuot ba kay short nga maungag pinapuok ba? Maragad si Daniel Fernando ano sa Scorpio Nights 1.
2: May ganin mo si Munit ba? Suraan po rin ang.
0: Ay wala nga lang, kasi pala yung mga guwapa, pinag ko mga akong amega baya.
2: Itsura po niya, medyo sabihon siya ba? Okay kayo?
0: Alam mo kayo, igual kayo ko ano, sampot no, maraga sampot ni Jollibee.
2: Mura siya ka ng pato ba? Ano na, talikod siya no, kagana ko, grabe eh.
0: Ano kasi may mga iskutan, nga kita may nag-uban diri. Isamang ka.
2: Ano naman ko nako siya,
0: go? Dinidribi. Painitinan niya akong kutu-kutubi.
2: Sigurado gini, maabot gini sa kutu-kutu. Kaya mura man, nag-stanpil ko.
0: Ay, ikaw ba? Mura rin nagkabindis di ay. Sabi ni Gahi, kayo.
2: Ay, kanang kuha na siya, kanang utanon.
0: Ah, utanon niya. Oo, nga lang init man lagi.
2: Ay, kanang luto naman.
0: Bantog.
2: Oo, sige.
0: Dali ba, Gardong? Gabi?
2: Kabel
0: pa kabe. Eh, ako lang kuton doon sila. Alam mo, alam mo, na kuha na ano eh. Bahok mo, di mo naman siya katong kang kindibiloso.
2: Hapit-hapit, rapi rin mo rin lahat niya nga variety. Medyo gahi po niya. Oy, labi po ng imo.
0: Gani.
2: Kita katong giyak, ano na bahok mo gani?
0: Gani. Ay, ganahan kay kuha
2: niyo. Ako yak eh, kuno
0: niya. Eh, sa'yo, magulang ko na yakan ako sa nang... Ito nanulod mi ni Gardo sa kwarto, marang nagpainit yun mi kutu-kutu. Di balibalig yung kong may Gardo eh. Kaya yung kong kanangi, saka niya kong tiil, butang niya siyang abaga. Naabagay na yung itawag ni Dugan, kikik style. Kuya itong kikik style, kaya maglupa-lup, nipatong siya na ako niya, nagkapakapa siya. Napon, naka kayo yung mga style nga ipambuhat nito nga, samtang Jermaine, kaya pinabutiki style. Ato sakit lang yung to kayo kay mamugo mamukan yung ka mamugong gagagtaman. Kung to pag gumana mo nga pag gumana mo ni gawas me o ginani mga panghitabo.

0: view. Dai kanang sugo dai view ma pala dito kuan mag snacks ta dai.
1: Dai kapay mo kun lawas dai pag order ko pa mag panglabad dai
2: sa pileo hawa. Pileo ganang SD.
0: Sa SD.
2: Soft drink.
0: Sige sige. ako
1: ito dai sakit kay kuha karon lang ko na human panglabad.
0: Dai sige jura bitaw dai skan to dai okay pag pa pudding dai.
1: Wala pa ju. Wala pa ju ko tulog gabi kayo dai kay sapa kayo mo oy.
0: Bibi ako na lang bi ako na lang bi palit media na lang mo.
1: Ikaw lang dola makina.
0: Sige sige na ako lang palit. Sige na.
2: Balik. Onya na balik to dod ha.
1: Pwede pa kong ba't na?
2: Kining...
1: Sa gardon, sa man.
2: Kung kanyang iguan, karangon kasi maging buhat ganyan noon. Mindaw ka.
1: Sama kayo mo, uy. Wala ko kayo katulog. Sina ko paminaw sa inyo ang mga agu.
2: Magkamusulod, aron nga. Sigurong daan tataga.
1: Anong musulod? Lalain lang ko kagay. Ay, sige, joke-joke ba? Lain lang kayo kagardo, ay.
2: Wala may mong gala, dari ba? Ako, dugay rin ko nag-utong-utong ni mo ba?
1: Ano
2: mo? Nagkasya, nalamguhan ta ka.
1: Asa ako, sure, oi.
2: Nagbuhanta ka?
1: Pag-sure ba?
2: Kulo ba ka, ang brabi mong tasam rin mo rin.
1: Ako? Tinawag ka, Cardo?
2: Tinawag mo lagi akong damgo, pero... gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
1: Ang grab. Ayun ka na, Cardo, kasugi ka mabinuang ba?
2: Snotol, kinu
1: madungan hawak. Madungan ganit ka, madungan ka sa kong whisper na, mag-away good mo.
2: Ay, gusto nito kayo mong hawak ba? Agay, ipon.
1: Makita sa kong best friend.
2: Huwag pa man siya.
1: Malita ba yun ito si Ashley? Ay.
2: Kabalo ba ka?
1: Ay,
2: huwag ka na si mama. Uyabon ta ka.
1: Uyab? Ako?
2: Pagsaba siya mga gana ko.
1: Ano man?
2: Kabalo ka. Ando na kong gusto mo.
1: Ano, lain ka kardo ba? Best friend ba yan ako na imo ang uyab?
2: Anday ka.
1: Ako matungan?
2: Dali. Lili, huwag na kong bitana. Wala pa lagi ko kay... Dito mo siya napalit sa layo, dito sa kining niyang, sa...
1: Yan, maabdan sa kardo mo! Madubo ka dito, kardo! Lain lagi ka kayo, ay! Kabalo ka nga, uyab din mo, ako ang best friend!
2: Mande.
1: Kabalo, biya ka nga! Sumpay biya may tinaihapit, ana!
2: O niya, hindi ka gusto nga, kita magsumpay!
1: Lain lagi, kardo, kinasama!
3: Ayaw naman! Gusto ka din magsumpay!
2: Atiki di peligro ang oras, pero suwayan na to karong orasa.
1: Sir, tinawag ka gano'n si Maginay.
2: Dito sa prado.

0: mga pangitabo.
1: Lupe, magkakabalik.
2: Lamarin! Yeah.
0: Oy!
1: Lukayan yun.
2: Ay, imuhang kuan ba kay Joker kaayo? Sige na, kung katawa di rin.
1: Ikaw, magaling ka.
0: Pangaon na mo. Sige na, naisod drinks di rin.
2: Hindi maruya. Naipinay pa.
1: Asa na pwede? Dos kanto sa kuan?
0: Di na kanto. Dalawa na pinay pa yan. Maraming pa rin sa inyong mga til. Maraming mga pinay pa rin yung mga til.
2: At ito niya ka nanay. Katungkay kuan na ay mansanitas.
0: Ah, di ha.
1: Ay. Sakto dyan kayo kay kanyang isdi. Balami kayo. Urin, nagpalit mo.
2: Or pulangang is radio pulangang
0: is sige na kay bagi kapoy mong ay
2: kanoon ato asli ay grabe pag kapoy kanoon naman ato
0: nalipay close na lagi kay mundo ah, maray okay. Mani akong ganahan ba ako nalipay ko nga close mo kay si previous friend ba yata
2: kaya kay mo kung yagaon magugayo ay yung ganahan kaya kung sigaw katawa
1: ikaw mag game mo kung ano sa mong gawin
2: ay grabe ay hindi mo gardo
1: ito kong gingon
0: ha sa rin yung gingon di ay sa rin yung gingon di gardo
1: ingon ko siya baga ampingan bentayan ka niya basi ko akong kaglain ba
0: ganay salamat kayo
2: salamat kayo doa.
1: Wala okay raw eh basta e-text lang ko niyon doha.
2: Kadali lang ha kayo. Buhalay sa ko para pa ko pang waswas.
0: Salamat sa kayo ninyo guards nga nagakuanan mo na close naman na kung barkada nga si Monet.
1: Bili mo Ashley, lipay po kay ko kay gipayla ilan ni mo sa ko ay buhi galang kay kaanak ko nga at least man lang makaila ko sa imong mga amiga.
0: Ay, suod kayo.
1: Makatukan sa kuha kung doon kayo binuhang tabi mayo ba?
0: Hindi, kana si Ashley, so tiyan tak na, tapat medyo may nag-lingkuran sa wala ng school lamig eh. Mapansin, maguna na ako na, kailangan mo na masuwat ko, kaya murag halap ba, iduot yun yan yung naong siyang papil niya. Kanang, iduot yun kayo ng mga daga, kaya nang po ng mga munggol, kaya nga, grabe kayo buduot, kayo masuwat. So, at karon kami best friend yun kayo na ako na, ayun ko lang mga amiga de region.
1: Aba, sige, maulit na ako kay Bini naman dahil eh.
0: Sige.
1: Ya, matugos sa kulit ang mga inyo.
0: Sige, guards. Oy, balikin ko din ha. Kita tapo na, nasunod adlaw.
1: May problema.
0: Sige, guard, bye-bye.
1: Balikan, taga, likod na.

0: Luday!
1: Luday, ang kada...
0: Luyan man lagi ka.
1: Kada abri na lang ginato day, ang naportahan.
0: Bundong na kayo ng portahan
1: na. Bundong na kayo ng portahan na, day.
0: Malikpali ko alay, portahan na, day.
1: Daot mo bisagra na, day. Gilisa lang ginago na ka ng... O, day, manok.
0: Gihigtan pa ginagmanok imong portahan.
1: Ay, nako. Day, nasa mo ka din. Sorry lagi ka, day.
0: Kaya smile ko. Happy day ko,
1: day. Manong smile man ka.
0: Smile before you open. Ano naman sila?
1: Kasi before.
0: Sangit mong gunday.
1: Ah, okay.
0: Sabto na lang ginago.
1: Karo-karo ko kadong kong smile before you open.
0: Ah, ang off naman siya.
1: Mm-mm.
0: Abitaday, nalipay ko dahil ay...
1: Kanaman!
0: Nakauyab na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Amayo eh, kinakauyab ka?
0: Tinood na.
1: Oo ba?
0: Buot na tayo dahil. Kanang Joker kaayos ya.
1: Joker mo rin si, Gardo?
0: Oh, iyan na yun, day.
1: Lo, Joker, nga niya, alam pa rin kita mga type.
0: Ah, siyempre, alangan bispan yun ta. Lain mo kayo mamili kung dili pa pareha sa imo ang pinilian.
1: Mo gani no, bispring gid ta day, pareha gid tag type nga mga lalaki day.
0: Kapalo ka na lambing kayo sa day.
1: Mo ba?
0: Sweet ka ayo. Pero
1: sa pareha gid si Cardo.
0: Mo ba yan na pud si Cardo?
1: Oh, inaalapod.
0: Ngano ka no na pareha mo gyud no?
1: Ada, basta kay ako ada day ba. Lalipay ka, malipay ra pud ko day.
0: Ade ay, ba ada mo pud ko si Muhay, lipay ba gani ko na kauya mo ni Cardo?
1: Ha? De, Gardo, dali Cardo.
0: Gardo, gani?
1: Oo, oh, gani. Sige, day, gala nga. Asa naman ka?
0: Mato na ko karon.
1: Marina, ganin mo, dali?
0: Oo. Ako, naging paibalo lang, tika.
1: Sige, day.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye. Congrats.
0: Salamat.
1: Naka, uya, pagkat si Monet, bisag di kayo siya guwapa. Ay, may nalang kay pares, give me time. So, sa kuwarto, mangmilos ako dito.

to ka mga master pa na mga maring di ay kay grabe kayo mga maring. Nalipay kog maayo kay siyempre nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Puto di bisita ko silang balay kay nagdala ko kay mag-celebrate me. Ug sa dihangin ani mga panghitabo.

0: Balik tujuh cake. Nah, aku sebelah ini menit. Aku tuk-tuk dan bilang, ini apa merang?
1: Kinsa nga?
0: Oi, abri, oi. Tolak lang aku pertanbi.
1: Nalagi ka dari?
2: Asli?
0: Kardo?
1: Bispray?
0: Nakon sa mga kadiri sa balay ni Manit.
1: Oi, na ako dari kay kabaw ko manhi ka, paabot ko ni mo.
0: Pasabta ko na kuha ni Manit. Pasabta ko na kuha ni Manit.
2: Asli wala, nag-fix o nakadaanod sa kamuad to para makaandam ko.
0: Mauna yung mga uyan?
2: Oo siya! Ako ang uyab!
0: Uyab ni mo ako ang uyab nga si Gardo!
1: Asli, let me explain.
3: Ayaw ba?
1: Okay, hindi naman good. Kanang...
0: Gardo!
1: Sakpa naman ay ko eh.
0: Usama ni Day, usama ni Day, usama ni Day. May istoryahan na ay ko lang tabi.
2: Asli, pasalo ako!
0: Gardo, diyan sa kakay, may istoryahan na ay me!
2: Sorry kayo, Ashley.
1: Ashley, diha ka gining ni ang
0: baby. Diha ka na!
2: Ashley!
0: Bahala mo diha!
2: Sorry, Ashley!
1: Ashley, ikaw na yung mulakaw?
3: Ayaw naman.
1: Ashley, gusto niya akong talima. Ayaw ko biyay.
0: Bahala mo diha!
1: Ashley! Uy!
2: Tawa ka to, my God!
1: Kukuro na ko siya! Ashley!
0: Maring nakugang ko. Makapunta ko sa balay perting hilak na ko kay di ko katuwas ako nakita nga silang duha ni Gardo og ni Monet. May nag-ismiring cookies pag-abot na ko imbis mag-celebrate ko nga siyempre nakauyab na siya pero ang ako na yung uyab nga si Gardo ang iyang uyaban to na kay niingon siya nga parehas migtay. Matura kayo siya nga Joker. Matura kayo ingon siya nga grabe, mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko angay magpapildi kay ako'y nakauna ni Gardo. Muto nag-istoryahan ay migduha o ginani mga panghitabo.

0: Well, well.
1: Dai. Kung kamalo ka lang, Dai. Nahigong magkay ko kang kardo.
0: Nako, dilirin ko yung mga tahon, Dai. Ha? Na si Gardo.
1: Si Gardo kasi.
0: Ha? Nakuha man lang ngayon si Gardo, yung mamanang ikuha. Pwes, ako anday, mamang ko yung problema. Na, sige.
1: Wala na ko nagikuha si Gardo.
0: Kasi wala nagikuha.
1: Siya ang kusa ang amidoon sa kuha.
0: Tungo ka na, pagkita kang muti mo, pero di na nato lalison. Di na nato lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyon ni Gardo.
0: Nung nagkikon magkana?
1: Ay ipaglaban gila ko na siya. Kaya nahulog na po na ako ang loob niya.
0: Wes.
1: Kaya nahigong man ako kang Gardo karon. Listen mo na ito, son, oy.
0: Ha? Ayaw kong kwan na. Bahala ka, basta kay ako.
1: Asli, ipaglaban gila ko na si Gardo.
0: Ako, ipaglaban ako si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka. Kaya ako, bubuhato na ko ang tanan.
1: Ako, pod. Bubuhato mo na ko ang tanan.
0: Wes, diya ka na.
1: Namiya man na ikaw, hoy.

0: Dari pagkaon na regards o.
1: Dagoy dala si mo nga kuan.
0: Ang ba?
1: Nakoy dala si mo nga pagkaon diri.
0: Salamat kay hangay mo diri ko gian hindiri. I love you so much gid kay nako.
2: Wala gi sweet kayo ando ko.
3: Dili pa ko makalimot nimo.
2: Ako akli ko puntahan sa
3: Gaido ba?
2: Adepi. Gaido. Pasaman. Puntahan lang gihapon.
3: Asli.
2: Gaido. Pusaman, ano, diyan ka sa iha or sa kuha ka?
3: Nang naman ni siya, diri.
0: Nasa magkanabot, magkadiri.
2: Nadungog na ko, nakita ako. But, nga, ikaw, Gardo, ganun sweet makain mo doa.
0: Gardo, sa magiging Gardo? Sa magiging gusto may tabo ni mo, Gardo?
2: Gardo, ano saman? Sa iha
4: ka
2: sa kuha ka?
4: Ano ka piliyon mo kung niya isarap ako kasi
2: kasing? Ganun sweet makain mo? Ipakita lang gini mo kami. Magsilos ko sa iyo, ha? Sa iha, nga.
4: Kabulo mo mong nalibog,
2: nagkuhari. Kuhari mo, Gardo.
0: Ha, kuyawan mo, libog rin, di ba kaya gwapo, maglibog po dyan ka.
4: Kabalo ba mong kabunduha, mahal na ko?
0: Ha? Unsa?
4: Parehas, tamong gigugma.
0: Talong tulya niya. Ay, sorti ang taga Gardo. Ang anong modul makasiya nga, kita may naguban.
2: Gardo talaga ni Gardo, sa kuha ka. Ay, pagsutsuri ka siya.
0: Tensa, dali! Isa. Pero ha, dali istoryahan eh. Ikaw, Monet. Unsa may mong gusto ni mo, Monet?
2: Ako ipaglaban si Gardo sa kuha.
0: Ipaglaban ni mong pag-iuman ni Gardo? Oy, kalimta na lang ito pag-amiguhay. Pili ka!
4: Ashley.
0: Ayaw, kung inaanam mo lang yung gusto niyo mamita mo sa mga kinabuhi.
4: Munit.
2: Ano man eh? Anong abot naman tayo sa iyo na eh?
4: Actually.
0: Ikaw may nais meron kukik sa kuwang uyam.
2: Wala ko. Si Gardo ang nangkuan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ko na ko. Liwat ka. Parehas ka ni kuwan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yan ka.
4: Ayaw ni ma.
0: Basta nga kuwa.
4: Munit.
0: Ha?
4: Munit.
2: Pero ako Munit. Ipaglaban din ako si Gardo.
0: Amina mo diwa.
4: Sakto Munit.
0: Eko ipaglaban mo na si Gardo, ipaglaban po na ako si Gardo, pili ka!
4: Ashley.
0: Dito ka ni kang Gardo o mabunggan ang tapagami ko ay diyan ka na! Bye!
2: Sa?
4: Dili ba na eh pwede nga... Trisam? Oy, balik mo din eh! Mga pinangga!
3: Ayaw ba?
0: Mga maring, mo na ako problema karon. Nakaay ko din yung tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong ibati karong mga panahon na. Kay sa pagkatinuod lang mga maring, di ko gusto nga maguba ang mong pagkamiguhay ni Munet. Tungkol na ako sa kalalaki. Apan sa una lang akong ibati nga, ako medyo yung una nga nauyab ni Gardo. Ikaw raman niya gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, sakripisyo ba na mo ang paghigugmaan ni Gardo, ang mong pagkauyap? O amo ang sakripisyo na ako ang mong paghinilaay ni Munet? Tabagi ko ninyo maluoy mo, bigay ka mo, bigay yung nagpalig-alig din ang radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Asli.

0: ang katropa, ang ato ang suwatampok rong buntaga, no? Grabe naman ako, eh. Mga maring, naliman ka na nga gisakripisyo ang iyahang di pa tawag ba nagisakripisyo? Mura ba ka nagigihuong siya? Gihuong siya sa iyang amiga, pero di niya kaya nga putlo ng ilang paginigugmaay sa iyang uyab. Di po niya kaya nga ilang ibaliwalaon ng iyang pag-amigahay sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba? Libog na lang kayong mga inana, no?
2: Gabi, ganyan kayo, no?
0: Tigrabihan ganyan yung mga igala, no?
2: Gani.
0: So, muna rin itong tagaanan. Ito lang hisgutan ka rin mga oras sa mga maring. Kay lisod kayo ng inana, kay daghan bibigyan ng itabo ng inana ka rin. Nga, ang uyab ni mo, giyab niya, si mga amiga pag yun. Maray sakit.
2: Dapat sa sunod, siguro, dili na lang ipailaila.
0: Aba.
2: Ay, parang delikado, o kapraya kang gardo, ang iyapon ang batasan.
0: Oo, na may mga inana nga mga instances, no, nga. Mm-hmm. Kaya nga, dili ba ni mo makuan ba, dili ni mo po niyo ma-anticipate, kay sabi mo yung ka nga, dili, managin tayo nga, dili ko mo yung inana, pero di ka ka-istorya patapos, kay pag once ikaw nga, batiyon kang inana, di na ni mo mapungan.
1: Alo,
0: well. Depende po siguro kung mapungan. Nara ko na nila kung mapungan na nila dili, oy da.
2: Masin tayo nila po si Gardo.
0: Oo, ana.
1: Ano
0: yun
1: na?
0: Ilapot na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
2: Dapat mo na ito yung ito car.
0: Sige lang, pwede rin ko natin na yun niya. Punya.
2: Punya dahi, punya.
1: Ano na, pagkibalik na pa rin gab, kaya wala ko matuhog.
2: So, guys,
1: 11:50. Ay! So, tambag na taga-maybe kay ito na lang.
2: Si Master ay bahala na kasi siya na palig-alig na po na po.
0: Ay, problema na. Kalaraban na, sayo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Asli. Always remember, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na, kaya alasun si 50 na. Okay, so, nakaking salamat mga katropa sa pagpadangat at sa pagpaminaw ng ato ang tulumanong. Kung ako, ikaw!
1: Ilapod na. Salamat sa mga viewers, mga nag-comment, hantod umapon, mga maring kita magkaoban. Nakakaisalamat all!

0: Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Santo Pasco.
2: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginakong soft drinks ka o nung parat. Sakit ka yung mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbanaw, Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Plus Gold.
1: Santo Pasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mukusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
1: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold o bani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Santone Plus Gold.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako Santone Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Lauren. Kaya talaga ako. Lagi na ang chance. Kaya na makatulog.

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Ubers at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
2: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
1: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, bumalot po sa Canlaon City.
2: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
1: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
2: Mayor Baste Duterte, iginit na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siyang tumakbo sa 2028 presidential election.
1: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
2: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas na kawala matapos tangayin ng baha ang snake farm sa China.
1: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
2: Sa balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapahinggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinaas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ang bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang pagla-landfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 na umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio, Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pagulan. Nasa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniligas sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pagulan.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang stranded sa 26 na mga pantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang nanatili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasar epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa rehiyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matugunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urs Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Bilang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sasakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
0: Nationwide.
2: Samantala, nakapagtala ang FEBOX ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulgang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2-3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng Bulgan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng dalisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng FEBOX ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng FEBOX ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
1: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayo ng residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
0: VP Sara, absuelto o convictado. Basement coverage.
2: Sa iba pang balita na matahan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa nang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng subpoena para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabing hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Anya ayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
0: XFM News Nationwide.
2: Binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si kabataan party list Representative Rineco matapos nitong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Rene Co kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
0: SFM News Nationwide.
1: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel. Dating Gabiri 4th District Representative Kiko Barsaga, kaugnay na isang social media post na umunoy nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Patay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng Revised Penal Code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricondino na XFM Bukidnon.
4: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isa ang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa urinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa barangay court ng Barangay Violeta, Malaybalay, City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News!
2: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan na. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Daan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ng mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin na panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katrupaugali na pag-inom ng Santhon, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
1: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City. Iniulat, Katropa natin sa balita, Regina Barrette na XFM Tacloban.
6: Responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K-9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta sa kasulukuyan. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng...

0: Yeah, sip. Counting, mouthing, tingling. Sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end-stage renal disease. Doc L, ano?
1: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na atin pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o yung malusog na timbang,
0: yes,
1: at itong regular na exercise.
0: Yes.
1: Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba na ang regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos yun, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-e-exercise.
0: Yes.
1: So kabilang na dun, yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity.
0: Yes.
1: Alam nyo ba, mga ka-wellness, na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok dun sa ating pong mga selula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
0: Ito din na, Doc L, based on my experience, so pagka early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain. Gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that napapakita na yung mga ano, yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture, kaya nawawala na yung tinatawag na sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course bababa yung intake ng ng glucose sa katawan.
1: Kasi pagka nagka-cravings ka, kahit, di ba, pansinin niyo, mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
0: sarap kumain.
1: Ano madalas mo naiisip?
0: Naiisip pagkain,
1: eh.
0: Lalo-lalo na pag nanonood ng mukbang.
1: Nako, talaga maglalaway ka, no? So, yan ang nangyayari, mga ka-wellness, ano? Pero kung tayo ay aktibo sa physical na mga gawain, hindi naman yung sobra, ano? So, nakakatulong yon para i-regulate yan, yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at alam nyo ba na nakakatulong din, ha, sa overall cardiovascular health natin,
0: yes,
1: yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys. Kasi nga, di ba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension, at itong high blood sugar. So, nakakatulong yon sila. At maliban doon, Doc Ron, ito pong pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, ano? Yung experience nung isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang, ha, ang tulog.
0: Wow.
1: Sa isang araw, sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya. Yung 22 hours dun, trabaho.
0: Trabaho.
1: Oo, may konting
0: grabing
1: pahinga siguro.
0: Grabe.
1: Grabe sipag.
0: Grabe sipag.
1: Kaya lang ang problema.

0: buwan lang ah ang ano ang itinagal, mm-hmm. ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan, ano, mm-hmm. so matulog tayo ng sapat dahil ang chronic stress sa ating pong pangangatawan mas tumataas yan, mm-hmm. kapag kulang po tayo sa tulog at saka baliktara naman nun ay nakokontrol natin yung oxidative damage, mm-hmm. na nangyayari sa ating pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin if nagiging maayos yung tulog po natin, kasi nakakatulong yan sa ano eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang ano gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Dr. Ron.
1: Yes, liban dun sa ano no, sa food intake, more pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time, also you need to consider yung tinatawag natin na protein source. Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say for example, kapag mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, no, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Kung hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang ano may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng ano beef is only 1%. So with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, eh pareho lang naman yan nag-protein. Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na nagpapatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabigat na ng kidney, dine-deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein. Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries. Duhat. Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alubati. So, yung bunga ng alubati, piniga niya, ginawa niyang juice. Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alubati sa ano, ang tagal makuha yung marka.
0: Yung bunga niya.
1: Yung bunga ng...
0: Nagmamarka talaga.
1: Nagmamarka. So, that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubati. So, masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin, yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney at sa may kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery. Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung manas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney, and also meron pong antioxidant that lowers oxidative stress and also nagpre-prevent ng proteinuria doon sa ating kidney. Also, this flush out excess toxins and excess uric acid sa ating katawan. Yan po ang naitutulong ng celery sa ating katawan. And also, the primary kidney beneficial nutrient also in garlic is itong tinatawag natin na allicin. Yung allicin, kaya doon sa mga hindi mahilig kumain ng garlic at may kidney problem kayo, and if you want to protect your kidney, kumain kayo na mas maraming garlic. Kung ayaw nyo naman yung amoy, is santon plus gold. Para iwas sa amoy, and of course, mas madaling ma-absorb sa katawan. So, ang garlic is meron siyang sulfur-containing compound known as potent antioxidant and anti-inflammatory. Mm-hmm. It protects renal structures, mm-hmm. lalong-lalo niya ng mga nephrons at glomeruli sa ating kidney. Lowers blood pressure and support healthy cholesterol levels. And garlic also is an excellent substitute doon sa salt, lalong-lalo na doon sa mga mahihilig sa maaalat kasi mayroon siyang natural salt doon sa ano sa garlic.
0: Mm-hmm. Yan. At ayon pa sa isa isinagawa po mga ka-wellness ano, mm-hmm. na isang komprehensibo na systematic review na nag-analyze ng 151 research studies, mm-hmm. na sumpungan nila mga ka-wellness na ang moringa ha, yung isa sa pinaka-common itong edible herb,
1: yes.
0: Sa ating pong bansa ay nakitaan ng nephroprotective,
1: wow.
0: effect, mm-hmm. na tinatarget niyan yung four main pathways ng kidney damage, mm-hmm. nag-involve sa kidney damage. Yan yung inflammation, mm-hmm. oxidative stress, mm-hmm. apoptosis, at saka yung tinatawag po na fibrosis. Mm-hmm. Ano? At ang moringa, nakita nila dun sa moringa, yung very potent na ano niya, na nutrients, yung flavonoids, mm-hmm. at saka itong isothiocyanates. Mm-hmm. Kabila na dyan yung quercetin at saka yung moringin, mm-hmm. na nandun mayaman sa moringa mga yeah. ka-wellness. Ano? Yung mga compounds na yan, binabawasan yan yung oxidative stress na nangyayari mm-hmm. sa ating kidneys at pinapababa niya yung inflammation. Mm-hmm. Kasi yun naman yung talagang very damaging sa kidney natin. Ano? Mm-hmm. Yung inflammation as well as yung oxidative stress o yung oxidation na nangyari sa ating pong kidneys. Hence, pagka nababawasan yung Docron, mas na iingatan natin o napaprevent natin yung mabilis na pagkasira ng ating pong kidney area.
1: Mm-hmm. Hindi lamang yan, yung tinatawag din natin na ampalaya. Mm-hmm. O yung ampalaya is meron po yung tinatawag natin na charantin. Mm-hmm. Ang charantin is very good in regulation ng tinatawag natin na blood sugar level. Liban sa charantin, meron ding compound na tinatawag po natin na polypeptide P. Yung polypeptide P yung trabaho niya is halos identical doon sa tinatawag natin na insulin. So, yan ay nagtitrigger ng insulin sensitivity sa ating katawan at hindi tataas ang insulin level, in which is nakikita natin that would regulate yung blood sugar level natin, na isa sa dahilan kung bakit mero o marami ang nagkakaroon ng end stage renal disease. Mm-hmm. So, kung titingnan natin, ano ba ito? Lahat na ito, malunggay. Mm-hmm. Garlic, ang ampalaya is primary compound or primary ingredients ng ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. That's why taking Santon Plus Gold every day would greatly help doon sa may mga problema na tinatawag po natin na kidney problems. So, and also, this would also prevent kidney problems, mm-hmm. doon sa nagtitake nito kahit wala pa kayo, gusto ninyong ma-prevent yung tinatawag natin na kidney disease, mm-hmm. mga ka-wellness.
0: Ayan ha. Kaya mga ka-wellness, napakahalaga po ng tamang nutrisyon sa prevention ng mm-hmm. kidney disease. Ano? At mamaya pag-uusapan naman natin, Doc Ron, mm-hmm. yung limitasyon sa iba pang mga pagkain kasi mm-hmm. kinakailangan yun. Ano? Especially kung meron ka ng kidney problem.
1: Yes.
0: There is a limit even mm-hmm. though etong mga pagkain na to ay makakatulong sa pangangatawan mo, pero kinakailangan mo na limitahan. Mm-hmm. Lalo na, yung mga pagkain na nakakasira sa katawan natin,
1: yes.
0: most likely dapat discard na natin mm-hmm. yun. Ano? So mamaya ay ating pong isa-isahin yan mga ka-wellness. Ha? Kaya tutok lang po kayo dito sa ating pong programa dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret, The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Makakaroon ng epekto, dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablan, tingas ang yunga. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa may mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, ang tanong, ano ang dapat gawin or ano yung dapat na i-consider, reconsider ng ating pong mga ka-wellness if meron nang nangyayari na problema sa ating pong kidney area.
1: Mm-hmm. Kalimitan kasi, ito ay tinitingnan natin na yung sabaw ng buko mm-hmm. is napakaganda naman talaga siya para sa kidney. Let's say, for example, may urinary tract infection. Pero kapag ka ang isang tao ay meron na nasa end-stage renal disease na or ESRD, ay kailangan ng limitahan ang consumption ng buko.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Kasi napakataas yung potassium niya. Mm-hmm. So ang kidney, kapag ka hindi niya kayang i-dispose yung excess potassium sa ating katawan, that becomes toxic sa ating mm-hmm. sa ating buko. And that is why taking water, mm-hmm. kailangan muna ninyong magpakonsulta doon sa ano ninyo, sa health provider po ninyo. So, limitahan, but then doon sa mga merong mild kidney problems, mm-hmm. let's say merong kidney stones, mm-hmm. pwede nilang ma-enjoy ang pag-inom ng buko. Kaya mas maganda kapag kapag may kidney problem mm-hmm. sa'yo, huwag agad na iinom ng let's say for example, magpa-check up muna kayo mm-hmm. Bago kayo mag-inom ng mga mag-home remedies mm-hmm. Especially sa pag-inom ng buko na mm-hmm. Healthy ang buko, pero kapag nasa nandun na sa end-stage renal mm-hmm. end-stage renal disease,
0: yan ay yung
1: disease,
0: sa malala na.
1: Malala na. Ngayon tinatawag natin na CKD. Mm-hmm. Malala ng CKD is kailangan na limitahan ang consumption na tinatawag natin na buko. And also, ito din ang kailangan i-consideran ninyo is walking.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng nabanggit ninyo, is walking is napakaganda para po sa tinatawag natin healthy weight.
0: Mm-hmm.
1: Maintain ang healthy weight, control ang blood pressure. Kaya ang pagtitake po ng maintenance medicine ninyo kapag mataas ang pressure ng dugo ninyo is really vital.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa din na napakaganda na isama ninyo while taking yung tinatawag natin na mga yung inyong maintenance medicine mm-hmm. is complementary itong pag-inom po ng Santon Gold, ating premium D3 at saka vitamin Santon mm-hmm. vitamin C, yung ultimate trio natin, para mas mabilis na ma-lower yung blood pressure ninyo. At hayaan natin ang doktor mismo ninyo ang magsabi
0: mm-hmm.
1: na hindi nyo na kailangan na mag-maintenance medicine. Kasi of course, we all know na taking for a very long time ng mga maintenance medicine does toll on our body, sa ating kidneys and sa ating liver. Kaya taking your maintenance medicine kasama ng ultimate trio natin, mm-hmm. Santon Gold, Santon Vitamin C, and Premium DT would greatly help sa pag-lower ng inyong blood pressure. And also, yung blood sugar level natin. So, kailangan regulate.
0: Mm-hmm.
1: Also, as we mentioned, Santon Gold natin is napakaganda mm-hmm. para sa blood sugar regulation. Huwag lang ninyong sabayin doon sa maintenance.
0: Yes.
1: Mga ka-wellness, tandaan niyo ang pagtitake po ng supplementation natin, ultimate trio natin, it's either 1 hour before or 1 hour after doon sa pagtake ninyo ng maintenance medicine ninyo. Para hindi niya man-neutralize yung benefits mm-hmm. na makukuha ninyo sa atin pong mga food supplement. And also, taking medications as exactly prescribed ninyo doon. Mm-hmm. Maintenance sa diabetes mm-hmm. at maintenance doon sa hypertension ninyo. And also, kailangan mag-follow up, check up talaga mm-hmm. para matingnan kung ano yung progress mm-hmm. or merong tinatawag na advancement doon sa problema ninyo.
0: Mm-hmm.
1: And you can be able to address it as soon as possible pag nakita na ninyo yung mga medical exams na gustong ipatest ng doktor sa inyo.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Maraming salamat po mga ka-wellness at maraming salamat Doc Ron sa information na nabahagi natin sa ating pong mga kababayan patungkol sa pag-iingat
1: mm-hmm.
0: at pangangalaga ng ating pong kidney area. Ha? At mamaya naman sa pag-abalik natin, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness patungkol sa ating tema na pinag-uusapan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ha? Ating pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung di po ganyan ka masaya na yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sityo Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, masakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako papunta ng tindahan, pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold at Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ko rin ako dito sa Yes to Health para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang paramdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold tsaka yung Centrum Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
2: The secret of health. The secret of health. Pagkape, dapat Zantum Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zantum Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Zandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Sanfo Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Sanfo Plus
8: Herbal Oil.
7: In Beauty South.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Akay pa talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais mong magtanong ha, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan lugar po kayo located.
1: Well, ang The Secret of Health mga ka-wellness ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ito po ay katuwang natin para maging malusog at malakas ang ating katawan at maiwasan ang anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama po ng mga powerful herbs. Gaya po ng moringa, mangosteen, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract mga ka-wellness. Kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Lahat yan natural doc ron. Kaya wala pong side effects,
1: side effects
0: sa ating pong sa katawan natin. Especially sa kidney natin. Ano? O yung mga nangangamba, nag-aalangan, na uminom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Lalo na yung may mga kidney problem. Pwede kayong sumubok at mag-try ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadyadok sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po doon ha, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health at meron pa tayong mga exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa mga wellness clinic natin. Ano? And also yung mga services na ino-offer ng Yes to Health ay pwede nyo rin masubukan. Ha? Kaya bisitahan po ng ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic kung saan man na merong malapit sa inyo pong lugar. Okay?
1: Ay irritation, ito kalimitan no, nararanasan also exposure sa blue lights. Kaya nang lalabo ang paningin. Vision X Plus mga ka-wellness no. Pag-inom ng Vision X Plus para ma-prevent yung damage na dulot ng blue lights and UVB or ultraviolet rays na nakukuha natin sa ano sa araw ay mag-inom po ng one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal ng Vision X. Doon naman sa mayroong katarata, glaucoma, astigmatism, diabetic retinopathy at gusto ninyong mabilis ang pagbalik ng liwanag na inyong paningin, sabayan po ng pag-inom ng premium D3 ang pag-inom po ng Vision X. Tig-isang soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, sa loob ng isang buwan. Yan po ay subok na natin at inyong pong subukan. Baka kayo din ay muling lumiwanag ang inyong paningin sa pag-inom ng Premium D3 at Vision X Plus 3 beses sa isang araw. 30 minutos bago po tayo kumain mga ka-wellness.
0: Ayan ha. Sa mga gustong maingatan yung eyesight nila. Dahil ika nga, ang ating pong mata is the window of our body.
1: Yes.
0: The window of our soul. Na napakahalaga yan na ano natin, kumbaga nandun lagi siya sa ano optimum health. Ano, yung ating pong eyesight.
1: Gamit na gamit.
0: Kasi hassle doc ron pagka ano, nagka-problema yung mata natin.
1: Yes.
0: Kahit sa simpleng mga task natin sa tahanan. Lalo na kung ano, public servant ka pa. Tapos yung work mo, napaka-critical na kailangan talaga yung eyesight mo maayos.
1: Yes.
0: So, kailangan natin ng katuwang sa pagpapalusog ng ating pong eyesight. Ha?
1: At saka kung minsan, napapansin pagkamalabo ang ang mata, binati na hindi nakabati uli. Sabi, suplado naman neto. Hindi alam, malabo pala ang paningin. Kaya napakaganda talaga pag inom ng Vision X Plus and also ng Premium D3 para lumiwanag uli ang iyong paningin. Also, doon din sa may mga astigmatism. Astigmatism yung nearsightedness or farsightedness. Maganda po Vision X Plus and Premium D3.
0: Ayan, ha? Lahat ng mga ka-wellness natin dyan, pati bata ngayon, Doc, nagsasuffer na rin sa mga eye problem.
1: Yeah.
0: Actually, napakarami ng mga bata nga ngayon, even mga adolescents, ano? Nag-umpiyos, ano? Itong as low as 10 years old pa ba?
1: Ay paano, baby pa lang, ang pinapaharap palagi, iPad at saka cellphone.
0: Yun yung ginagawa ng yaya at yayo, ano? Yung mga gadgets. Well, na, minsan, hindi natin masisisi. Yung mga magulang na busy. You know? So, maganda pa rin na mabigyan ng sapat na panglaban sa mga problema o kaya ay pagsasaayos ng atin pong mga eye cells o yung mga ibang parte ng atin pong mata, eh kailangan talaga nutrisyon dyan.
1: So as early as 7 years old, pwede naman nakakainom ng ano, ng soft gel o kaya tabletas yung anak ninyo. Pwede na po ninyong painumin ng Vision X Plus, mga ka-wellness.
0: Yan po yung mabili na rin ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Patingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin.
1: Yes.
0: Sa atin pong Facebook live streaming. At syempre sa lahat ng mga listeners natin sa atin pong mga radio stations. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O sa mga ka-wellness natin dyan na nagkakaroon po ng mga skin irritations, skin allergies, or iba't ibang mga skin infections, tulad po ng bacteria, fungi, at iba pa na mga mikrobyo. Meron tayo, Santone Plus Herbal Soap. Nakakatulong po ito, ha. At ang Santone Plus Herbal Soap natin, since herbal soap siya, wala siyang mga matatapang ng mga chemical, and sa mga sensitive skin, ay pwede rin siya, ano. So, nakakatulong siya para linisin yung mga dumi na yan, mga mikrobyo sa atin pong mga balat, na kadalasan yung dulot, ano, ng problema sa atin pong skin area. So, pwede kayong sumubok na atin pong Santone Plus Herbal Soap. Para naman sa matinding pangangati, Doc Ron, meron tayo Santone Plus Herbal Oil. O para mabawasan yung pangangati.
1: O mga bites, mga insect bites. And also, kapag ayaw ninyo sa lamok,
0: yun.
1: Santone herbal oil po tayo.
0: Parang ang mosquito repellent.
1: Yes.
0: Oh,
1: na walang side effect doon sa skin natin and harmful chemicals. Ano.
0: Sa mga ano, yung mga sakit-sakit sa pangangatawan natin, very beneficial din yung Santone Plus herbal oil natin.
1: Lalo pa si, pag si Macy, sabi kaya si Mr. ang mamasahe.
0: Healing touch, sabi pa nga, loving touch. Yeah. Yan. Eh, mas effective yun, mga ka-wellness. Ano? Sa mga paranakit ng mga joint area. O pagka na sprain, so pwede rin i-apply yung ating pong ano, mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspareunia, nagkakaroon ng cramping sa kanilang abdomen area, pwede yung i-apply yung ating pong Santone Plus Herbal Oil. Yung ano, may matinding ano, dandruff, kaspa. Pwede nyo yung i-apply din yung Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Pwede din sa mga may kutoy, balot ninyo ng plastic yung ulo ninyo, tapos lagyan ninyo ng oil, balot ng plastic ang ulo, tigas yung tigas yung kuto.
0: So ayan ang multi-purpose ng natin, Santone Plus Herbal Oil natin.
1: Yes.
0: Magsong subukan niyan, maibili po yan sa mga pharmacies also. Diyan sa inyong lugar. Hanapin lang lagi ang Takias to Health sa mga produkto na inyo pong susubukan at gagamitin, ha, para makasigurado na ang inyo pong magagamit ng mga produkto eh inyo napapakinggan niyo dito sa atin pong mga program.
1: Hindi peke, ano,
0: mag-ingat sa mga counterfeit o yung mga fake na products dahil mahirap na pagka mapeke po tayo.
1: Sayang yung pera ninyo.
0: Hindi natin alam kung paano hinandle yun siya, pre-repair yung mga produkto na yun. Especially kung hindi sila FDA approved, ay napakahirap po mga katropa, mga ka-wellness. Okay? Sa mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At po ang text line, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ayan. Ito, Doc, mayroong nag-text dito, Doc Ron, no?
1: Baka magtampo tong mga ano natin, yung mga viewers natin.
0: Sige. Batingin muna, Doc Ron.
1: Bago po tayo mag-live advice, ano, from good afternoon po kay Ma'am Josephine Amrugal. Estrella, gandang hapon po. Kape po tayo ng Santone Gold Coffee Mix. Umagat ng hali at hapon, pwedeng-pwede Santone Gold Coffee Mix. Also, avid viewer natin, Sir Ding Estrella, and also sa mga nanonood sa atin. Also, sa atin pong producer, Sir Jules Marvin Cordero, thank you for watching.
0: Eh, Doc, meron nagtanong dito. Tanong ko lang po, Doc, kung pwede po uminom ng Santone Vitamin C ang 16 years old. Paano po ang taong pag-inom? May din po ito ng Candelaria, Quezon.
1: Pwede. As early as 7 years old, pwede na kang uminom. Doon sa mga bata. kung gusto ninyong hindi sipunin, hindi sakitin yung mga anak ninyo, ang Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Mm-hmm. 30 minutes after meal. Kapag sinisipon naman, merong ubo yung anak ninyo, mm-hmm. gawin, pwede po ninyong i-double dose yun. 2 capsules 3 times a day, 30 minutes after meal ang pag-inom. 16 years old, pwede talaga yan.
0: Sabay nyo yung Santon Vitamin C natin. Mm-hmm. Well, ang Santon Vitamin C natin, isa sa napakagandang vitamin C mm-hmm. since alkaline base na
1: yes.
0: siya. So, Doc Ron, ano ba ang pagkakaiba ng alkaline base sa acidic base na vitamin C?
1: Ang problema kasi pagka acidic base, ang mangyayari is nagkakaroon ng reaction sa tiyan. Let's say, for example, meron na kayong problema sa tinatawag natin na reflux disorder, mas lalong magkakaroon ng reflux yung tiyan ninyo. Kaya nga, itong Santon Vitamin C natin, kahit ka i-take ninyo ng wala pang laman ang tiyan, is pwedeng-pwede. Pero mas recommended namin para kasi merong iba na sensitive yung yung kanila diyan. So on the safer side, after meal ang pag-inom ng Santon Vitamin C po natin.
0: So acidic vitamin C and alkaline vitamin C, same lang yan sila na vitamin C. Mm-hmm. Ang problema lang, pagka-acidic ka na, nakakaroon ng reaction. Mm-hmm. Karamihan ngayon, Dok, ng mga tao, hindi natin may kakaila, acidic talaga. Ang nature ng kanilang digestive system.
1: Paano kasi pagka, lalong-lalo na yung mga gahol palagi sa trabaho. Kaunti lang kakainin sa umaga, tapos magme-merienda ng alas 9, kakain ng tanghali, magme-merienda ng alas 3. Pag-uwi sa bahay, kasi nagmamadali ng kain, walang maayos na kain sa work, kumain ng sobrang daming pagkain. Kaya nangyayari, lumuluwang yung sphincter, kaya nagkakaroon ng acid reflux. Yeah. Kaya mas maganda talaga na yung vitamin C para mas matulungan din yung may mga tinatawag na may mga acid reflux.
0: Kaya yan ha. Habang mailin, para sa inyo anak, para din po sa inyo, pwede nyo subukan. Santon Vitamin C natin, sabayan mo ng Santon Gold Herbal Capsule
1: yes.
0: at iba pang produkto ng Yes to Health. Mm-hmm. Pwede nyo ma-enjoy.
1: Ultimate 3 natin, premium D3. Pwede yan.
0: Yan. Okay, ito Dok, another inquiry. Dok, bakit po kaya namamanhid ang kamay at braso ko? Ano po kaya ang dahilan nito?
1: Possible yan. Maraming kaso ng pamamanhid. It's either yung kulang ng flow ng dugo, di kaya kulang ng electrolyte sa katawan. Either case, ay kailangan po ninyong ipakonsulta para mas malaman kung ano yung problema. Kapag kulang ng electrolytes ng katawan, hindi kayo umiinom masyado ng tubig, tapos mahilig kayo sa mga matatamis na pagkain, mangingimi talaga yung kamay. Posible din na mayroong mataas na blood sugar level, parang tusok-tusok, tapos nangingimi yung kamay. Pwede din yung tinatawag natin na dehydration sa katawan. So, kaya nagkakaroon ng problema ganun.
0: Mas maganda ito mapacheck.
1: Pakonsulta talaga.
0: Para makita yung pinaka-ugat ng problema po ninyo. Kasi yung symptoms na ganito, marami nga siyang maraming factor kung bakit nararanasan niyo ganung problema. So, mas maganda kung ma-check ka at mapipinpoint kung ano yung dahilan, mas magiging maganda yung gamutan para po doon.
1: Yes.
0: Matutumbok.
1: Sa Yes to Health Clinics natin, libre ko sa...

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ro ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo po na kilowatt sa kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun sa mga kape, ako ganahan na nauyun ang yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangis, sakto ang kaisog, pasibili mo ang alami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix.

0: sinabi na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog, tapos okay na give ko everyday, less stress, tapos di na ko dali upon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awan na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C, kaya ako ka siya nakatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic na sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Maglaro hay daw tanin nyo, hili na to gusto. Kung walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Og labaw ka dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hey, si Alvin, biker na si Gid Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o ginasubawa.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement from it.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero beside kahapoy, always nag-apply tayo para sa labang gabing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food sa Diamond for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamang mga construction workers diya. Sulayinin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sapon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Katropang alauna, 40 sa kahaponon ang oras sa tunsinyo ng Windsor, Coloron 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor, Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, and you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headset, four YWatch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. You can register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. So today, we'll open, so you can go there and visit Abiliana Sports Complex for your registration. And also for online registration, you can message Windsor on Facebook or Windsor on their website, windsor.ph. Don't miss the fun, mga katropa, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Alauna, 42 na katropa, taod-taod, ato ng paminawon ng X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsa buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat tibuyang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanong sakit na uhit sa tao. Gagipada, iniatong tulumanon. Og hatagan og tambag,
3: pinaagis sa atong mga

maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan, hapon ka ninyong tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw nining programang X-Rated ng Sadapi din sa Cebu o sa mga kasikpit ng mga lungsod ug syudad. Atin na sab, at ang dapit sama sa Mindanao ug Luzon. Kung diin maabot yung pagsibya nining programa, diin ang ginahatag kapag tulunan. Lingaw ka sakit o kalami. Ang atong pagtagalog tampo, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. Usa ka babae nga tagal Leyte. Nga atong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, ninyo o galunay mga anak. Iyang problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman. Matentasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang na temptasyon. O nakamugna o problema. Pero mas maayo gano'y yung paminawon o gatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko.

0: Happy anniversary, babes.
1: Happy anniversary to babes.
0: Mabarakig. Huwag ka malipay nga anniversary na ito.
1: Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gumani mo. Huwag malipay yun, kiko, babes. Kauban sa tumusaka, anak.
1: Ako sa babes.

0: sao na ko para sa kumbanan. Mabantayan yun ako nga. Ugag yun kasi anak ko.
1: Ay da! Kunra nagpalaig ang limong bana, uy!
0: Ambot ba niyo, uy? Na, ambot lang yun. Misambot naman kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: Asa pa matang ka maminyo, uy, ina?
1: Wapa good, nadagma na ako, uy.
0: Uy, remember ha? 24 na ba edad niyo mo?
1: Day, bata pa, uy. Pero sige lang. Basta makakita na gani kung pareha sa imuan na nga buutan o na responsable pag yun, ang guna yun, pakaslan gidayon na ako.
0: Da, magmahay ka, uy. Buutang tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Iborad yun, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende na siguro na, uy. Sa pagsulti, nagyun na sa imong bana. So, gihanggan ni mo. Nga, ingon-ana ang imong gibate. Ayaw itago.

0: Inday, maasahin ko og baligtulo ka buwan dito sa Cebu, sa main branch sa kumpanya na akong gitrabahoan.
1: Elsa?
0: Pero tunuran nun ka si Mana. Igor man ko triningon dito. Kunya, balik raw niya ko din he.
1: Jerome?
0: Kaya lang ko balakag, okay? Kada weekend, paningwaon ako na makauli ko din he.
1: Jerome?

0: Ikaw na nagyan na yung paghinak ba?
1: Ano siya ka ba?
2: Boy, ganag, Ana. Mahilak niyo ko kayo. Mabuhag ko kanimo.
0: Pero alang, Renato, na yung anak kong gibuhat.
2: Ano nga ngayon nga may buhag ka na mo?
0: Iligyan ka ba lang ka? Doon kayo mabulian, ralagi ko din eh. Ikaw na. Murabi ako, bularga ni kawas na sugya. Nanag yung pakita na ko eh. Ayaw lang ko dugilak ba? Kaya mag-uusap ko nga, mag-iya din eh.

0: L'année?
1: Oui. Gino? Asa na'y ka din eh sa mall? Nag-usa ka din eh.
0: Kung ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabi gipalit.
0: No ba? Kung si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang maasahin sa Cebu. Pero tuloy rin siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
0: Oo ba? Ani-ani-ay. Aram magka-istorya ta og tarong, mag-snacks ta na.
1: Ha? Ayaw lang ko eh.
0: Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo ba yan? Ako man! Tara!

0: Nani, mohangi alam ko ni Mubi.
1: Unsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man kunin mo nga kada weekend mo anhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman?
0: Day, siguro magkapuyan ko nga magsigig uli din eh. Lisod sa akong bahay ba kung di ko makasakay sa bandos gabi eh. Anak na sa Domingo sa buntag niya. Kadi otra kaya nga kung pagbisita ninyo dahil anong pagka hapon balik na sa Cebu. Wala nga hasong kayo sa akong bahay ba? Mamamahang yun ko eh. Tiwasan na lang yun ako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay, Canada.

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglaga kung amiga ay? Nga nung kanunay naman ni magpa-sexy o kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka lang business ay? War ba ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sasunod na lang. Pahibaw unti ka.

0: Bili. Tapuhan na ito yung mga atang di. Natupuhan na ito. Gising mo di ako. Oh. Lan? Saman. Huwag magkambang mahay na nagkarelasyon ta.
1: Gino, abin niyo mo. Sulit sa tulog pa lang kasi mana natin panag-uwi na. Pero, ambot pa. Mali pa yun, magay ko. Kontento kay ko. Og, kayo masabot ang aking batiwan na makakita niyo mo. Puro pa, og, kompleto ang aking adlaw. Mangakita nga, ako hindi bati sa kumba na kanilito. Karon, diha na ako makilin.

0: day. Sorry, ha? Kay ba ako nga, dako na kay kong pagkuwang ninyo, pero ay ko pala ka. Babes, duha na lang ka si Mana ang kuwang mo. May balik na kong trabaho din sa ato. Huwag magkauban at akanunay. Babes, maulang ganyan timan eh. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw, huwag ang ato anak. Huwag nga nung ako umaligin buhat. Kaya tumod lang ganyan niyo. Magpasailo ako. Yan itong may agay mga buwan niya medyo wakay ko ganahin niyo. Minus kayo na kung gana tungod kay daghan lang yun kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tugod ay mahal mag kayo tika. Mahal kayo tika day.
1: Jerome,

0: 나도 미래빵가.
1: 혹시 또 아빠가
0: Ato ta sa dapit nga, way makailan na to. O dito magsugod ta sa uno.
1: Gino!

0: Babay, nakabantay d'yo ko ni mo, ha? Kanunay, kalanggan mag-ulanon. Kanunay mag-ilak. O sabagay mo problema, ha?
1: Ina, sabay akin ako buhat na dali.
0: Kaya sa malagi ang imong problema?
1: Ay, paminaw, ingot aning na ito po.
0: Ginoo ko?
1: Ay, sabay ako baton. Gilipog ko.
0: Oh, kon, papiliyon di ka sa duharon. Kinsa magiging piliyon? Ang imong bana, ang imong kabit.
1: Abot lang.
0: Oh, Lani?
1: Gilipog ko tay. Gilipog kay ko.
2: Ano niya kung dagong problema? Kung unsang akong buhaton, sa tinudanay lang, naigo-gagid ko ni Gino. Gino Gabriel? O nga ako mga pangutan, ha? Maokini. Kinsa magiging akong piliyon, ang akong bana? Dako na ang nawala ng agugman ako, diyan niya. Kung pananglitan siya ang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpatiliwala din hinako. Kung nato na mo sa among relasyon. Kung sa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. O magbuwag na lang gigmi. Dadoon na lang na ako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kininasa kung huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay Real Talk. Way daghang atik. Salamat sad Lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang DJ RC andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Nga naa karon naminaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: Grabe lang masad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Parang ang sirenial medalya. Hindi mo lang manaisip na may masasaktan. Huwag ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, dapat yung nanakit sa'yo renial medalya taga Aurelio. Kasi ito nanakit ni mo taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kuan admin. Ganon kipasakitan man yung si Reniel. Na nahigugma raman na siya. Ano kung lahat ang mga sinari mo. Ayan na. Di ko kadoog ni mo rin yan kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong Carlos at Ika's Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yeah, sila is Chaneta.
0: Ayan, Chaneta. Ayan, maganda-maganda ang hapon sa iyo, ha? All the way from Davao City. Ano masasabi mo? Sige daw, balik daw. Saan naman tayo eh?
1: So, bisa ka nang nangyayon din yung
0: si Lani.
1: Ang mga nila, hindi ba ako kaya nangyayon din yung nangyayon? Tapos na dati ka lang yun. Pero yung kaya, ako na kayo kong bima, hindi po ito siya. Kung ako'y papunin mo, saan na nangyayon din yung kay kung ba, hindi mo na loob na tayo, hindi mo na loob na sa ilang maanan. Eh, mag-leave mo siya, eh. Tugod na loob na siya, hindi mo, hindi mo, hindi mo, hindi mo. Pero, listen to kayo, hindi mo na yan. Pagkuma na siya ito. Ikaw, ha? Tugod ba ka, habis mo ka na rin, at ang baka nagyaan ng mga mga kambira ng mga
0: Alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na. Wabi ko yung softar mo rin. Putol-putol, baka palang din. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain na ba ko? Na. Makahawak ko kong taga Davao ani. Wala ba dyan ko? Itong na akong Davao, wala ba dyan ko ni Tilog taga Davao? Tagatagong noon. Padada, talaga padada. Wala ka na. Katilaw naman kong taga Sugbo. Anyway, Alvin, Marvin. So mura tay punto ato kay nang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra masimong bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
1: Oo, ang ba? Ang ato ug bang siya di test. Imo na lang gid. Isa. Ini on ni ang tapi ta mo gyap na. Aun sa pag pagkasuhan gid sa bana wala gyud ang gusto gyap na. Utan mo, utan mo kayo ni Madam. Ano pa mo pa, bigwa niya. Imo ang gano, Madam. Hindi kayo di mo ang gano, na eh. Patilaw mo, pwede na gano'n,
0: ha? Ah, sige. Ano na, ay nakasabi tayo na kay. Ngayon na ba siya diri nga, kusugdo ko mga sama. Mudungag pag ikaw. Ano na ba siya sa suwato nga, kabaw man mi, kabalo ko DJ nga, ikaw ang DJ nga kusug mga sama on air. Grabe. Anyway, thank you kaayo, Marvin, all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out, so, kinsa?
1: Shout out ko sa mga babae dyan na kuwag. Mudula o glide team.
0: Agoy mo na.
1: Ano ko yung kasana?
0: Oo, dapat isa lang ka team. Team Yap.
1: Team Yami.
0: Ayan. Alright, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. It's either ang diferensyado o mismong nanawag na yung diferensya ganito.
1: Ayaw!
0: Nasa di akong ka-video call, nasa isa kit.
1: Ayaw!
0: Anyway mga katropa, abri lang gyapon na ito ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line which is naragid na sa screen. Makita ragid na niyo din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-285-0872-799. O, sa mga nagawas ko ha? Ashno Abok. Oo. Aanaw. Ana. Ayan. Onsa to? Ako'y ka-video ko. Onsa to, Riniel?
2: Asana
0: sa. Ah! Use ash in a sentence. Ingon pa sa Y101 ang atong sister station. Ano pa siya? Use ash in a sentence. So, shout out to si Juan sa kuan na ito ang igsuon na itong istasyon. Katropa na gyapon. Ang Red Hot Radio Y101. So, use ash in a sentence. Ash. Asha. Na siya. I miss him. Ash. Asha na siya. Hashtag, I miss him. Aan, wa. Ana, aw. Ana, ra. Tawag mo ha, 09-285-08-727. Alright, ito nang basahin na ito ang mga comment din hinga na sa ito ang Facebook Live. Okay, tungunog alang sa mga ayun na pagbabay. Layas na. Ana. Pagbabay. Pagbabay pag yun. Atong basahon din nga ito ang kuan, be. Ayay, kalani. Nanganong tuyoon. Mangyura problema. Ayun na paglibog-libog niya. Pilian ay mong kabit. Mauwaw pag yun ka. Noon si Charlie, nagkaon pa siya ka-uwaw nga. Ayaw nag-uwaw-uwaw. Mauwaw pag yung maikog pag yung kanamo nga kita ramay na kadugan. Iyan na lang na. Mauna na na yung adtuan na lang na. Puslan mang padugdumog din kang wala na kay gugma. Wala kay gugma ka na na may lain. More ba gini? Oo, ganding mga... Muli mga usa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan lang nimo kay wa digi kapoy dito din nagpahuway sa lain. Eng na ko baka kon. May nga po Charlie. Shoutout ko sa ZG Motorbike. May nga po DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benjin, Simor, Nesto, Shana, Jovi. O nga ng laban. Huwag sa akong ikagaw diha si Brian Pepito. DJ Brian. Brian. Asa ka DJ nga with sound effects. Tumora din na siya, Jai. Oo. At isang huta, hatagag panahon ning uban. Hello, may hapon. Kinsa ni, o gusto ka maingon ni mo. Ha?
3: Si Borg.
0: Borg! Nag-aasa si Borg.
3: Tagom.
0: Ayan. Taga-tagom si Borg. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
3: Ayun na
0: sino ang iibigin ko?
3: Ayun na
0: may pag-dilitsyon na lang siya, no? Makatik-atik pag siya ano, like, piliyon na lang din niya itong iyang kabit. Try na.
3: Atik-atik ganyan mo mo dito.
0: Atik-atik para ibigin.
1: Ayun!
0: Sige na, ihatag yung advice. Taga-antag ka 3 minutes. Taga-antag 3 minutes, go.
2: lanin kay kapal niya kung kano pagkamutapal niya maka gabar ba yun ay ito ka gaba hindi
0: to oye gabahan kay ko Yes, Borge. May hapon sa dyan sa Tagum. All the way from Tagum City, Borge. Katropa mo, ha?
4: Exciting!
0: Ayaw! Muli kong ganahan sa akong mga caller, kaya di na kinala mong ina mo. Ago, nag-iya, ha?
4: Ayaw!
0: Ba? Muna'y gusto na ako.

kautik-kautik pag siya uwi. Sige na lang, uwi, dito na, go na. Huwag na lang pal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Na, bagay-bagay man ta din eh. Lastos 34, katropa. Oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para gininimo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa ni Elani, ha? Bagay ni mo ni.

0: so when ang diwata ano na to eh. Kung Mads diwata, I'd live the bed eh. Shout out kay Mads na ko.
1: Hello, may hapon!
0: Ay, may hapon. Hello? Yes, may hapon.
2: Madungog ako ni Ma.
0: Oh, putol-putol man!
1: Patig na yung chance na diyan, kadi ka putol-putol! Ano man eh?
2: Saan ka nang higay?
1: Ha?
2: Sangay!
1: Si Sangay?
0: Ay! Sangay! Hindi makaya man.

0: ni sagit na po ko, Doc Gigi, di gin makaya.
1: Ay, ah!
0: Bawat na ni tamot, sigit ko, pero yun siya, din ako madungog siya. Oo, anak, yun, doon na yung mga, sige lang. Sige lang. Paningkamot na yung magtawag. Magsinabta na irata. Kaya mo mag-igang, mandilip eh.
1: Ay, ah!

natin sa color, Doc. Ayan na, alright. Alas 2:39 na sa kahapunan. Diba? Ana lang. Origin na siya, yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

0: imo halani. Babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae kang parehas. Apan. Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi, magkalahi ta. Dili ko gusto nga. Dili ko gusto nga mahimong mahimong kong mag-invalid ni mo. Apan, nga naman kalani.
1: Ay!
0: Ano pa, oy? Ano ang nangyayari? Ba, makaingon kag asno. Bisan pa kung sa imong irasong sako. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba na ko mubarog, mutindog, aron mo labyo?
1: Kaya!
0: Pasabot na ko. Kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma ko ni mo apan, lisod barugan ang ginaingon nga piliun taka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa, usara na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas, muhanap. O ma-feel ni mo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, but pasabot, bisan pa muhanap, muhalang, mutamis, muparat, muaslo, mutaba. Pero kay aduna kay commitment, but pasabot, piliun ni mo ang tao sa mataghigayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod aduna kay commitment nga kabaw ka nga kanintang hana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta maingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, wa magay mo ka bag-o sa respeto.
1: Ay!
0: Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bag-o sa respeto. Pag maingon tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo ha, kay pasi magkutikot mo, pero pag dali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nay gugmata. Pero lisod, parindigan kung ano na ba kay respeto niya. O, respeto, isip usa ka tao. Apan, ano na ba kay respeto niya? O, si, isip usa ka partner. Diha, masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Wa ko nangasaba. Wala po na idungag din rin. Nangasaba na po din niya. Ako, alam, ang istorya ragod niya ako. Istorya ragod niya ako. Istorya ragod niya ako.

0: Chuco. Ano ni kanta ni siya? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka sa kanta. Dahil na ni, dili na sa kalibogan ang imong desisyon. Dali ra kaay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw, adunay ethics. Ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But de kun ito ka Ginoo dai, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isang yung kang pagkababayi, oh, okay. Watching from Puroxete Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jero Dramesis, and Hector Ramis. Alas 2:44. Mga na to akong masulti ni Mujay. Wala ko yung laing masulti sa imuha. Hindi na ako taso, no? Kaya muna pong iingon yung sigo pa nga sa... Na kadirig o sa may buhaton nimo imo bang prangkahan ng imong bana or imong pilion ng imong kabit sa tinuod lang wala ko'y tubagon ana kay kana manggood it's a decision making ang ako rang maingon sa imo ha kay kung mo decide why di imong bana di ko mabuot nimo imo man ang kinabuhi pagsugod pa lang aning problema ha decision man nimo ni oh dili ko mag-apil-apil sa decision ang ako lang iingon sa imo ha day look at me sa radyo ron, ay sa TV. Ay, asa ba? Ay, asa rin ko. Asa XFM? Ano ba nga? Ako lang ingon sa imo ha. Kani akong isumpay sa istorya ron. Huwag ka rin dyan ko sa imo nga. Buhat ang tama. Buhat akong sa'y tama. Ay, pagbuhat sa mga butang nga dapat, o di dapat, kaya posible yung imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora yun akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga, ano, bitaw? Nga, ano, miinter? Dali na kayo na problema. Anyways. Sana ko da-update kung natin mga comment din nga pa na ko nabasahan. Marisi mo rin mang loko. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga yung ganyan siya og advice, dapat tumanon niya, no? Kaya palang daan ka zero na anan niya. Wala siya na wow nga naninkabot yung bana sa tansiya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Bibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og ugma. Ing na lang yun lang eh. Naana kay lain tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa muna ako magka-message uwi. Ang naragin na sa Doday, ayaw, wala ko iingon ni mong prangkaho, mapukinong nga piliyon ni mong bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Talawan. Normal lang ba tingon sa tao, ha? O kung ingon nga, abnormal ka. Ngayon nga, lain na po rin mo DJ. Ay, sakita po rin mo yung istorya. Normal maging malista ng tao. Lisod man yun, malista maging tao. Ano ba di problema nga di lisod? Pag-isa ko problema, uy. Wala ka ba akong lisod? Okay, whether we like it or not, kinala na ito solbaron. Matayang padulungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawata na lang gaba. Ano naman na? Simple. Ano na ang istorya? Kung di ka gusto minaw, oh, huwag ang gaba. Hindi man lang ang istorya niya. Ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sila maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mapugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang! Mo-out na po dahil kay alas 2.48 naman.
1: Ay!
0: Ano lang? Aan o wa? Aan wa? Asno unsa, ana? Monang! Monang, ayoko sa puta. Who knows? Alas 2.48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kaupan si katropang Eric Siras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Sa mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Mawang atangin ninyo ang anong mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor. Katropang Eric Siras Manait, musunod ang mga programa taod-taod po. Ang sunset sa katropa, sila katropang DJ Butch, ang ato ang sunset sa katropa, sunset spinner. O ang ato programang headshot kaoban si katropang Greggy, or maybe kaoban na niya taod-taod si katropang attorney Paul. O ang ato ang pinakalasang programa, putahe sa gabi, confession kaoban si Cinderella. Wala ang dagang papagramang atangan sa itong istasyon. Ay, listen yung mga radyo, pabilin sa pagpaminaw. Salamat pa, salamatan akong partner sa Picas Law, katropang Doc JJ. O nga to ang mga kaubanan. O nga to ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipanguta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM. XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Naging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sattong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sattong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
5: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
6: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tarang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money time. Ipakita sa...
8: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adikto.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, Day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
11: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sauna! Pugi kayo, yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
13: Wow!
0: Naapagi kayo, yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang, oh, init pa. Ipahita kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Oras, alas 3 sa hapon. Oras niya to't gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM。
1: XFM。
2: おら、あしゃまにバタね。おら。
3: おたま。
2: Mereka mereka mag-study ta, mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Don, nagpilain yung gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa akong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lani Inn sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kampanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip city councilor o ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, isip M. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, isip M. Saan man nga. Diba? Mo po pa'y tigre? Hindi ka bantay, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

Pinoy Anan karong mga orasa. Kumusta naman ang atong mga katropa labi na gid diri sa may Basakan district ni atong siyudad sa Malaybalay? Kumusta ang barangay Linabo? Kumusta ang barangay Managok? Kumusta ang barangay Violeta? Si Maya, Apo Makuti, mga suking tigpaminaw sa tanan-tanan nga apektado sa baha kagahapong adlawa mga katropa. Subo mga suking tigpaminaw kay dunay kinabuhi nga nakalas sa maong bulog sa tubig baha. Pwede pong gamaya na yung kining imbornal di sa may Abuhan area. Ay, pwede gamaya sa nai. Narabay gabagot butra ba? Oo. 200 million mo na budget na. Wala gina ang... Ito na, ha? O, dapat. Mauna makita sa DP karon. Oh, sa taga Department of Public and Public Works and Highways. Oh, DPWH. Oh, mga nag-propose ng projects mga katropa. So, maturnover ng projects sa DP na mga katrabaho. Oh, dapat kay pabalik balik ang problema sa Managok. Oh, kanang problema sa Managok mga katropa, dili ra man na kay karon lang na nahitabo mga suking tigpaminaw. Oh, dili lang na karon lang na nahitabo mga katropa. So, dapat makita na ninyo diha kamong mga naas gobyerno ba? Oh? Dali ra magkita to kurakuto ng kwarta sa katawan kana pagpaghimo og project sa mga katropa nga budgeta na to diha. Dapat makita nyo diha. Ay mo pagpakabuta bungol anang mga pang mo hinungdan mga katropa biradas tagamay dili ro na biradas tagamay. Oh. Oh, kanang kuan mga katropa tagaan nyo na og pagtagad. Tagaan nyo na pagtagad ba? Example, nakita mo na ito ng sa may sityo Abuhan, barangay Managok, mga katropa. Mamay problema dito, God. O, muna, ning overflow ang tubig kagahapon, kagikan sa bukid ng uwan. So, kung dako ng kana, kanang sapa, padakang sapa diha, laluman, then padakaan ng kana imbornal, walay rason, mga katropa, nga overflow siguro na diha. O, ano ba? Unya ka itong dampo diha sa may... Siguro, kanang dampo sa may Proka 4 Barangay Violeta, pag mukusog ang ulan, expected ba yung mubaha na? Abrihan siguro, di ba? Abrihan siguro na, no? Buhian ba? Arong dili mo atras ang tubig, mga suking tigpaminaw? Arong kusog, mga trupang agas? Oh, mo. Tayluoy ka itong makigsiunan yun, mga katropa na sa Barangay Managok. Oh. Kagahapon, may kalas pag ginabuhi dito sa may sityo ang duhon. Istalan mga katropa in town, no? Morning, inaot nga taga-gobyerno, kami ba magi may wala po may mahimo dre din unit uho na mong panawagan kay igor may magyawyo dre pero pila pa man ka kinabuhi ang pwedeng makalas o mahimong makalas mga katropa kung galing pabalik-balik ang problema guway solusyon. Oh, ingana na ba muna mga suking tigpaminaw unya diha pod sa may barangay Imbatog kanang boundary sa Imbatog o gabang miglamin ba kanang temporaryo karon kagahapon daghan kay gabagotbot nga mga biyahidor. O, daw nga bagot-bot nga biyahidor kay mulibot na hinaykan na diha nga moagi para moagi matug Malaybalay mag-deliver mga usbayad nga produkto na sa lungsod o moagi diha gikag Aber Pulangi tungod sa kusog nga baha o kana po na dili po dugay na nagtrabaho ng dako kayong imbornal diha o panggihapon na human o nakapurisyo po na itong mga motorista na kagahapon gipa-routine sila gipa-reroute sila dito sa kabuluhan. O niya, mabalik ba kang kabanglasan na ano? Mabalik ka ito sa kabanglasan, sintro, maabot pa barangay iba, mabalik ka sa sityo Dagaw, barangay iba, hagbong to, Anlugan, Crossing Mandaeng, Kabuluhan, Valderrama, gawas sa biglamin na perteng layo akong magre-route para mga suking tigpaminaw. O, tighana ba? O, kagahapon, nibalik na po ang hisgutan ng flood control, human, may buto kining pagbaha sa may barangay Managok. O, pipila ka mga lugar ng atong probinsya sa Bukidnon. Na karon di mamputa ka dungog og kumusta ang hearing sa flight control projects anomaly sa nasod Pilipinas kay ang gibanat manatag hearing karon sa mga magbabalaod kini mag impeachment complaint trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Mabot na watak sa bot, ha, bot lang. Lisod chapton mga katropa. Oh, luoy in town. Oh, tingluya mga suking tigpaminaw sa atong mga residente sa Busakan area kagahapon adlaw. Kita mo sa video ninyo nga gilusong itong baha mga tropa to ay mga rescuer dito ginisudod sa mga balay kay giluwas to mga tao nga natrap dito sa ilahang sulod sa balay mga tropa kay bulog ng tubig. Oh, maiman mo kamong naas pang gobyerno nga kusog mong rakot ayahay mo ginabuhi. Oh, pero mga yanong katawhan sa probinsya sa Bukidnon mga yanong tao mga tropa simpleng panginabuhian
Nga damay ba ito ilang mga butang sulod sa balay kagahap?

pun mga suking tigpaminaw o na pa yung mga hayop mga nga damay ang uban di pang buhian na lang suko pag i-down di kapihon niyang picture oh kani mo picture masuko kag i-download yung sing credit na ayun yung pag-post Facebook nga gan lang only me lang ba only me oh gusto po kamo earn po tabang mo na wala pa mabutan ingon ng dao tara yung picture oh i-credit nung punan na mo nga wala tinabang kayo ba. Okay, mo man puti nood ni tabo dia. Oh, ang imong picture gibuhatan natong storya. Ana man, iya na taga bright. Oo. Imong picture gihimo ra tong litra. Oh, di ba? Oh, gi credit mo ka namo dia. Oh. Abli sojog gi download to namong video ni ex former mayor Dudong Inukando ka to. Klaro kito nang asaba gid siya. Oh. Sokos mayor gapon. Okay. Wa gyud. Nung natanggong siya kay appeal mo siya i-reroute mga tropa sa kabuluhan. Oh. Ngayon diyan ni former Kabanglasan Mayor Dudong Inukando. Ito po ni abigo mga tropa diyan sa pagpanerbisyo sa katawan. So muna mga katropa, winaot ha. Nga kaning problema sa managok. Kabalo, mangunta nga dugay kay mo propose o project mga tropa kay dagang agian ang budget ana. Pero hinaot nga mataga ang solusyon mga tropa kung di man ginato na kaya sa city. Nga ka na, trabaho naman na sa DP. Oh. Nay naminaw karon nga mga kini nga naa sa dagko nga kaya ani mga tropa nga naa sa panggobyerno. Tanga yun ni pagtagad. Ayaw mo pagpakabuta bungol sa kamatuoran mga tropa nga mo mahinungdan. Susag miingon matong ingon ni presidente nga hipuso ang tanang tubig baha oh para gamito sa tig-init. Oh. Nanubra na matong tubig gahapon kamuro na matong dagat. Oh. Luoid na kitong eskwelahan sa Waga River. Ah, Sawaga Elementary School. Oh, eskwela, eskwelahan naman sa Sawaga River. Oh, sa Sawaga nga Elementary School mga nga katropa, ako gani nga wala na ko gilaw sa sakyanan gagahapon kay pagtan-aw na ko kusog magiging bundak pa sa ulan sa bukid nya nagkamulo pang binahaay. Oh, maunsa man sa sakyanan mo don. Gabaklay ko akong sakyanan to dito sa Sawaga Elementary School dool. Gabaklay ko pa dulong ko dito sa tulay nga ambot po ng tulay, ako kusabot ang tulay gibuhat niya. Oh. Bisot pa sabton ba? Sanita engineer ba? Oh. Hagbay na po ng tulay. Diyan siya may puro 4 vilita. Boundary siya, barangay Managok. Oh. Kulba po ka ng tulay. Diyan mga suking tigpamina. Gihabugan to. Pero doon kayo manahuman. Oh. Pilipinas ba kay? Grabe kaya. Iya ang himog mga proyekto lagi. Laing nasod, Japan. Kumpara to ng Japan o Pilipinas. Palautang may kita. Oo. Oh. Utang mo ito Laing Nasod. Japan, hugno ang ilang karsada. Kaya na uso man, sinkhole dito sa Laing Nasod. Oh, bangag ang tungas karsada. Wara isa kabulan na humana, pasabol lang mag-ianoy. Pilipinas, daghan pa kayo papriskon. Daghan pagpagian nga, kinsay mga kontraktor nga mo bidding. Ha, astilan, porya gaba. Oh, human, substandard. Oh, kagahapon, wala na ako dito sa Managok. What? Nausa ka residente ba nga, sir, bisitahan ninyo among area kanang kamulong gihimo nga flood control projects karon diha. Murag diha na sa may kung padulong ka dito sa kwan, diri ka mo agi na spikas, kadumdum ko ito yung but pasabot. Nangalangkat na sir, wapa na human. Oy, kinsa ka ng project diha. Ah, ato na. Oh, kana nakita na sa katawhan? O nakita na ba? Nakita sa katawhan mga suking. Di man gud buta ang mga tao karon gud. O dili buta ato makigsuunan karon mga suking tigpaminaw. O ni nga naot lang ta nga kita di sa na tog yoyo pud lagi mo nang ingon sa kun santo yoyo dire sa kahanginan kung kining naa sa gobyerno naa sa gaho mga katropa di amino na to. Awa kita mahimo ana. Oh. Ilang pangawat na magkwarta sa taong bayan na magabaan na manggapon mo. Kanabitang kwarta nga hinagu, dilit mo tarong nga hinaguan mga tropa. Dali rin mawala si mo niya. Gabaan ka ba? Oh. Oh, gabaan mo ka na agad. Basta di ka manghatag. Oo. Oh. Kaya ganim eh. Baduhat na gabaan. Oh. Bitaw mga katropa no? Unya, paningkamutan na to. Kung napatay oras, tawagan na to si Sir Arian Junson na kagaanan. Ang atuag operation and warning head officer sa CEDRM o Malaybalay kay nagkandak sila ng Ardana karon
kung pila nagyud mga tropa ang

dami yung sinetabo, mga suking tigpaminaw, nga kana bitawng nahitabo kagahapon nga baha. Pasalamat ano sa abtik nga aksyon sa City of Malaybalay. Kagabiin, nagpadala og mga food packs dito sa may barangay Violeta Covered Court. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, headed by City Mayor G. Warren Pamilyaran. O gana, daling aksyon. O ang uban na, dito sa, siguro, tuwa dito sa Managok, sa Linabo, kaya doon na may, o sa may Apumakote, o asa napita ang naapitahan kagahapon mga katrupa, mga empleyado sa City of Malaybalay, nag-overtime kagahapon para matunol mga trupa ang kapanginahang lanon. Ang City Health Office, mga suking tigpaminaw, nagpadala dito og mga nurse, mga pwedeng, kana mo tabang ba, dugang puwersa mga trupa, kay kinimog pag-ulan, naratol ka diha, sinisaka imong high blood, dugo ba, nisaka imong dugo, o unsa baka, nangasamad ka diha mga katrupa. So naato mga medics ito kagahapon, naapod ang medics team o ang usa ka company sa HIV Philippine Army, pinagi ni Lieutenant Colonel George Harlurina mga trupa, nagpadala po ng trupa dito kagahapon. Oh, atong kapulisan sa Malaybalay, nakita ito tanang, puwersa siya kagahapon, nagtinabangay mga suking tigpaminaw. Sama sa kong ingon, subo lang paminawon, panandungon mga tropa, adunay kinabuhing nakalas sa maong pagbulog sa tubig baha kagahapon mga katropa. Yaro din nyo na makita diyan na sa gobyerno karon, kanang hinungdan mga tropa sa bulog sa tubig diha. Naota ka ng project nga, seryosohon ba? Seryosohon ang proyekto mga tropa ang katauhan na makapahimulos, dili ang papaburot yung bulsa. Oo. Okay, gusto mo og mao lagi na ingon nga bisi tagaan kag dindot nga posisyon sa gobyerno. Di man pa ka mutaro pa nerbisyo. Ang imo is paboruto na mo ni imong bulsa para gamiton ang imong gahom diha. Kamaulaw na. 47 minutos milagapak ang alas 4 ka alas 3 pa diay alas 3 pa kaulion minuon ko. Alas 4 kahaponon, no? At usa gitunol ang gauluhan sa atong mga balita karon na kahaponon sa panag-uban. Headlines. PNP Malaybalay, 5 minutes lang ang response time sa shooting incident. Oh, kani kulba ni mga katropa. Headlines. Ang nika gahapon adlaw kay nagpahigayon mangod sila og simix ba? Kanang simultaneous exercise mga katropa kay kabalo man kita karon, mga kabataan sa una sa muang panahon sa una. Ihihi o git-igit raman to spurol. Karon pusil-pusil naman sa tulungaan. Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Landguard gipusil patay tungod sa away yuta. Gituwang suspect sikop. Stilan yuta ra hinungdan padulong ra punta sa yuta kung mga matay ta. Anong mo abot, mas punto. Kani naman kong yuta. Ako, salamat. Riwa yuta. Anong maginikanan, eh? Oh. Okay. Sige, may hinungdan noon ba? Di naman yung palupig. Jirabit. Oh. Okay. Well, kasi itong hisgutanan karoon na kahaponon. Hindi ito ag... kani kay part mo ko niya. Servisyo katrupa mo ko na ito ag... kini nga programa ba? Sumunay, giingon ako ganiha nga... kita ang mutubag o mutabang mamina og buhatag impormasyon mga tropa nga importante para sa tanan. So naataron diri ang butang mga katropa sa mutabang. So mutabang ta dili pinaagi siguro natay financial ginagmay lang mga katropa kay nay usa ka inahan o nagpost ni dia sa iya nga Facebook account unya gi-mention ta diha mga suking tigpaminaw. O dagan tag City Mayor surpohon ah. Bitaw mga katropa kay inahan manggod ang usa kay inahan mga katropa bisag unsa kaklisod na sitwasyon bisang pag magpabaga na og naong diha mga katropa para maluwas ang kinabuhi sa anak mao ginay buhaton sa usa kay inahan mga katropa no ayod man gid mo ana so usa kay inahan karon nanawagan og tabang aron madala ang anak sa heart center subot pasabot ay ang anak mga katropa dunay problema sa kasing-kasing. 10 months pa man mga katropa ang maong bata, 10 months pa. Wato nag hinaot nga kamong naminaw, kamong nagli-li ka sa tong Facebook live sa ginagmay tabang piso. Busag gutang to, piso. Sa piso mga katropa kung kana mabuo. Mga suking tigdako na jud kay nang tabang para sa tong kaigsuonan nga usa ka inahan nga nangayo og tabang karon. Para madala ngadto sa ospital
mga tropa ang iyang anak. Kabalo mo ko maginikanan, fail ninyo na karon, no? Fail na ninyo mga tropa. Unya ato nang madungog mga katropa sa itong pagbalik mga suking tigpaminaw ang panawagan sa usa ka inahan mga katropa. Alas 3:50. Kabalo ko nga inyong tagsa ka mga lugar karon sa inyong mga nahimutangan, nagulan na, nagtaligsik na, tugnaw na mga suking tigpaminaw. Muna nga painita sa ninyo ang inyong kahaponon pinaagi sa pag-inom o kape. Oy, atong Yes to Health Incorporated mga bay, naatay tulo ka klase nga kape. Premium Detre Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Saka mo kung wala naman sing adto mag pharmacy bang, wala na dito sa pharmacy kin hot dan ang wa pa ka deliver. Ani mo sa XFM Bukidnon at bang sa Nuvo mga katropa second floor daan nga PhilHealth sa una naata dire. Daghang products mga suking tigpaminaw sa XFM. Ani mo dire bisita mo mga katropa aron makita po ninyo ang mga panagway mga suking tigpaminaw. Okay. Ang uban makit-an to sa field. Kita na gin ni mo sir. Oh. Sa ingon na po na to. Guwapo or kining dili? Oo. Bita mga tropa, painita ang kahaponon, pinagis pag timpla o Santon Plus Coffee Mix. Standby sa itong pagbalik.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumiyan sa ginga siyok. Nang ako mabungog. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Caniero, taga Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: May vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Sârbișul ca tropa. Servicio ca tropa.
1: Balik ta mga pinalanggang tigpaminaw, 4 minutos, milagapak ang alas 4 sa itong panag-ubad, karoon na kahaponon. Mayo kahapon ni Ma'am Josefina Tinambunan na magandang maulan na nga hapon ka tropang Sir Jonathan, XFM, Servicio ka tropa, watching me sa Shop Aglayan. Salamat, God bless so from Tinambunan family, Bugkaon Lantapan. May gahapon sa Tinambunan family sa Lantapan sa itong mga FB viewers na nakalilik na sa Facebook Live. O sa itong Facebook Live, mga katropa. So, nag-isgot lagay ko dito yung issue mga tropa. Wala na. Oh, napoy mga security agency po, di po, kabalo mang wildo ni ilahang mga tao. Oh. Dad on, bito na yung shotgun, bantay lang mo. May reklamo ka ron, Rio. Ilang nato mga tropa sa Ibulgar, kaya ito pa nang imbestigahan. Oh, nangutana rin, nalang ko ipaminsyon. Oh, sa radio nga ano, dili magswildo ang agency. Blank security guard nila. Oh. Bisa na to, sigusgutan mga tropa, unsa ning agency, oh. Nay nakaron, wala pa'y swildo, sir. Sige raw, ingon nga hulat-hulat. Natanawa, gipangutana na to, mga katropa, asa napita ning agency, malay-balay ra daw. O, oh, nakini nga swildo, mga tropa, dapat ato pa ning katapusan nga swildo, unta? Oh. Kami, hapit lang po may mag-swildo, ang kini, wala pa'y swildo ning agency, ne. So, pastilan, mga katropa. Oh, yan naminaw sila live, bro. Nagtanaw sa itong Facebook live. Stila, mga tropa. Nagani po mga agency nga. Mabitang pangkawatan na inyong building diya. Kuan, kaya matulog naman ang guard, good? Oh. So, may umoys guard, okay? Ikaunon diya mag-duty. Oh, wa po'y kabilis, pamilya. Ang una, galatagaw na. Ito'y pamilya ang gigutom. Nga, ipa-duty naman yung guard ng Wisildo diya. Ah, binuang na. Oh. Ah, sinaminaw ning agency karon nung naigo ba? Tutang naigo bitawan eh. So hindi ho ipunin yung tao, ang tarong eh. Kanang shotgun bitaw giprinda na skuwa ron ah. Oh, wala na, iprinda na yung shotgun. Da, impas good. Oh, kanang issue nga mga shotgun, mga trupa, matulog-tulog na yung matulog na yung security guard ha. Kawaton yung shotgun, na impas ka. Kung nun, dyan ako, oy nga. Desod sa sir, ikaw matulog, gutom na kay sir. Katulog na kay ko, anak ko'y kusog. Kaya di mo ganun mo swildohan. Oh. Oh, ana-ana, basta ni mawala diya, oh. Di, sa di pala ito'y pasulod, mga katropa, agatuang katropa, karon usa kainahan, mga suking tigpaminaw, nga nanawagan, lagi og tabang para siyang anak. Diri sa taas sa unang bulyada, sa atong mga balita, karon na kahaponon. Sa report, mga katropa, PNP Malaybalay, 5 minutes lang ang response time sa shooting incident. Hindi mga katropa, kagahapon na nahitabo dito sa may National High School, Bukidnon National High School, nga naghimo og SIMIX, mga katropa, simultaneous exercise, kalabot sa shooting incident sa usa ka tulungan. Ka-report, pinagi ni katropang Hanil Otavios sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Malampuson nga napahigayon sa Malaybalay City Police Station, Hulyo 8, 2026, ang simulation exercise o SIMEX sa Bukidnon National High School may kalabutan sa shooting incident. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jupet B. Paglinawan, hepe sa Malaybalay PNP, tumong sa drill para matesta ang kaandam sa kapulisan, rescue teams o eskwelahan kung adunay emergency. Ilabi na karong panahuna nga adunay mga gakahitabong shooting incident sunod sa tulungaan. Sigon ni Paglinawan nga nakaresponde ang mga polis sulod sa 5 minutes gikan sa police station. Din sulod kini sa acceptable PNP 5 minutes response time.
4: Nakuha na to ni within 5 minutes due to the distance sa police station na to daring na sa atong tulungaan. Ang atong mga polis nakaresponde within the acceptable time magisit sa PNP 5 minutes response time.
3: Gitudluan ang mga estudyante unsa ang angay nga buhaton before, during ug after sa insidente. Apil na ang paghandle sa ilang emosyon.
4: Ang akong tabang no, in fact, na orient atong mga estudyante sa maong insidente, sa ilahang possible nga actions taken before, during, or after sa insidente, or even ang paghandol, o kung saan paghandol lang emotionally ang ilahang matag-usa.
3: Mapasalamatan usab si Paglinawan sa suporta ni Mayor J. Warren R. Pabilyaran, alang sa mga kalihukan sa kapulisan 24/7 para sa kaluwasan sa Malaybalay noon. Padayon ang PNP Malaybalay sa pagsiguro nga luwas ang matag-eskwelahan, ingon man ang mga estudyante estudyante ug magtutudlo. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumaro og Vision X Plus Softgel Capsule. Kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilota Bios, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Dagaw, salamat katropa. Hadilo Tabio, Sibuga Report. So mo to mga katropa, grabe, may kayo acting tong bata kahapon na buslot good ang green board. Na dukdukan siya hang 45 nga dulaan mga katropa. May mo acting bata. Nindo to ipabutang dito sa Sigabo. Mayong bata. So muna mga katropa, no, siya ka na. Simultaneous na siya mga tropa exercise. So napakita mga tropa kung unsa angay buhaton ba pananglitan mga suking tigpaminaw nga dunay mga senaryo o kakahitabo so ato agato sa inyong tulunghaan mga katropa. Kay dito sa Kota Bato 9mm ang yapotong dalas bata way ng estudyante yapon o nasapna noy bastilan sama lagi sa giingon na mo giingon ako ganiha nga kaniad tong panahon sa muang bat sa mga tropa nga iigit-igit ramanto dibno o karon pusil-pusil naman ang inyo o so na nagiging may classmate dito na mo classmate ahid ko ahid mi ato naka igsayahan nga short oy kulba rin mga bata rin ba nang develop mag-ayo ang kahanas mga tropa armas naman dili siguro mga katropa tungod anang naadunay mga pilit gun mga pwede mapalit ba na ito 8 mil pwede na mo ka mag-target shooting good unya dayo na nahasa imong pangamot di ba nahasa so be mag-enhance do tabi dito ta sa tinuod yung armas dili ka ha? usa ka mga tropa usa kay tan-aw ni sa tong PNP wa ba kanina nakakontribute pod mga suking tigpaminaw kay bata ba karon may naman muhawi do pusil kay tungod lagi na mga pilit gun ba oh basi indiha nagsugod mga katropa di ba so kinahanglan nato nga dili kita magpanic mga katropa kung aduna may mga senaryo panghitabo ingani mga suking tigpaminaw kay wata sayod karon panahon na mo nang mga ginikanan kinahanglan gid nga mo nituro ng inyong mga anak kay wata makabalo ba kampante ra kayta mga katropa unya atong anak dayto sutunghaan nahimo nang biktima or nahimo nang suspect mga suking tigpaminaw panghitabo so mga suking tigpaminaw dito maglangan kay nasa to ang pikas linya ang usa ka inahan mga katropa nga nanuktok nangayo og tabang na financial man pag-ampo mga katropa kay sama sa akong kaingon kaganiha nga tanang inahan mga katropa buhaton ang unsang kalisod nga pamaagi para mahatagan og kasulbaran ang problema siyang anak labi na nga 10 months pa mangguni nga baby batang babae ni mga katropa gwapa ra ni nga bata ni nakaron mga katropa nga nagatubang no sa kanabitang hagit sa kinabuhi mga suking tigpaminaw ang usa ka 10 months sa baby mga suking tigpaminaw nga kini murag nagini si problema gini si kasing-kasing mga katropa kay kinana madali o madala ni mga katropa sa heart center kay murag Dabaw or Cagayan de Oro mga katropa so kinana to tabangan mga suking tigpaminaw so naa sa tong linya si ma'am jut lang ha kay ato sang liliyon mga katropa tong kudigo kay napalong ang atong kudigo mga katropa jut lang yon. Naa sa pikas linya mga katropa si ma'am Kanja mga katropa. Ma'am, maayong hapon na iha kanimo og si imong tibuok pamilya.
5: Maayong hapon sir, labi na gyud sa mga suking tigpaminaw niining istasyon. Ang iya din ning mama ni Gisely Kanja sir kay karon nga hapon na disgrasya pod ang iyang bana na sa ospital.
1: Ama na nadisgrasya motor?
5: Nadisgrasya sa motor kay nag-deliver unta sila sa kuha nilang negosyo o kayo o kay ginagmay yun niya. Nadisgrasya siya nasa hospital niya yung gibantayan niyang bana yan lagi pa to bagsa ko sir.
1: Ako kay kini si G Chilgo nakita naman po min kita nakita ay naman po ta ate diba ano nakita ay naman po ta
5: oh ako si Annabelle to your sir
1: nakita ay naman po ta ate so Jaw, di mao Jaw, kaning mga screenshot Jaw, mali ni Jaw. Nung nasin na kunig appeal Jaw, ay nag-appeal Jaw. So, ate, maayo nga hapon pag-usab. Ate, pwede ba na mo masairan kung unsag yun ang nahitabo sa imong apo o kanusa siya nagsugod, ate?
5: na ibal ana mo nga naisakit akong apo atong 3 months pa siya sa kan hospital man siya nga giignan ni sa doktor nga kailangan siya i tudi iko sa Cagayan nga oto nga naning kamot lagi mi nga matudi iko siya among gidala sa Cagayan na tudi iko na siya nang subo kay pamalandungon kay naging unang doktor nga na sa ibang agsahat duha ka buo kang isa dako ang isa gamay. Nya grabe na mo ka pobre. Lisod ka ini sa tanan. Ya ang yang tambal pagyod mahal ka ayo. Ini na mo alos mapalit. Mo nang mga ayo gid nagtabang sa mga shopping kit paminaw nga unta. Matabangan mi sa mo ang kalisod karon ug ang akong apo ma. Amon ta maulian unta sa sayang balatian kay gipato di iko na mo sa otro. Nagdako naman ang bangag sa iyang heart. Nag-ignan mi sa doktor nga magpaabot na lang daw mi sa sunod tuig kay kanang wala na daw tambalan niya ang sakit niya. Dili man amo gusto nga dili siya matambalan kay sa pagkakaroon sige siya glagom. Muhilak lang siya gamay mo, lagom na yun siya. Dugay kay namo siya tabangon, dili gid siya kaginawa, sir.
1: So, ang buot pasabot sa doktor nga wala na tambal iyang sakit, buot pasabot, di, wala na tayo tambal nga nga idapat sa iya, o siya buot pasabot sa doktora natin?
5: Na yun ang doktor, nga wala man daw siya nahulihan na itong tambal nga idapat sa iya, dapat undangan lang sa agi daw siya, niya, panidaan lang daw namo, niya, yun mi nga, wala giday nga bisan ka nang idapat lang niya, kinangalan daw nga, di lang namo siya ipahilak, bukuan kay mudako daw kuno ang bangag sa iyang heart niya. Dili mangit pwede nga di siya makahila kay namo gi panahon nga muhilak siya niya. Muna nga ang iyang mama dili na mangyud ka kaya sige ra gihilak iyang mama kay di niya gusto nga mawala sa iya iyang anak niya ako pud. Grabe na akong paningkamot. Tabangan ako akong anak na unta ma makakita gyud niyo kana bitaw makaayo gyud sa ako ang apo kay ingko na man gyud siguro ni kayo na man gyud siguro ni tambal pero ang amo lang kalisod kay wala gyud mi kwarta nga amo magamit para nga asa na mo siya dalon.
1: Ate, unsay sikan opinion sa doktor sa inyo?
5: Ningon ang doktor gahapon na nawag na pud ni sa Cagayan, ningon sila nga pwede ra daw nga dalon na mo siya balik sa Cagayan lahi na sad nga doktor ang ipa-check up sa iya ha. Kaya ron daw nga matambalan, matagaan daw siya og lahi nga tambal nga para sa iyang heart.
1: So sa Davao ate natay dako nga ospital sa Davao, wala ba po mo naka-koordinar dito kung unsay ma, pwede na itong magbuhat sa bata?
5: Nakakuha nami, nakatawag nami dito pero kinalan daw nga ana ang mag-walk-in may paingon dito sa Palmero pa dayon ang kinalan gud namo kay wala man gud mi kwarta nga adto og Davao niya wala pud mi kaila diya sa Davao. Muna nga mura galisod bitaw mi gahuna-huna pero bisan unta nga nga lang nagalisod mi kung naalang gud sa dunta mi kwarta nga among madala di ba sad kay mi maglisod kay matun-an ra man gyud namo kung asa na dapit diha nga hospital. Ay gusto gyud namo nga dalon siya diha kay ingon daghan nag-ingon nga libre lagi daw diha.
1: Tinuod na ate. So, ang atuwa sa Davao is allowance lang para sa inyo ang naamo dito ng mga panahon o pag-transport. Gibali. Di, sa inyong pagpangita o panawag kang tabang, pinaagi sa social media, ano na ba may paabot o ginagmay tabang sa inyo, ha?
5: Sa UA, nakapangayo naman ni sa DSWD, diri sa Malaybalay, gitagaan mi atong permero namo nga pagpa today ko gitagaan mi nila og ana ang kwarta dayon kato pud ay kaduha nga pagpatuloy ko gitagaan na pud mi then karon gitagaan mi nila og 3,000 katong last na nga amon ta siyang gadalon na sad sa kuan pero wala pa nadala kay isa na ang plano pa lagi nga og mangtang adlaw dalon na namo ang bata sa Cagayan balik kay lahi na pud ang iyang doktor pero na disgrasya man iyang papa nga maura man taniga drive kung makahulami og sakyanan.
1: So, sa tuwa sa kuha natin, diri sa may Skanggob o sa mga sa tuwa sa Tuga Second District na congressman, nakaduol na bata para dugang pinansyal, no? Para madala sa Cagayan de Oro sa Davao man lang?
5: Nakaduol mi, bisan nga nyo tatong pangtubil na lang akong ipangayo sa kang congressman, pero wala pa gid minatagaan.
1: So,
5: karon wala gyud minatagaan kay ang amo ganing letters kay tuwa pa didto kay ingon gibalikan ako ingon may lang wala pa daw nabasa ni Congressman Jan Flores.
1: So pantubil, so naa mo sakyanan or motor?
5: Dili ga panghulam ra pod mi og sakyanan kay kanang amoy among tubilang kay dili man pwede ang bata nga isakay siya og kanang para sa anang bus karang mga daghan pasayruan bitaw.
1: Bawal man gina siya na.
5: Pwede. Amo nang panghulam ra mi din among tubilan si Mio noon pabilyaran. Aduha naman minya gitagaan upang tubil mo nang kaduha namin nakabalik og Cagayan.
1: Unsa na inyo ang sakyanan? Kanang gasolina or krudo?
5: Krudo man guro na sir, kay estrada man ang sakyanan among kahulman sir.
1: Sige lang kay naminaw man si station manager Rusty Maricudino karon. Sika sa mo balik og Cagayan ate.
5: Wan sir, ang among tang plano kay ugma unta sir pero
1: wa mo ipantubil.
5: Wala pa yun may pangtubil, unya, na-disgrasya pa yun ng iyang bana na umbot maunsa ni kay Gabi man ang iyang pagka-disgrasya, good.
1: Unsa ka tinuod nga, natuhog ang mata sa iyang bana?
5: Natuhog yun ang mata sa iyang bana sa kanang putri sa motor, sir, niya.
1: Ah, manapit na disgrasya na?
5: Nasamad
1: yun,
5: ako kaya ang samad.
1: Ah, manapit na disgrasya?
5: Dito sa Kuan, puro 4 diha napit sa kaning Freedom Park, sa Malaybalay City, kanang pub, sa Central Bitaw, sir.
1: Okay. So ate,
5: okay.
1: So balik ta ate si mong apo. Sa kung nahibaw-an murag si Senador Bunggo usab, aduna po ni siya ay malasakit sinter natay maramag kunya murag aduna po tay program murag na siya programa ani kaning aning nga mga balatian. Wala ba ta ka reach out dito ti ate sa iyahang buhatan?
5: Wala pa mi ta kaadto sir kay gani nagplano man unta ko nga kanang kung wala pa mo nanawag, mo na gigunta sa mga istasyonan kay mangayo na lang kung tabang kay pila na ka kanang adlaw, semana, nga sige kong balik-balik sa kanang gobyerno niya. Mangayo gig ko sa ilang tabang, kung dili pa, mangyayon ko sige pangayo sa inyo, karon pa man niya. Ang nahitabo kay Balibaran, Manila, kay wala na budget niya. Kung abisan ginagmay naman lang unta kay kanang di masag ko kinalagda ko, ang ako lang ginagmay lang ba? Kaya kung matigom ang ginagmay mo, abot mo ginaga mo dako. Kaya ang ako lang ginunta, nga dili na ako pitaw ka nang gusto nga makita sa kong apo nga gipasagdaan na mo siya, kanang muliok yun mi ba nga maluwas ginunta siya. Namo nang, kanang gaplaron ako man ako balin siya, ay mangayo ko dyan sa kaniyang estasyonan, pero dili mi pakalakaw, kaya tungod lagi sa pamasahe, nga wala din mi bisan pamasahe na lang kadulong dira. Napasalamat gaya kay kong dako karon sir kay nanawag ka sa among aniya. Gusto ni mo nga madunggan sa kahanginan mo nang dako gid kay akong pasalamat kay dugay na ko nang andoy nga unta matabangan gid mi kay hindi na ko gusto nga mausab ba ang nahitabo sa ako pag umangkon sa una nga kay bangagsahat na matay gid siya sa niya. Wala gid siya naluwas kaya nga akong magulang di panggudya mangayo maulaw daw siya.
1: So sa pagkakaroon ate, asa si baby karon? Hello ate?
5: Hello.
1: Oh, ang imong apo asa siya karon?
5: Na dito sa balay sir, gibilin na namo sayang igsoon kay
1: first baby ba ni siya? First baby ba ni Jichel? So ito balik-balikan mga katrupa. So muna no? Muna mga suking tigpaminaw ba nga? Pero tig yung sakita. Sakit kay mga katrupa nga ka, ang usa kay nahan mangita ang ginagpamaagi. Ang usa kay nahan mga katrupa mangita ginagpamaagi para maluwas ang anak. So muna gibuhat karon sa apuhan sa inahan mga suking tigpaminaw. So ang bata karon tuwa dito sa kalasungay man inyo ate no?
5: Kalasungay sir.
1: Kalasungay lagi. Oh, nakadto ka na diha ang area. So sa mga radio station, sa mga radio station din nga nyo naduulan na nakaduol pa ba? O first time pa nyo ning radio station?
5: First time pa yun, sir. Kani pa yun, sir. Kaya nga akong plano pa kay kanang muna mag-inunta ko sa Valencia pero wala man ko nakalakaw lagi kaya tungod sa kaning gapangitahe po ko ug trabaho, sir. Bakay may nalang po nga kung naon pa ko'y trabaho, di o sa kay may magsigig pangayo na muna nang isig po kung apply yung trabaho kay naning kamot lang ipod ko nga madawat lang yun ko bahala kong utility ra.
1: Na muna ang sa ato ang mga city councilor sa syudad sa Malaybalay at eh, waka ka-testing o pangayo kay simong naingon ka gani ha nakaduol ka sa tong CSWDO, kang mayor, sa tong mga city councilor?
5: Nakaduol na ko, sir, kang kuan. Si Brian Flores, gitagahan niya og 2,000 unya. Kanang dako kaya ko pasalamat ato sa iya kay iya gitong kaugalingon nga kwarta, wala na siya ingon nga kanang gisulatan lang bitaw niya. Then iduulon pa ko kang vice mayor. Then kaluyan punta mi sa iyang sekretary, gisulatan niya nga katong naipapil nga gamay, sir, mga i-process pa sa DSWD. Pero ang nahitabo kay imbis nga itagaan namin niya 4,600 na sa papel lang, niya mo na itong i-process sa DSWD, kaya niuntol naman po siya, kaya wala daw may quotation. Quotation, gidawi lang pangitaon, kaya kung naay quotation, dalira daw kay process. Ito nga, wala ginamo na process ang kanang ilang ikuan sa amwa, upper.
1: Waka ka dool kang City Councilor, Jason Chad Ayala, kay kini, humok mong punay kasing-kasing, labi na po siya mga kabataan natin.
5: Si Ayala? Ni Abto mi, sir, pero ang nahitabo sa iya kay wala siya din ha. Kapila na ko nagbalik, di ginako siya gakaabdan niya.
1: Masinatungnan po.
5: Ang iya lang mga sakop po niya. Wala daw mahimo yung mga sakop, kay wala gidaw ilang counselor.
1: Kay basi ato nga time, to siya Manila po di ay, basin.
5: Oo daw.
1: Sige lang, kay yeah, basing naminaw si Kons karon, ato po din ay paabot sa iya ha, ate. Kay, usamay mga dokumento, nga inyong gihawiran karon diha. Mangayo lang po kong kopya ni ana para usap po siya itong ipakita kung muduol ta sa matag offices no sa ito kapang gobyerno diri sa ito labi na sa syudad sa Malaybalay. So,
5: oo, ako lang nalipasend sa akong anak, sir.
1: So, kung maplano ito inyong ibalik o kagayan pero nadisgrasya ang kining papa ani nga baby.
5: Oo. Ugmaon ta, kaya gitagaan na magtubil ni Mayor nga kuwan, 35 ka litro. Unya din na nung namo to makuhan sa kay kaniyang nadisgrasya man yun. Ya karong ganit sa rokay, nagsuka na siyag dugo ka nang nagsuka na siyag maayo ba? Amot na unsa ka na sa roy?
1: Ang bata?
5: Ang papa niya.
1: Naparok surong ulo ato. So karon te si Bibi, unsa man yang sa iyong tanaw karon? Abtik ba siya? Malipayon ba siya? O sa iyang taliwala, sa iyang balatian nga dunay duha kabangag niyang kasing-kasing? Sa iyong pagtanaw at iba?
5: Tungod lagi sa iyang kabata, sir, makita na mo sa iya nga kanang uan, luspad siya, sir, luspad, unya. Mukatawa man siya, malipay siya, pero makita lang yun na mo sa iya nga. Mukatawa siya, sir, pero ang luha sa iyang mga mata kay magtulo, sir. Magtulo ang luha sa iyang mata.
1: Pakita bang sinyalis nga gusto siya mo fight, mo ilabanan ang sakit?
5: Gani, ay nakayun mi nga. Pakita niya sa amo ba nga, uan, pero patingala mi ang luha sa iyang mata, sir, kaya matulog yun mo. Garay din sa iyang naong, anduhan niya kamata.
1: Kaluoy po ng taon eh. Kamanghurad man ni no, or first baby ba ni? So ako na sayop?
5: Oh, ikaduha na niya nga anak, kay kanang, ang primero niya nga anak, kay kuan naman, 11 years old na.
1: Kaluoy ng taon. Ate, tagaan takag dugang higayon para manuktok, manawagan, muhangyo sa itong mga listeners o FB viewers karon nga naminaw, nakalili karon kabalo ko nga kitang mga Pilipino, bisag unsa kalisod sa sitwasyon, makatunol kita, bisag ginagmay nga tabang pa sa itong isig katao. Ate, imong higayon para manuktok sa kasing-kasing sa itong makigsyonan nga naminaw karon kahapunon, ate.
5: Sige, sir, salamat. Akong panawagan sa mga katawan ini sa probinsya, sa Bukid noon, kung naminaw manggaling muna mo karon. Aniya, manuktok ko sa inyong kasing-kasing, unta. Inyo may matabangan sa problema sa ako, apu. Nga naibangag sa hait do, kabuog. Sa pagkakaroon ng iyang papa na napudali sa hospital kay disgrasya sa motor. Munang nakaingon ko sa ako galingon nga. Ano sila makaya ang problema, pero tungod kay naa naman ni namo, amo gining kayahon mo nang bisa ginagmay lang at tabang, dako na kay nangakalipay na mo kung inyaming tabangan. Panginaot ko nga, inyong madungga ng among pagpangayo, panuktok sa inyong kasing-kasing. Salamat kaayo kung inyaming tabangan, bisan ginagmay, pero dako na kay na makatabang sa amo ha, sa akong apo. Dagan kayong salamat, sir.
1: So, sige ate, kay after sa kong program, tawagan ta ka kung sa itong pwedeng mahimo ani para sa dugang natabang atong makuha no sa mga nasa ato sa gobyerno, tumaking sa ato mga naasa sa konseho, o asa ta pwede mo dool ate para sa kung gustog datog Dabaw, o siya maagi para sama siya mong ingon, doon mag-walk in. Magistura na ito ate, after sa akong program ate.
5: Salamat sir.
1: Okay, salamat ate, I'm Ping, o mayong hapon.
5: Salamat.
0: Servisyong katropa.
1: So mo to mga katropa no, subo ba? Ni bitang sakit pamaminawon mga katropa. Kato lola lang ito atong nahinabi karo unsa lang ka ang na kung inahan pa. Ingon ta mga katropa bitaw nga dogi tabuna na halos sa langit ang sitwasyon ni Ma'am Jichel mga katropa Jichel Candia to lola man to niya atong nahinabi karon. Okay, grabe panghitabo ba? Imagine no nimo mga suking tigpaminaw na disgrasya pagyud ang amahan bis ugma unta dadon sa Cagayan de Oro. Oh, ugma ba? So sakit ni. So sama sa gisaysay sa apuhan mga tropa sa tuwa karon sa kahanginan nga nakita nila sa mata sa bata ba nga nagluha, maghilak. Eh, feel bito nimo nga ilaban ako ni na sakit. Okay. Dili kini day nga sakit mga tropa. Sa kaniad to, panapo na sila'y pag-umangkon, bato ni ate o ni yabatong apo nga, ni nakabsan po sa kinabuhi, sama ni nga balatian. So karon di sila gusto mga katropa nga kinabitang wala sila'y buhaton ba? Sige na lang, pasagdaan na nato ni. Di sila gusto, ana. So, morning nga, kumakita niyo sa Facebook account ni Ma'am Jichile, Candia mga katropa, na nawagan siyang tabang. Nangayog tabang mga katropa, kaya nakabutang pa nito, magpabaga lang siyang naong. So, isip ko siya kainahan nga naminaw karon, kabulo ko nga feel na ninyo. Nabati po ninyo ang nabati, ani nga una inahan o kapuhan mga katropa. Labi na gidni si Ma'am Tahad, Torres Lorna, maying hapon niya ma'am, maying hapon. Otrohon ako mga katropa, kami sa XFM Bukidnon, namami matunol nga tabang dili kita tong dako apan kinasing-kasing mga katropa. So ako nanawagan no in behalf sa mga station manager mga tropa kay ako may naglingkod karon so ako na lang manawagan dre. Oh in behalf sa mga station manager Miss Rusty Maricudino sa mga kubanan mga katropa sa XFM Bukidnon magpabaga pumignaong sinyo ha. Oh bahalag baga na may daan og naong. Oh so manawagan mi mga katropa kung aduna man moy ikatunol ginagmay ba kay kana magong ginagmay mga katropa pwede na siyang mudako. Kung matigom na tuna mga suking tigpaminaw. So sa gustong mutabang sa sitwasyon karon sa baby na si Juhaira J. Candia, mga katropa nga taga barangay Kalasungay nga 10 months pa gilintaon ni nga bata. O 10 months pa ni nga bata mga katropa nga adunay balatian nga nabangag ang iyang heart ng iyang kasing-kasing mga katropa. No? So kami, nanuktok sa inyong tagsa ka mga kasing-kasing nga manginaot mga katropa nga sa ginagmay nga tabang atong mapaabot mga katropa nga tos pamilya Candia mga suking tigpaminaw nga madala sa ospital magitaan o remedy ang ilahang apo, anak mga katropa nga kanabitang malampasan o sa ita, bisaya sa malampasan matabok ni nga problema ba? Kini nga problema mga suking tigpaminaw. Oh, although dili na to kaya ang financial mga katropa, ang inyong pag-ampo sab, no? Ang inyong pag-ampo mga katropa para sa anghel. Okay, ba anghel umuning bataan ni. 10 months mga suking tigpaminaw. So hinaot nga ato mga katropa sa probinsya sa Bukidnon kung asa man ta karon maabot sa lanog sa Sibya mga tropa sa XFM Bukidnon. Ang ato ang Facebook page mga katropa sa XFM, pwede mo mag-message diha. Mangutana mo kung asa ipadala mga katropa ang kining ginagmay tabang para sa bata mga suking tigpaminaw or pwede mong musaka mga katropa dinhi sa tuang sibyaanan sa 101.7 XFM Bukidnon. Kung gusto mo og GCash mga katropa, through GCash na lang na mga suking tigpaminaw ang inyuhang pagtunol sa tabang. Pwede mo mag-message sa itong Facebook page mga katropa, no? Atong tabangan mga katropa ang usa ka anghel nga kining gasagubang karon nga balatian madala na to sa ospital o maalibyuhan mga katropa ang gibati ni ini No, nagtan-aw karon ang usa ka inahan mga tropas bata, si Ma'am Jichel Lee Candia mga tropa. Dagang salamat sir, Ma'am. Salamat kayo, amping dia. Kumusta man imong bana, Ma'am? Kumusta man? Kay hayra na to, disgrasya po di ay. Mo nang wa ka na mo na uban karos kahanginan. Ma'am, among paningkamutan ug asa taman ang among makaya, oh, ug makaya, Ma'am. Paningkamutan ato ni. So after program mo nawag ko si mo ang manawag ko niya. So akong utrohon mga katropa. Akong balik-balikon sa inyo ha sa pagpangayo og ginagmayng tabang. Kay kana magong tabang mga katropa, wala man guna siya gi wala siya disenyo bangong kwartahan ka. Unsay estado si mong kinabuhi? Kanang tabang mga tropa, unsay kasing-kasing naa mo ka? Nya kanang tabang mga suking tigpaminaw nga wa kay kapalit nga gihulat ba? Walay walay bugti bitaw mga katropa nga hulaton nga mutabang ko kay kanang gusto ko nga napuri sukli pohon. Nintabang ka kay gusto kang mo na imong kasing-kasing nga mutabang mga katropa unya kanabitang pagtabang nimo madungog nimo ang words nga salamat mga tropa. Pinakanindot na? Oh, pinakanindot na mga tropa nga makadungog ka o siya ka words lang nga salamat? Muna'y pinakanindot.

ka ratol-ratol gyud oy. Magkaratol-ratol, magatrupag pangita og diskarte kung saon. Labi na karon nga ang padre da di pamilya na apagin sa ospital kin na disgrasya mga katrupa. So, pirti ba? So, ako, utrohon ako, balik. Mangayo ko o ginagmayng tabang kaninyo mga tropa. Kabalo ko si Naminaw, si City Councilor Jason Chad Ayala, karon na kahaponon. Kabalo ko nga basin ma sa ginagmayng tabang mga katropa atong mapaabot ngadto sa pamilya nga nangayo og tabang. O niya, pwede po mo tanaw o pwede niyo tanawon ang Facebook post ni Ma'am Jitchelli Candia mga tropa kay naa diha pud ang iyang panawagan uban. Oh, naa diha mga tropa tong gusto mo magpadala sa GCash na number naa po dito mga katropa no. I-search lang ang Jitchelli Candia mga katropa. 36 minutos ang milagapak sa alas 4 kahaponon. Oy, pating kusuga sa ulan kagahapon ba ya? Basin pati ng hugawa imong sakinan, presko ah. Nga dako kayong hinloon. Pasabtan ra kay nagtrabaho man. Gusto kag humot, limpyo, car wash mga katropa, hamugaway nga lugar, dali rang makitaan mga katropa, nya di pagyud ingon nga paggawa sa car wash imong sakinan makatunob og lapok kay nindot ni ang 4F's car wash kay accessible onya paggawa sa car wash area karsada na hinlo pagid kay mga imong sakinan mga sulking tigpaminaw sama ra gihapon na kung ilang services kung asa ka nagpa-car wash mo ni nga adto na sa 4F's car wash barato kay na didto mga katrupa. Ang motor 100 sa uban na ni 150 man ni. Katisting man ko. Oh, nai 150 uban kay 200. Sa sedan mga katropa 180. Ang van 280, ang high roof mga katropa 300, ang pick up 230, Raptor 250, ang SUV 230, ang minivan 180. Ang services niini mga katropa sama sa ingon ganiya kuan mga katropa. Nay blower, vacuum og tire black mga suking tigpaminaw, ha? Muna mga katropa no. Adto na ta sa 4F's car wash mga suking tigpaminaw. Paghiulat katong magpahinlo, bisitahan na. Naa sila himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. Padulong sa mabuhay ba? City mabuhay tapad sa San Jose National High School. Na di ang 4F's car wash mga katropa. Unya dili lang po na car wash lang na diha. O na po sila ay car rental. O barato kay bay. Barato kay lang car rental dito. Karon panahon na nakay lakaw nya uban ni pamilya o wa kay sakyanan, pwede ka mangabang dito. Pwede ka mangabang mga katropa sa 4F's 4F car rental. Barato kayo, libre pang duha ka oras. O nay libreng duha ka oras mga katropa. O ang 24 hours sa van 3,000 ra. Ang 12 hours, 2,500. Ang washing charge, pitirang bratuha, 280 ra. Ang pick-up o SUV, mga tropa, ang 24 hours, 2,500. Ang 12 hours, 2,000. Ang washing charge, ana mga suking tigpaminaw, ang washing charge, 230. Ang sedan, 1,500 ang 24 hours, 1,000 ang 12 hours, 180 ang washing charge. Diba? Pertigang bratuha yun. Boundaries ani, naano si mga boundaries kung asa na sila pwede kina kung isgutan ng mga presyo. Balinguan. Hagin napitang Balinguan. Padulong dito sa hinguog no. Balinguan, Loriga. Padulong kita utaw ana oh. Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, dependis kalayon mga suking tigpaminaw mag-add ra ka og 1,000 o 500 to 1,000 pesos. Di ba? Di na ka nya fill out kuan gini ba? Feel ni mong imuha sa kinan kay hinlo na gunindaan at timado mga katrupa. Umot pag yun. Unya, kung gusto ka magpabook kay kulba po ning 4F's car rental magod kay hurot-hurot ang sakyanan ba? Pag agi na ko ito ganyan, wala naman po yung mga sakyanan. But pa siya but mga trupa, dugukunon gini og mga customers. O nindot magod ni sila og servisyo bud. O pagpabook na mo. O agpasis, naminaw ka na, plano kang mo abang og sakyanan. Pagkuha sa itong papel o bullpen ba? Sige, pagkuha kay nine number. Agpas, dayon, dugaya, judoy. Mone, mga tropa, ilang number? 0970
2 at

0: 0917-287-2613. Atong utrohon, 0970-287-2613. Napay usa. Duha man eh. 0915-541-3653. Atong utrohon, kaya basing huwag kakuha, 0915-541-3653. O diba kaha, bisita sila hang kining buhatan diya sa Purok Uno, Barangay Sanusi, Malaybalay City, Bukidnon. O siya pa yung gihulat? Gusto kag sakyanan nga barato o limpyo? Adto na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Sakay na. Dapat ana to sino? Ambot langaw. Ambot langaw. 41 minutos. Milagapak ng alas 4 sa hapon. Ay, may hapon ni Nanay Suraida Batulina. Hits, nanay? Nay, na hits na? Hits? Kumusta man atong mga katropa diyan sa Valderrama? Kumusta man ang atong umaabot nga kapitan o kagawad? Kagawad lang sa ati ah. Sa atong umaabot nga kagawad diyan sa Barangay Imbatog nga naakaroon sa Purok City, City of Valderrama, Imbatog, Kabanglasan. Ate, attorney, sunod, honorable. Ah, kulba, kayo ay tulo pa nga ano eh. Duhaw, attorney na, honorable pa. Ate Darwinda Batulina, mga tropa, nagko na rin mong manok dito oh. Nagko ng manok ate no. Naot ati nga wa gintay mamatay na. Yung hapon pod ni Kuwetutot Antipatiya, muhi pa taog kwan. Muhi surta og 45 days ani ate. Natay puhunan muhi surta na. Hapon ya tanan no, may hapon ya City of Valderrama, padulong da may lubugon, patag mga katropa. Kumusta man dalan diya sa may Imbatog og boundaries miglamin? Na repair ba tong naputol kahapon? Uban katagaw taw kay nintuyok sa kabuluhan. Ni tagaw taw in taon mga katropa kay nintuyok sa kabuluhan. Perteng layo ang mutuyok kay na nakasimbatog. Na nakagbatogod na mutuyok kag kabuluhan. Perte ka layo mga suking tigpaminaw. Di 43 minutos milagapak alas 4 dugang ukatapusang detalye sa atong mga balita. Landguard gipusil patay tungod sa awes yuta. Na panghatag yung mugihuta diya. Gituho ang suspect. Anadak pan. Pero gituhuan pa. Gituho ang suspect. Atong sa Iron Bay ang report pinagi ni katropang Pili Poligario sa XFM Jinsan.
1: XFM report.
2: Sikop sa mga otoridad sa gilusad ng hot pursuit operation ang ginatudlong suspect sa pagpatay sa landguard nga nahimutang sa National Highway Barangay Labangal at tubangan sa Purok Mauswagon alas 9 sa buntag ning niaging adlaw. Giilang biktima nga si Wilson Villahuan, 60 anyos nga landguard sa pribadong luna sa Barangay Labangal ug residente sa Sapu Parido malapatan sa Rangani Province. Sumala pa ni Maricel Villahuan, misi sa biktima nga dako ang ilang pagtuo nga may kalabutan sa land conflict ang hinungdan sa pagpamusil.
3: Ingon sa iyang mga kauban dyan niya, dito kugikan, kuhanan ko yung mga gamit, nag-sign man daw na ganyang, pero di na ko kakapian iba, anak daw, land conflict.
4: Posible kasi kalaban na ni ma'am.
3: Polarte.
2: Sa operasyon, sikop ang kinatudlong suspect, kagingan lang Muhammad Ibto, 50 anyos, ka-residente sa Purok Budya, Barangay Labangal. Matod pa sa operatiba, nakita kini nga nagmaneho og sikad nga dunay dala nga sako. Sa dihang gihawas ang sako, bibulaga ang 9 ka mga high-powered og long firearms. Pasangil sa nasampit, igura siya gisugo og wala ideya sa mga dagkong armas. Blanco usab ang mga anak ni ini nga nakurat sa dihang nakaposas na ang ilang amahan.
5: May nagdakbo doon sa amin, sabi niya na may naging baril ba? Doon, tapos naglabas kami lahat, pati mama ko. Sabi ng mama ko, ano yun? Sabi niyong asawa mo, nadakpan ng baril. Kaya nagpunta kami dito, hindi namin alam na sino yung nagpan ng baril ba? Kasi sabi niya sa amin na magpunta daw siya sa Ularte kami bili ng isda.
2: Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, adunay nahitabong shootout tali sa SWAT team ug sa mga namusil, human magikinukdanay, apan laing grupo na ang nakadakop sa sospek. Sobra pa sa tulo ang responsable sa pagpamusil, apan ang dinakpan na lang ang naabtan sa boundary sa Purok Mudya ug Purok Ularte sa Barangay Labangal.
6: Nagkaroon agad ng hot pursuit operation. And then abutan to sila, pinaputukan pa sila ng mga kasamahan.
2: Sa pagkakaroon pa dayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang nasampit nga krimen. Mga katropa, ayaw tuguti nga kanunay luya ang imong panglawas. Kinahanglan nimo og dugang bitamina, magsatong vitamin C na. Alang sa nagkahiusang alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Servisyong Katropa.
0: Daga, salamat Katropa. Philip Olegario, si mong report na tukas yung lawa yun. Normal na, basta live. Normal na siya. Oh, tanawan yung comment ng atuang umabot ng kagawas, barangay yung batog. Ate Darwinda, batulin naming hapon, di ate? Maying hapon, di sir. Sir, di ate. Oh. Kakanunon, rin ba kong bisayang manok, ate, no? Kakanunon, rin ba sinay, gitugno na manok niya ba? Oh. Basi na yung gitugno na manok niya. Niya, kinanlag, initan og tubig. Tewa okay, ko kaon itong bihag na itong nanari mo sa Banglasano, itong three winds. Today, manok niya ba na gitugno karon ng hapon po ni ate... Uso gito piting kusog ang radio niya? Nay, kusog yung radio sa linga niyo. Sa ngalan na ito, kalimot. Masa ko si... Na. O na, lintano na kayo ko, kinapakog ko gahapon. Oh, napakog ko gahapon ba? Oh. Sa si Ate Brigule ba to? Sakto ba ko Ate Darwinda? Oh. Limtano na kayo ko ba? So mga to mga tropa ang naglangkob sa itong mga balita karon nagkahaponon mga suking tigpaminaw. Maayong hapon sa tanang tao nga naga nga niya nga nag nagtambay sa balay karon. Ilabi na kay Buitek oy. Yan sa Buitek ron na. Ihaw nagkalit niya o Bisaya ba? Oh, naraman diri pwede na maihaw. O kan na, naano daw dito, pwede na daw maihaw. Automatic tubag ba? Naminaw, jirabit ron, no? Shout out po mi diri, naminaw sila karon. O minaw, jirabit karon, naging ligid ni nga mong igsoong babuyon. Si Mama Toods o si Iyang, si Tiyang-Tiyang, mga katropa. O si Buknoy, the name you can trust, mga tropa. O si DC, o minaw sila rin niya, balay, proksayos, mga tropa. Minaw sila rin niya. O shout out, pumidari, shout out lagi. O, si Ate Marjorie, Ate Marjorie, Briguli, aplido ato tino. Masalak, si Ate Marjorie na dyan, minaw. O, kusog yun ang radio niya. Dihapon siya may patag imbatog. Kusog yun po yung mga radio diha, mga katropa. Kusog yun, may hapon yung tanan diha. May hapon ninyong tanan. Salamat sa kanuna yung pagpaminaw diha. Sabi na si Nanay Suraida. O, boy take. Hits na boy. Wapa. Isuro yung baso kay malimtan ng tong. Namingaw man ang team palaigit karon diha. Nagkaluya naman ang team palaigit na bungkag ko nila ang team ko. Wala pa ka-recruit o lain ba? Okay, skrek-krek. Ito naman ko nila. Wala pa ka-recruit mga tropa o bagong member, miyembro ng team palaigit. Nagkaluya man karo panahuna. Walay baha diya. Walay baha diya. Walay naanod ng mga talong. Itong unang baha sa Valderrama. Naghanan talong ng anod. Likado to gahapon og nangaanod tong baboy bay katong diya sa imbatog. Sus daghang nagi to mga baboy atang-atangan gyud nito sa ubos unta. Kaya sa una diri sa Vilita pagresponde na mong Christian Bakyugon og baha kanang pagresponde no ba ning tabok mo dito kusog king bag itabok namo. Pagabot tumoy ni naanod nga pato agihaw dito sa atong mga katropa oy. Dugay may kauling Christian kinangaon may pato. Nay naanod na pato ba? Wala gisintensyahan mga katropa. Pero tong patuha to, wala nang ngita tagya gahi mo to yung pato, wala suko. Panahon pa to na mong Christian? Basta yun ka na yung silingan diya nga masuko nga giihaw ninyo yung manok. Ingno ni mo nga sunod mamuhi ka. Patambo ka yung manok kay tab-an kay sabaw. Kasuko diya, kaya wala mi imong manok. Anaan na diya niya. Ino ni mo nga, ay kabalaka, kaya na pa may sobra ni tagaan, nataka. Ana ba, di na siya masuko. Uman siya nahago ang luto. Ana rin na mga katropa. Nagkatawa si Ate Darwinda diyo. Ang siya mo niyang, sus kaluoy po ni mga batos diya sa kinsa mo ni mga bata. Ang siya mo niyang nasasakot eh, murag anagon ni ba? Anagon or utan eh. Atong lilion be, murag utan eh. Siya mo niyang, mais lagi, anagon lagi oh. Anagon, saging. Toa, saging hinog pag yun. Lami ning anagon nga dili ni mo magsugba ka ba? Ay kay glutoa? Pagkagabi, buturan ka na, bukot ni kaghabol, nungutot ka. Bungkag lang pinig mo na ba? Oh, labi ni Cyril, bugay-bugay ni Cyril Sahay. Oh. Happy birthday, Cyril Perez. Oh. Ang hapon yung tanan niya. Wala man tayo yung oras, tabian man kita, ni? Oh, akong utrohon, mga suking tingpaminaw. Balikon ako ha. Nanuktok mi sa inyong tagsa ka mga kasing-kasing karong panahuna. Nga matunula na to o ginagmayang tabang ang ato ang katropa nga nanawagan mga suking tigpamina og tabang para madala nga to sa ospital ang ilang anak, ilang apo nga dunay duha ka bangag nga sa kasing-kasing mga katropa no. So uy dagko na tong chicken dito, madaruhan ang atong manok. Oh, so mo na mga suking tigpaminaw. Kami 6FM, kabalo man mi nga mahina tagon mo o mapagbigay mo ba? O may natagon mga suking tigpaminaw. Pwede ra nyo i-message among page, mga tropa o di ba ka mag-walk in mo, pwede mo mo tunol ra imo kabalah ka. Walay maskin piso among isulat sa bulsa na ipaabot na muna ngadto sa pamilyang nanginhanlag tabang. Wa man po nay ayo nang nangay kag tabang ibulsa pa nimo. Oh. Muna mga katropa, so truho na to. Sa dunay mga lumong kasing-kasing mga suking tigpaminaw, atuag ipaabot itong tabang, ginagmay apan kung mabuo, mahimo ng dinagko mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa muag station manager katropang Miss Rusty Marie Codino, o sa muang usakwang katugbang sa Pikas Lawak, katropang Jao Pagutayaw, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano Muingon, ang pagkabot sa hostisya, kinangla nato ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling nga binuhatan. Maayong hapon bukid nun, ang pingtang tanan mga katropa kay nagkrismaot na po panahon. I love you, Bukidnon. Servisyong

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na po, nabalasa po sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay, alibiyo akong pamati. O niya, normal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sarili niya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit sa mga butika. Daghan ang ko. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present.
11: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
12: Tarang at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money time. Ipakita sa...
13: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsa na adik to?
14: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak. Ha? Tinuot? Walag yun? Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City. Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: Exciting!
15: XFM.
2: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bubunggo kabuong murag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung wala, nilahinga na siya, magkanihin na siya, nagkawala, at doon, nawala na yun. Mula ganit na kanidabis niya, kanawala, magod, basta ka ako, usalag ko kumutisimo ninyo, alanga, minut yun.
1: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako si Nika.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El El Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
6: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Dili daghan pa ang plus. Pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Bisitaha ang RP Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Hala, ngano ni? Pagko pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, perme?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: Emergency Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mau na dia, madi. Magsige yung diet. Unya, magsige rin po ng kaon. Exciting!
3: Exciting!
1: XFM.
0: XFM.

0: Credit to the original singer of the song. Thank you.
1: Good morning, Pader.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, nanglabahing taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oh, oo. Oh, mga sanina na ako ni tanan akong ipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana pante? Napajud mga sinina o halos pang babae. Dawat naka og labada, padre.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No more. Senten Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw na?
4: Uy!
3: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mall.
3: Ako'y mangutana ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan. Tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka niyan to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!
16: Exciting!
17: XFM.
18: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection. Araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
19: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba?
3: Sabo na?
2: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong kumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Salayan ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Stone! Nagpila inyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Ako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LA Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LA Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling ako hituyan nga mga pulong, ako ginapagamuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay, o dagang salamat.
2: Sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, par! Imo dahil pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: super exciting.
1: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
1: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
0: Mga katupa, exciting!
3: XFM Subtle
4: Plus Gold. Ako si Jubilin, na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko na nagsige na nabilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron sigurado protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing po din.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dito dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayrag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo bag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
2: Ahay, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
2: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, marapo ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Pero may.
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pag go. O...
5: Gotta say it once again. I can't help.
3: You'll save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikali ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulang dayon. Excited?

0: exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Oh, ano siya man ura?
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw siya ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting?
0: Exciting!
3: XFM.
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Casimillo. Mili sa Santon Plus. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako? Kali, mili magkakatulog ba yun? Magkamat mo, tuduga na sa pagbalik katulog. Lima na din ay katulog na din kung makatulog ba yun ba niya? Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kani ato, bili man. Masamag inang sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali lang.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: sa moa ba?
1: Ha?
0: So kayo mudaga ng mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: Sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Anxiety?
7: Mga katrupa, exciting!
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga bibisa, dekalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan na gusto mong makasubok ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyong pong lugar at hanapin po ang tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyong pong iinumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ito po yung lugar Sir Michelle Hinas, makasayo ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayan pa rin, ang isa sa ating pong mga certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa. Welcome po muli sa ating palatuntunan.
4: Samahan po ninyo mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages. If meron kayong mga inquiries about your health, text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc. And at puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo
6: na itong i-order online sa Shopee.
0: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
6: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
4: Ayan po mga kaibigan, pwede nyo po mabilihan ang atin po mga produkto. Kaya kung nagkakaubusan dyan sa ipong lugar, eh, pwede kayo maka-avail sa atin pong online shop, mga kaibigan. Ano? Sa atin pong official Shopee page. At mag-add to cart na po dyan, mga kaibigan. Ha? Lapin nyo lang yung Yes to Health 2011 para po makasigurado na legit ang inyo pong mabibili na mga produkto ng Yes to Health. At pwede pong sumadya sa atin pong mga Yes to Health clinic. At lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay available naman dyan sa atin pong mga clinics, mga kaibigan. Sabay nyo na rin, pagpapa-check up po ninyo, pagpapakonsulta. At meron tayong mga other modalities na pwede nyo pong ma-avail dyan sa atin pong Yes to Health clinic.
6: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalamahan kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, kahit naman dok hindi masyadong naghihikilos. Meron mga ganyang karamdaman na nararamdaman ating po mga kababayan. Ano po ba dok ang dahilan at ano ba yung nangyayari sa ating katawan pag nakakaranas ng ganitong problema?
5: Ang tawag doon ay fatigue. Ano? Mm-hmm. Ang fatigue ay, if you will define that, ibig sabihin yan, sobrang pagkapagod. At ito ay napakahirap. Yung iba, napakahirap bumangon sa umaga, napakahirap ding matulog. At ito ay maraming underlying complications na pwedeng magawa sa ating katawan. Kaya nga pag may fatigue ka, ay kinakailangan mong gumawa ng way para ma-relax. Okay? Kasi bawat isa naman sa atin napapagod from time to time. Pero itong condition po na ito, ano, ibig sabihin, overtired tayo. At itong extreme fatigue, pwedeng ito ay magdulot nga ng mga ilang consequences sa katawan. So, with other symptoms, itong fatigue lumalabas katulad ng depression. Diba? Especially mga tao na halos wala silang masyadong activities na nai-enjoy nila. Mm-hmm. For example, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang work na routine mo talagang paulit-ulit lang at wala kang other diversion kasi yung sinasabi nilang work-life balance, for some people, hindi yun nangyayari. Ano? So, ibig sabihin, hindi naman masama magtrabaho, lalo na kung matindi yung work schedule mo. Pero you need to do something para hindi ka magkaroon ng depression sa ginagawa mo. Kasi once you have depression or any anxiety, it can also lead to fatigue. Ano? Pwede rin ito ay magdulot ng problema sa concentration na hindi ka na makakonsentrate na maayos at yung pagbagsak talaga ng energy level mo. Kasi yung pagkapagod, nangyayari naman sa tao, pero pag sobrang pagkapagod na, itong fatigue, hindi ka na makabawi ng iyong energy. Pati yung motivation mo, everything, yung ating physical and emotional health, kasama na po dito. At yung iba, nagkakaroon na ng nervousness, di ba? And irritability, yung iba, muscle pain, tapos panghihina ng mga kalamnan, okay? Kung ikaw ay may nararamdaman ganito, maaaring ikaw ay overfatigue na. For example, yung mata mo, parang laging, kung titignan mo yung mga mata ng tao, parang tired eyes ang tawag nila. Parang puyat ka lagi yung tingin sa mata mo. Tapos yung mga binti mo, laging masasakit, parang laging nangangalay. You have soreness or pain anywhere in your body na hindi mo na malaman saan na ba yung pain, hindi ma-identify. Pag meron kang stiff shoulders, especially itong ating balikat na to, naninigas na yan, hanggang dito na sa may leeg, hanggang ulo, nararamdaman na natin. Yun, sa palatandaan na yun. Ano? Yung madali kang uminit ang ulo, yung boredom, are signs that you have general fatigue or extreme fatigue. So, ang cost niyan, unang-una, sa lifestyle natin. Poor diet, kasi may mga sustansya na hindi mo makukuha sa diet mo that leads to this problem. Kasi marami naman mga tao na ayaw naman nilang, yung iba nga nakaupo na lang, ayaw nilang mapagod. Computer lang, daliri lang gumagalaw. Pero pakiramdam nila parang pagod na sila. One reason is they have poor diet. Okay, o kaya naman yung iba ay yung sobrang pag-inom ng alcoholic beverages. Mm-hmm. Yung iba naman sobrang stress sa kanilang schedule, burnout. Ano bang ibig sabihin ng burnout? Yung parang anong-ano ka na pagod na pagod mm-hmm. na hindi, parang sawang-sawa na sa buhay, di ba? Ganun yung iba, ano? At lack of exercise is also, kala natin, hindi tayo magkakaroon ng pananakit ng katawan, pagkapagod kung hindi tayo gagalaw ng katulad ng ginagawa ng ibang exercise, pero kabaliktaran. The more pala na nag-exercise tayo, the more na may iwasan natin ang fatigue. Mm-hmm. Baliktad, di ba?
4: Oo.
5: O, nagiging mas maganda. And also, sleep disorder. Pag hindi tayo natutulog na maayos, yan, isa yan sa malaking dagok sa ating pong katawan at nakakaramdam tayo ng parang hindi tayo nagkakaroon ng pahinga. Kasi nga, hindi tayo nakakatulog na maayos. Mm-hmm. Meron din naman mga prescription medication, yung mga prescription for sleep disorder, yung mga sleeping pills, di ba? Yung mga prescription para sa mga may seizures. Mm-hmm. It can cause fatigue condition. Ganon din, marami tayong mga tinitake na over-the-counter medications like yung mga antihistamines or anti-allergy. It can cause parang antok at pagkapagod sa pakiramdam ng iba. So may mga ganong mga kondisyon. May mga medical condition din naman katulad ng mga flu, pneumonia, yan, yung mga may infection can cause severe fatigue condition. Saka yung may mga problem sa heart and lungs, may asma ka o may sakit ka sa puso, feeling mo talaga lagi kang nanghihina at hindi ka makarecover kahit na ikaw ay magpapahinga. And also, ang pinakamataas sa pwede mag-cause ng general fatigue is yung mga health ng ating mental health conditions katulad ng depression and anxiety saka PTSD. Sila yung mga taong mas ramdam kung ano yung kondisyon na yan na fatigue. So marami pang iba, hormonal imbalance, yung mga chronic condition natin na meron tayo, diabetes, hypertension, kidney problem, and deficiencies. Marami mga sustansya ang kulang sa tao na pwede magdulot ng general fatigue like vitamin D and vitamin B12. Alam mo, napaka-importante pala ng vitamin D sa sa muscular, nerve, and bone function na commonly nararamdaman ng tao pag may fatigue ka. Parang ang sasakit, di ba? Na-feel nyo na ba yung paghihiga kayo sa gabi, hindi kayo makatulog kahit pagod kayo? Kasi ang dami mong nararamdaman mga pangangalay na gusto mong ipagbugbog nga ng masahi yung iyong mga binti just to sleep para ma-relax tayo. So yun ha, mga pwedeng deficiencies for certain na gusto mong ipagbugbog nga.

this kind of feeling na parang pagod na pagod na pagod na pagod tayo. So, how can you manage fatigue? Unang-una sa lahat, you need to supplement yung mga kulang sa'yo. For example, kulang ka ng vitamin D3 or kulang ka ng iron or kulang ka ng magnesium or other electrolytes. Kailangan talagang ipoprovide mo yon in supplement kung hindi mo makukuha sa regular diet mo. Pero una sa lahat, priority mo talaga yung pagpili ng tamang pagkain. So, more vegetable, more fruits can give you more electrolytes and nutrients that sometimes ay, hindi nga sometimes, kadalasan ay kulang. Ano? Huwag mag-alcohol or uminom ng alak. Huwag natin gagawin yon. Piliin natin yung ating activity that make us happy. Kung ikaw ay hindi masaya sa trabaho mo dahil ikaw ay sa feeling mo na abuso ka or ikaw ay sobrang hindi na nakaka-relax, quit your job. Ganun naman ang ano eh. Mas mahalaga ba ang work kaysa sa ano, tawag dito, mental health and physical health, sabi nung iba. Dahil lang nga doon sa kahirapan, kaya kahit na ako panggabi magdamag na nagtatrabaho, okay lang sa akin. Ang problema, nung magkasakit na, lahat ng kinikita, pati health insurance na ubos. So, alin na, mas mahalaga. And also, do everything. Mag-exercise ka to manage your stress, to help your body, have a better circulation, and maintain your normal weight. Yun yung pinakang general advice pagdating sa general fatigue. Okay? And also, pumili tayo ng mga pagkain that are well-known to beat this kind of problem. Okay? Iwasan natin yung processed foods. For example, yung mga dilata, yung punong-puno ng mga trans fat, high salt, high sugar, iwasan natin yan if we have this kind of problem. Seasonal fruits and vegetables dapat ang kakainin natin. Kung marami ngayong rambutan, rambutan yung pipiliin natin. Kung maraming avocado, avocado. Kasi yung mga yon ang nagdadala sa atin ng mga nutrients that are needed in season. Diba? Non-caffeinated beverages, ang pinakang the best na inumin natin. Iwasan natin ng high caffeine kasi pag mataas ang caffeine level ng tao, pwedeng nai-stress yung kanyang nerve, yung kanyang nervous system. So, pagdating ng time na kailangan mo na mag-relax, hindi na nangyayari yon because you are over-stressed. And also, kumain ka ng protina pero wag masyadong mataas yung high protein. Hindi dapat sobrang high protein. Dapat ay lean proteins and vegetable protein ang highly recommended. Eat whole grains and complex carb. Ibig sabihin, huwag mga refined carbohydrates like sugar. Ano? Nuts and seed. Alam nyo ba na nuts and seed is number one na fighter for against fatigue? Okay, and it gives us better condition like yung ating mga mental and emotional health na ibibigay ng nuts and seeds, yung mga nutrients na kailangan natin. Kaya pala kapag ikaw ay depressed, ang kailangan mong kainin, nuts or seeds. Okay? Marami yan. Tubig is one of the most important, yung hydration. You need to take at least 8 glasses of water minimum in a day. Up to 4 liters doon sa mga lalaki nagwo-workout, ano yung mga nagtatrabaho. And be sure that you have a lot of electrolyte from banana, from salad na mga gulay na dahon. At iwasan natin yung mga pagkaing nagdi-depress sa ating pong circulation at ating heart. Kaya nga sa totoo lang, may mga tao na hindi na nila alam ang gagawin nila kasi sobra na silang stress, hindi makatulog, nananakit ang kalamnan, nanghihina. So we recommend taking foods that are very high in antioxidant. And one of the supplement that we recommend is Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi Santon Plus Gold have 5 different ingredients. Itong mga ingredients na to ay nagtataglay ng mga sangkap na mayroong kakayahan na magbigay sa ating katawan ng mga sangkap na pwedeng makatulong laban sa ganitong uri ng problema. Kasi meron na tayong para sa pag-stabilize ng circulation doon sa ating formula. Meron tayong para sa sugar. We have also for giving us natural protein, chlorophyll, antioxidant, and anti-inflammatory. Meron na tayo doon sa mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, marami mga tao na hindi na nila alam paano sila makakabawi kasi parang pagod na pagod, you can take Santon Plus Gold. Pwede rin kayong gumamit ng BioZapper kasi during the fatigue condition, mababa din yung cellular energy partner, mga kaibigan. Na para bang lagi tayong lobat, yung literal na word na lobat, nangyayari talaga sa cells natin yan. Kasi yung cells natin, bumababa yung kanyang electrical charges. So using BioZapper can give us this kind of relief. Kaya maraming mga nagpapa-BioZap, hindi lang ang intention is to sap parasite, bacteria, and viruses, pero
nakakatulong din yon sa pag

0: nag-re-energize ng kanilang cells. Kaya ang sarap-sarap matulog after ng one treatment, then parang na-refresh ka. Mm-hmm. So we have that in our clinic. We have also treatment like acupuncture or mugukbuyang therapy. Meron din tayong massage therapy and synchrotherapy that can help the body relax. Lalo na yung mga kalamnan na sobrang pagod na, na hindi na po halos na nakakabawi. So tandaan natin that fatigue can lead to more serious complications sa ating mental and physical health. Kaya huwag nyo nang hayaang makipag-usap kayo sa dingding pagdating ng panahon dahil hindi na nakabaho yung mental health natin because of too much stress caused by fatigue. So yun partner, sana yung mga tagapakinig natin makarelate that pag may nararamdaman na kayong mga symptoms gaya ng binanggit ko kanina, eh gumawa na kayo ng way para ma-relieve or ma-prevent yung paglala ng inyong kondisyon.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kaibigan po natin ha, na lagi nakakaranas ng fatigue sa kanila pong pangatawan, minsan hindi na malaman kung saan ba nanggagaling yung pagod,
0: yes,
1: na nararamdaman. Ano? Eh, halos wala nang ginagawa, Dok, maghapon eh. Oh. Kumbaga, sabi pa na iba, ayan, napagod sa sobrang pahinga.
0: Oh, sabi yung iba, kakase-cellphone yan.
1: Kakase-cellphone. So, well, yung iba, maaaring ganun, pero meron talaga mga problema sa katawan natin na nagdudulot ano, ng ganito pong pakiramdam sa ating pangangatawan. So, kailangan obserbahan po natin at atin pong i-monitor. Ano, at mas maganda niyan, ay makapagpa-konsulta, makapagpa-check up kayo mga kaibigan. Kung lapit naman kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay pumunta po sa ating po mga clinics kasi meron din tayong ibang modalities dyan.
0: Mm-mm.
1: Na pwede po ninyo magamit mga kaibigan to restore your energy. Ha? Para hindi laging matamlay yung pakiramdam. Ano? At halos hindi na makagawa ng mga kahit gawaing bahay. Halos Mm-mm. hindi na magampanan kasi nga sobrang down na down yung energy po natin mga kaibigan. No? So yan ha, punuin natin yung pangangatawan natin ng sapat na mga sustansya kasi kinakailangan ng ating mga cellulites yung ano, bioenergy mula yes. sa mga ano, mula sa ating mga kinakain. Ang may mataas ng mga bioenergy is fruits and vegetables. Especially yung mga ano, Dok, yung mga organic ano,
0: ang
1: mga
0: tawag
1: ano
0: ni Dr. Sebi is electric foods.
1: Yun, mga electric foods.
0: Yung electric foods pag kinain natin yan, especially may tayong kumain ng mga salad o mga
1: yan,
0: raw.
1: Oh.
0: It will energize the body just like yung nagagawa ng kuryente.
1: Mm.
0: Kaya nga electric food siya, pag pumasok sa katawan, it will generate electricity that may give the cell energy flow na talagang sobrang ganda. Oh, kaya hindi po masama na kumain tayo ng mga electric foods na yan na most commonly mga dahon at mga prutas.
1: Meron din kasi mga pagkain, Dok, na meron naman sila energy, kaya lang negative energy. Yun na ibibigay sa atin kung pangatawan, mga kaibigan.
0: Those are junk foods. Yun. Yung mga pagkain na highly processed, kumbaga ang priority doon is sarap lang yung itsura, yung lasa, pero hindi yung nutritional content at
1: content,
0: benefit.
1: Oh.
0: Oh, yun ang nakalulungkot kasi ngayon, usong-uso na yung mga easy to prepare,
1: mga instant.
0: Quick cooking, instant.

0: diet na minsan tinatamad na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging consequences, instead na maging healthy tayo, babagsak talaga yung katawan.
1: Ayun na nga. Ano, yun yung masaklap na pwedeng kahantungan ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? So, give time to our health. Invest ano sa ating pong kalusugan, mga kaibigan. Kasi yun yung ano natin, tanging yaman natin. Ano? Pagka maingatan natin ang ating pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kabayan, kung gusto nyo sumali sa ating pong talakayan, pwede kayo magpadala ni pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa ating numero. At ipong text line 0969-609-6545. Doc, meron tanong dito. Nunoy po ito ng antike. Ang problema ko po ay palaging makakati ang buong katawan ko. At matagal na po ito, Doc.
0: So, ang pangangati ng katawan, unang-una pwedeng dahilan, skin disease. Baka naman meron kang skin disease na nagko-cause ng pangangati. Kung hindi naman ito isang uri ng skin disease that causes itching sensation, baka naman ikaw ay may allergy sa kinakain. Kasi minsan ganun eh. Hindi natin alam. Meron pala tayong allergy doon sa certain part ng ating diet, eh paulit-ulit nating nakakain. Pwede rin naman ito ay sign na tumataas yung creatinine or acid ng ating dugo. Nangyayari yan. Kaya yung mga tumataas yung

0: reaction nila. Nagkakaroon silang reaction sa balat na parang nangangati, nangingitim yung kanilang mga balat, which is a sign na very toxic yung blood circulation nila, yung nasa dugo nila. Marami silang toxin sa kanilang dugo. Alam mo, basically, ang pinakamagandang gawin niyan, kasi ang iba dyan, ang gagawin, lalagyan ng mga creams, mga anti-itch creams or anything na external ang application. Pero pag naturopathy ang tatanungin, maganda ay i-detox ang pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, pag nag-detox ka kasi, ang tatrabaho ng pagtatapo ng dumi ay yung mismong mga organ mo na nagtatapo ng responsible for detoxification ng katawan. Kaya lang, bumabagal yung mga organ na yan pag nanghihina sila. That's why ang ginagawa natin sa program ng detoxification, tinutulungan natin yung mga organ na yan na maging active at magawa nila yung trabaho nila. May mga binibigay tayo mga juices, mga supplements, mga vitamins and minerals, herbs, na ang tawag natin doon mga detoxicants o nagpapataas ng ability ng katawan natin to cleanse itself. Kasi meron naman tayong design sa ating katawan na pag merong toxin, the body will detoxify it, ilalabas yan. Kaya lang in your case, kung meron kayong pangangati, unang-una sa lahat, kung nagpa-check up na kayo, ano ba yung diagnosis? Yun yung binabanggit ko kanina are some of the possibilities lang na meron tayong nakikitang cause ng pangangati. Pero kung malapit kayo sa Yes to Head Clinic, punta po kayo, magpa-consult kayo doon kasi pwede kayong mag-undergo ng cleansing and detoxification.
2: So yan ha, sa mga kaibigan natin na lagi nakakaranas po ng mga overall skin allergies sa kanila pong pangangatawan, dapat linisin lagi yung atin pong katawan kasi yung dumi na nandyan, mga kaibigan, ay maaaring pagmulan yan, Dok, ng mga parasites.
0: Yes, oo.
2: Pagdami ng parasites.
0: Kaya nga yung mga sapper, yung bio sapper natin na bagong ginagamit natin na therapy, inire-recommend ko yun kapag, di ba, may mga an-an, may mga buni, madalas nagkaka-UTI, madalas nagkakaroon ng mga upot-sipon. Kasama yon sa mga pwedeng matulungan ng bio sapper na kinakailangan nilang gawin at least once a week or twice a week yung iba, ano, depende yan. Tapos doon sa nag-text sa atin, pwede rin kayo mag-steam bath. Kung alam niyo gawin yung steam bath, or pwede rin kayo maligo occasionally sa dagat kasi alam mo yung paliligo sa dagat ay nakakatulong para malinis yung ating pong skin. Kasi ang dagat, basta malinis yung dagat ay mayroong salt, na yung mga salt na yon ay antiseptic din at nakatutulong para ma-energize din yung skin natin. Kaya yung paliligo sa dagat at pagbibilad sa init ng konting minuto ay isang bagay na pwedeng gawin if meron kayong mga pangangati ng iyong mga balat. Gamit din kayo ng sabon na hindi siya mataas ang chemical, katulad ng ating Santon Plus Herbal Soap. Yan, meron siya mga herbal component na pwedeng makatulong sa balat at hindi nagbibigay ng irritation kasi nga ito ay mga herbal extract ang ginagamit.
2: So yan ha, sa mga kababayan po natin ha, na meron itong problema, mga kaibigan, so maraming way para po makasolusyonan ang ganito pong karamdaman ha. Okay, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, pwede po ba sa apo ko yung Santon Plus Gold? Ang edad po niya ay 24. May bukol po siya sa leeg. Gusto po ng doktor na ipabiopsy. Sabi ko po ay painumin muna ng Santon Plus Gold. Paano po ba ang pag-inom nito, Doc?
0: Pwede po kasi bukol nga ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre sasabihin talaga ng doktor, biopsy kasi para makasigurado kung yun ba ay benign or malignant. Normal procedure po yun. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo, ayaw nyo magpa-biopsy. Pero kung gusto nyo itry yung Santon Plus Gold, ang recommended dosage ko is 2 capsules 3 times a day. Lalo na kung meron kayong nakikita na talagang bukol na lumalaki, huwag nyo na puntipirin. Ano? 2 capsula sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi bago kumain. So yung dosage po niyan ay safe na safe kasi nga ini-increase lang natin ba yung volume ng antioxidant na pumapasok sa katawan mula doon sa ating Santon Plus Gold capsule. So i-take nyo po yan at kung maaari mag-vitamin C din siya at iwasan niya yung nagko-contribute sa pagtubo ng mga bukol or even cancer sa katawan. High sugar. Kung maaari, no sweets muna. Ano? Ang natatanging sweet lang na pwede nating kainin na kontrolado ay mga prutas. Yan. Kailangan kontrolado din yan at mag-focus tayo sa mga green leafy vegetables at kinakailangan talaga iwasan ang mga highly preserved at more on additives na nilalagay sa mga pagkain kinakain natin. Iwasan nyo. The more na organic, the more na natural at walang maraming kung ano-ano nakalagay na pagkain, the better. ang pampasarap na gamitin nyo, yung mga herbs. O, diba? Ang daming herbs na pwedeng gamitin para maging palatable yung inyong niluluto.
2: Mm-hmm. So, yan ha. So, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga bukol, ay ingatan po yung pagkain kasi karamihan talaga ng mga pagkain, Doc, is contributor sa pagpapalaki ng mga bukol sa ating pong pangangatawan. Even yung mga ano, even yung mga sobrang matamis na mga pagkain. Yan yung mga ano, pagkain yan ng mga cellula, yung mga cancer cells sa ating pangangatawan. Oo, ano?
0: Tsaka hindi lang ano, cancer. Napakarami pa rin ibang sakit na pwedeng lalabas kapag more on sugar. Kasi ang paborito pala ng mga ano, mga fungus. Ng mga parasites. Sugar. Oh, even cancer cells.
2: Yan
0: yung
2: napapalakas sa kanila.
0: Oo, nagiging pagkain nila yon. Ngayon, alam nyo, i-limit nyo lang yung sugar intake ninyo within just 1 week or 2 weeks. Alam mo, amazing ni, magbabago yung pakiramdam ninyo. Oh, yan
2: kahit yun lang yung ano nyo, pinakasimpleng magawa nyo, ang laking impact na sa kalusugan nyo.
0: Less sugar or no sugar at all. Natural sugar lang ang pwede natin i-take. Tapos more on vegetables and fruits. At least 80% of your diet ay nakafocus ka sa vegetables and fruits.
2: Yun.
0: Oo. Kung hindi ka naman vegetarian, di naman natin sila mapipilit na huwag kumain ng karne, eh pilitin mong umiwas dun sa mga, alam mo namang sobrang tataba ng mga karne.
2: Oo. So, yan.
0: Pero what's better, wala na. Walang meat. Yun ang gold standard kasi pag wellness, no meat at all talaga.
2: I think kakayanin naman yan. It's depend on your mindset eh. No? Pero kung gusto mo talagang gumaling at gusto mo mawala yung mga karamdaman na yan, eh makakayanan naman yan. Ano? So,
0: of course, ganun talaga. Pag gusto mo mabuhay.
2: Determinado ka talaga dun sa gagawin mong course. Eh, kayang-kaya yan, mga kaibigan. No? So, paano po, mga kaibigan? No? Napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much for listening ano, sa lahat na ating mga tropa na nakikinig sa lahat ng himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong hapong ito. Thank you very much. Sana po'y nakatulong ang aming mga binigay na information sa inyo. Tandaan natin, walang sakit na hindi gumagaling. Ang problema lang tayo, kung tayo ba'y willing or tayo ay determinado na gumaling. So maraming salamat at ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakikinig, mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay, sumusubaybay sa ating po mga programa. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Ganda rin sa lahat po na tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pong lahat, mga kaibigan. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa, ang papagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko og Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: Ready. Hello, baby. Sorry na, baby. Ay, mga ikong pasaylo sa inyo, ha. Ingaan niya itong intrada karong gabi una. Pero welcome. Welcome sa itong programang pag-ausa.
1: Welcome, Kuya Pe.
0: Welcome sa itong programang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makaubang karong gabi una ang inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella po ang tadalas onse karong gabi una. O syempre, wala dyan ko mag-inusaran. I'm really glad that he made it. No, kay I really need help for tonight. Kaya saan ta ba na inyo? Nani mag ang tingog. Bi, pasudlo na nato, bi. Ang ato ang Disney Prince karong gabi una. Bibi Jow!
2: Double B.
0: Nangita mo, guwabo, Double B. Yay! Hi, Double B. Alam, wait lang ha. Sorry, ayan.
3: Bumblebee.
0: Bumblebee.
1: Waka ko yape.
0: Double B. Na sorry kay, salamat kayo for making it tonight. Kay grabe gyud. Kabantay ka sa kong tingog. Ganong ingulan ni
3: Basin na kinaum-um gabi eh.
0: Pero ingon sila Double B, if you love your job, it your voice will not stop you from you know, saying your words.
3: Yes, tinood yun na. No, tinood yun na.
0: Mabitag iingon diha daw, Bobby, nga kanagong maski unsa pa daw ka dako or unsa ba kagamay ang imuhang sweldo, kapag ka nag-aadto ka sa work because of your passion, wala gid daw ka mag-mind, ana.
3: Correct.
0: No?
3: Bisag unsa nimo ka, para sa uban nga nagtan-aw, hago kay ka.
0: Mm.
3: Pero para sa imo, tungod kay ikaw ang nagtrabaho,
0: oh, yes.
3: Okay ra ka kay love ni mo.
0: Yes ko.
3: Siya ang trabaho.
0: Ha? Unsa daw? Murglahi lagi to kung nadunggan Double B.
3: Yeah.
0: Anyway, may gabi once again, ha? And mangayo ko pasensya sa ko ang tingog garong gabi una. I've tried my really, gitry gina ko ang best. Hindi ko mapago, pero ang saan taman buntag hangtod gabi na mga badlungon. Hindi ka maiwasan Double B.
3: Pero, sa imo, pagaw na na, no?
0: Pagaw
3: pero,
0: na ni.
3: Masisamot o kanindot imong tingog ba nga napagaw ka?
0: Pero bitaw, o karong gabi una biha, magkuyog-kuyog mini Double B. What's it up? Masagay ito siya. Lawin na yung mag-video on. Sumugan. Masagay na nga salida. Ha? Ha?
3: Lord of the Rings.
0: Masagay ito ginaingon niya.
3: Ay.
0: Ay nako. Murug maogid na. Bagay gyud. Pero bitaw, karong gabi una kuyo gimin ninyo sa tuang panag-uban. Unya taud-taud at agin ninyo ato ang live putahi confession live gyud ni kinaman si Double B sa sabot nato.
3: Yes.
0: Kapag kana si Double B live ni siya. So unya taud-taud atong isgutan ang atoang letter sender unya pagsulod po sa putahi confession. And of course, unya taud-taud lang atoang eggs crumpled egg.
3: Yes.
0: Gimingaw si Double Biani.
3: Oy.
0: No?
3: Sa tanan nga makatubag, isirado na nato ni 150, bibi.
0: Oh my God!
3: Isirado na nato ni 150! Yo!
0: Yeah! Huh? Yeah,
3: ang 50 hatod ka nato sa Ililion Shell Mobility
0: wow.
3: Station.
0: Oy guys, 150 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Inyo halang yung buhaton, simple ragid kayo, B. Tanaw mo sa ito ang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ikaw.
4: Chismis!
0: Oh, dapat maugin ang imong buhaton.
3: Yes, oh, dapat.
0: Kay ikaw ang, kung ikaw ang makatag na, kung unsa nga mga letters ang naadi-add to, unsa to siya nga mga words, ikaw mismo ang makadaog sa 150 pesos brought to you by El Ilion Chabu Pili.
3: Yes!
0: Nana, yeah. Minute naman lagi na bibidyan. Murang ni-improve po tagang may ba?
3: Of course.
0: No? Murang nasa diskuhan, Double B.
3: Oh. Ano, gina, kay basta happy lang.
0: Ah, yes.
3: Walang ending.
0: Double B, speaking of, ang atong Sir BB question for tonight.
4: Ah!
0: Ang atong Sir Ruby question for tonight. Pihatid ka nato sa Yes to Health. And of course, ang mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimti kapag kapampaligun po sa tuwang immune system, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Gipaluyuhan usab sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Double B, I think naatay bagong promo karon.
3: Yes! No? Ang saman, pwede na ako iladlad, di pa?
0: Oh yes, iladlad na yan.
3: Okay. No, alang sa tanan ng mga... suki nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station ug sa tanan nga mga suki sa Shell, no?
0: Mm-hmm.
3: Aduna tay big discount, no? Nang sugod karon, no? Kada tubig ninyo og 1,500 sa atuang mga gasolina, sa atuang V-Power gasoline, every 1,500 maka discount mo og 5 pesos per liter. Maximum of 300 pesos.
0: Ala! No? Tanan na ba na siya sa, diesel na na siya o gasolina pa ba?
3: Gasolina lang, no, gasolina bebe? Gasolina lang. No? So, tanan nga mga magamit sa itong gasolina, nga V-Power, kada tubil ninyo, 1,500, ano na mo yung discount nga 5 pesos. O sa itong fuel save gasoline, no? Ayaw kalimot nga kada tubil ninyo, o 1,500 na mo'y 2 pesos per liter nga discount. Maximum of 60 liters and yan. 120 pesos.
0: Bibisitahan na ninyo ang pinakaduol na L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa to sa Bukidnon, na kitay branches sa Maramag, sa Valencia,
3: yes.
0: And diri sa Malaybalay o ipalihog ko yagyag kung asa dapat
3: okay,
0: ni sa kuan.
3: Sa L.E. Leon Shell Mobility Station diri sa Malaybalay, no, at manglamang sa New City Hall,
0: mm-hmm.
3: O diha pod sa ibabaw mismo sa atuang terminal, no? Duol mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Yan.
3: Ayaw kalimot nga kini nga promo hangtod lamang kani karong July 14.
0: Yes. July 14, mansari ni kuan.
3: Mansari ni?
0: Mansari ni mo unta?
3: Ah, unta. Upang kita.
0: Ay, bihayo kalimot. Kapag ka po ikaw na i-transaction sa L.E. Leon Shell Mobility Station, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app para makaipon ka og mga points magamit nimo for your future transactions. Pwede nimong ipagasolina, pwede nimong ipa-change oil, or
3: yes,
0: i-groceries sa Shell Select.
3: Bisan asa nga sila, pwede magamit. Matukag Cagayan, Davao, Manila, Cebu,
0: mm-hmm,
3: pwede ninyo na magamit.
0: Makita po ninyo sa ito ang mga official Facebook Live. Karong gabi una, ang atong limited time discount na 5 pesos off per liter on selected Shell.
3: Bisan ang mga motor, DB, katong single motor, no? Mm-hmm. Itong mga single motor na ito, nagyapon mo yung mga discount.
0: Yan.
3: So, kung inyong gihulat, ato na sa kasaligan nga brand ang Shell. O bisita na sa L.E. Leon Shell Mobility Station.
0: Ang atang Sir BB question ko na gabi na Double B, what if daw di ta mag-work? Ay! What if di ta mag-work?
3: Unsan nang di ta mag-work?
0: Daghan ni siyang ibig sabihin, Double B.
3: Oh, what if dili ta mo trabaho? Or
0: uh-huh,
3: natay relasyon, dili mag-work?
0: Uh-huh.
3: Ganun?
0: Mga ganern. May mga ganern-ganern ka na. Nana kayo mga ingo, asa ka nakakatunan ng mga ganern-ganern?
3: Of course, naka-experience man taan lang wala nag-work.
0: Ah, you might wanna share your experience. What if what ta nag-work?
3: Yes.
0: Pero ako ang akong kaagi ni Double B, akong isa-isa sa inyo, unya taud-saud. Knock-knock! Pasudlan ni siya, Double B.
3: Ay, ali dere sulod, kinsa man ni?
0: Nag-unsa ka din.
3: Kinsa man ni di ay?
0: Kinsa na? Abay Dobe.
3: Kaila de kani?
0: Tapo sa taga L.E. Leon man ni.
3: Ay, taga L.E. Leon de.
0: Taga L.E. Leon man di ay. Oy, bitabi sa inyo mga komento karong gabi una nga to ang hotline number 0945-443-5869. Og pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na ka-live karon. Mwangi o kuha paliwag ko i-follow, i-like, og i-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment.
3: Yes, paki-like and share po naman.
0: And of course, XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita madungog og makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Nga binagi ni Double B. Okay ra masab. Tanan ba akong tingog?
3: Yes. Clear na clear.
0: Clear na clear kahit pagaw-pagaw talaga.
3: Yes. Mora ning pagaw nga kuan. Kanang daghan ya pun maninaw ba.
0: Ay, may gabi po kay Mami Josefina Tanambunan sa Tanambunan family. All the way from Bugaon, Lantapan,
3: may gabi. Gabi.
0: O, ana si Jenny May Quinones, at least, we've tried.
3: Wow.
0: Yahang tubag sa tuang Sir BB question for tonight.
3: Sakto, bitaw, no?
0: O, at least we've tried. Uy, naapoy isa si Sarge. Si Sarge Echo Lima na siya. Kung dili mag-work, mga play og usab. Salain.
3: Tinood.
0: Shout out diri sa ako ang nahimutangan o sa ako ang love o kay Bron Bron. Huh? Kaila ka ni Bron Bron?
3: Wala.
0: Si Bron Bron ang baby boy sa gawas.
3: Wala.
0: Unya ang iyang love kay katong ni Sulod din niya nakaitom.
3: Uy!
0: Uy! Iba talaga pag may mga ganyan-ganyan.
3: Sana all!
0: Hanggang ibog-ibog ka na lang na double V.
3: Kiligo na lang kaani sa uban.
0: Gaya. Gabi naman talaga. Si Martin Navarez Mangiran. Thank you. Gabi, baby. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Me, may gabi. Me.
3: May gabi.
0: Always gina siya naka-tune in sa toang programa. 24/7 gina siya. Me, thank you. Good kayo. Sa mga OFW, WB, pasing ganahan ka nga i-gray.
3: Yes, ako mga kagupa din na sa OFW, sa may Singapore. Sa may Africa o sa may Saudi.
0: Ano number one mangin na i-greet ang Singapore, double B?
3: Abi pa lang. Ah. Abi pa lang, dili na ito madumduman.
0: Ay, diba? Work na ako yun.
3: Sa tanang mga nasa Singapore.
0: Mm-hmm.
3: O kinsa ka man, mayong gabi.
0: Oh! Kinikilig ako. Nakisaka na siya, no? Hola!
3: Uy! Bibi Jow, tama na! Tama na, please!
0: Tama na, please, Bibi Jow. Kay Murag. Nasasaktan na. Nasasaktan na po kami dito. May gabi kang Archie Sinolitsak ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! May gabi din ha. Bito, oy. Ato na din siyang isugutan. O niya, taod-taod, double B, ha? Kaya,
3: yes, sige.
0: Kung dili mag-work,
3: Mag-resign.
0: Kung dili mag-work, mangitaglain.
3: No? Ay, pwede pa man. Basin dahil yun, uwa dyan kay dili yun, tanan yun relasyon, dili ni mo mo-work. Ay, nalang pangitaglain. Oy. Pagpuyo na lang.
0: True. Pero sometimes, double B, kapag ka dili mag-work yung second relationship or anything else, basin kulang lang mo o communication sa imong partner.
3: Pwede po.
0: Basin po, og dili mag-work, tungod kay, wala na kay panahon sa iyaha, sa panahon sa iyahang,
3: yes,
0: sa iyahang ka ng panginahanglan sa
3: yes imuha,
0: dili na ka makaprovide.
3: Masinog ka ng, one po, ka ng, tungod kay, mga ma-pride ba? Kala bitang pride?
0: Bula?
3: Muna siya.
0: Or basin double B, kulang og kusog ang tuhod.
3: Ay!
0: Uy!
3: Kung mao na hinungdan ka di mo work, nadali ang pangpa-work!
0: O, ipakita sa live.
3: Naraw, pangpa-work.
0: Pangpa-work sa tuhod!
3: Oh.
0: Ay nako, naarangan to ang
3: baby,
0: turbo, man enhancer. Nabayay,
3: usahay baby no, na para sa isa niya, sa iyang partner, dili mo work, pero para sa isa kanya ka partner, gusto pa niyang mo-work, so mora niyang hinungdan.
0: Oh, si Turbo Man Enhancer Double B, kung imo na siyang paliton sa pharmacy, that's only 85 pesos.
3: Barato ra.
0: Barato ra gid kaayo. Kung ikaw nga lalaki ang mugamit ana, dugay ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo.
3: Pila maximum ani?
0: 3 days.
3: Maximum? Pila pod ka kuan pod pila ka gamitan?
0: Depende kung mas onay giingon na ang pahuway daw is kuan lang daw.
3: Pahuway lang mang luwa.
0: Oh.
3: Sorry guys. Sorry.
0: Si Dumulbio.
3: Ay, si Dumulbio. Turbo. Samunta ka ron kay Gapagpag sa Ngagi.
0: Yes, labi na kung taga Malaybalay Bukidnon ka.
3: Yes.
0: Ay, naku. diba? Deserve na deserve po ni mo ang ato ang Turbo Man Enhancer tungod sa katugnaw sa panahon.
3: Yes.
0: Ang atong Turbo Man Enhancer legit na legit na only niyo sa live na ginugunita ni Double B.
3: Yes, na oh,
0: mauna ang naong sa tuang Turbo Man Enhancer. Yes. Kanang naay logo sa Yes to Health. Ayaw mo pa ilad anong mga fake din ha ang mga gipamaligya ha.
3: Yes, of kaya course.
0: Kaya imbis nga mo barog na pawong.
3: Ayaw yun. Siguro agin ninyo nga ga pags des gawas man pero dito sulod ga aso-aso
0: sa pagmahal ha mo lang bi ka ikaw din ha ang ikaw nga asawa ikaw nga bana common sense na gina sa imuha kapag ka po pampaligon sa relasyon ayaw kalimot sa
3: Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Okay rin niya kung kauban rin ron. Dobby. Mic test. 1, 2, 3. Tingog down.
1: La. Ay, bumabalik na po kami.
0: Yes, nagkabalikan na po sila.
1: Ay, sorry guys, hindi
0: ay, mali,
1: pa.
0: Mali pa. Ay, bakit, paano kayo magkakabalikan na wala mang kayo? Ay, sorry. Sorry na dayo.
1: Sorry.
0: Pero bitaw, ibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga katropa na to nga mahilig magpulaw or di kaya katrabaho sa kagabion o yan need pang wide awake lang yun nga dili dyan magduka. Nako B, Santon Gold Coffee Mix, bagay kayo na siya sa imuha.
1: Yes.
0: Available na po kini siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Uh-huh. Available also sa South Star Drug,
1: yes.
0: The Generics Pharmacy. Mm-hmm. O pwede po ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. Available na usab. Dari sa to ang suking istasyon sa XFM Network Philippines. Especially dari sa XFM Bukidnon na amin sa second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office dari sa Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Yes. Pasulod lang, Miss, gikan sa Nobu, guys.
0: Aha. Uh-huh.
1: At lang sa Nobu.
0: That is correct. O, laag lang mo din hiya. O pag, sa tawag, ana, kanang, para maka-discount po mo kay, ang atong ginabaligya there is all discounted price.
1: Yes. Uh-huh. Muna, nindot, ipiktibo na.
0: Aha. Uh-huh.
1: Discounted ka pa.
0: Yes. And ang kagwapo, ana, ato ang kapid, double BK, na akin na siya glutathione and collagen, makapahayag sa pamani. No? Oy, sa mga nasa Facebook Live gihapon karon ha, at ang ininyo taod-taod ang ato ang putahe egg scrambled egg. Pero balikan na to ang Sir BB question karong gabi una. What if dili mag-work? Dili ta mag-work.
1: Then mag-resign.
0: Mag-resign? Ano, kung mag-resign, hindi kayo mag-absent? No? Isod kayo na, what if di ta mag-work? Eh, just think of, ano ba, kanang mahitabo sa imo kung dili ka mag-work.
1: Oh.
0: Let's say example, gito karang ka sa imuhang tapol, niya dili ka mag-work. So, ang mahitaboan na, pag-abot sa ting sweldo, wala na kay. Wala na.
1: Oh, ikaw na po'y mag-suffer.
0: Yes. Oh, padungog-dungog kayo, wala na nabilin sa pitaka. Alangan, oh. Kung sabi mabilin sa pitaka, nga sige, magka-absent.
1: Mupay. No, mupay. Napoy usahay nga mo pay pagsweldo.
0: Mm.
1: Anay sulod ang pitaka.
0: Bayad sa bills.
1: Mo lang magluya.
0: Magluya. Ngano man double B no kanang paghapit na ang sweldo, magluya, no?
1: Magluya kay mo na giingon nga mas may pagmatapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan.
0: Ano na siya? Padulong magsweldo, nagluya.
1: Oh.
0: Paghuman sa sweldo, nagluya gihapon. Ang hirap naman ng ganyan, no? Nagluluya kasi wala nang nabilin.
1: Oh.
0: Pero baga gihapon na yung pitaka, double B.
1: Baga, resibo sulod.
0: Skuloy. Ay, nako. Ay, mayang gabi ipo sa ato ang besh nga namina din ha, karon. Oh, siya. Besh Harold Garcia Ramirez.
1: Mayang gabi. Nga.
0: Mayang gabi, wala ko na late ni ano po nang imuhang amigong buutan, loyal, og labaw sa tanan, dili, sungugan.
1: Wow! Huh? Palakpakan!
0: Palakpakan naman dyan. Ay. Og dili ta mag-work, magbulag. Unsay langanan. O, dili lang maghuwat og Pasko.
1: Basin na yung nagpakipot-kipot na ito. Ay, yung pagdiritso ah.
0: Mogali. Hi, may gabi kang boss Jennifer Putong. Akong amigo dito sa Puro Kropenta nga sila boss Regen Pabua o boss Bunel. Karong pa dyan na humanog panihapon sa sinugbang manok. Ay, kakagutong naman itong manok na ini. Kawawa naman yung manok. Kung dili mag-work, walay sahod.
1: Kuya gini
0: si Kuya Jennifer Putong wala gid sa tinuod gid na. Hello my gabi po sa mga taga Cotabato. Si kinsa ni? Nalimot ko si Renz ba to? Taga Tupi South Cotabato. Pwede ka nang mutawag pero unya na taod-taod ha. Ang atong hotline again B 0945-443-5869. Kung ganahan siya double B nga mag-comment sa tuang sa tawag na
1: sa tuang live?
0: Oh, sa tuang live karon o sa tuang Sir BB question karong gabi una.
1: Yes.
0: Pero meanwhile, para po sa tuang egg, scrambled egg. Ah. Eh, gahe. Welcome once again sa tuang putaheng egg scrambled egg. Hatod ka na to sa El Elyon Shell Mobility Station.
1: Yes.
0: Para sa tuang jackpot prize for tonight, it's already 150,000. Ah! 150 pesos po.
1: Yes.
0: Oo. Ay, naku. Imuha lang buhatan, baby. Imuha lang tanaw ng itong Facebook Live for tonight. Pero kung nakakaroon sa Radyo na Minaw, 34 letters po ang naa sa screen. Tagnaan lang gini mo kung unsa ni siya nga word for the day.
1: Oh, tagana.
0: Murag word for the month na ni ba? Word for 2 weeks na ni siya. Sa mga nasa Facebook Live karon, tan-awa ninyo ang ato mga gipang scrambled diha. Oh, kaya na basin ikaw ang makadaog ana to ang 150 pesos once again. Hatid kay nato sa El Elyon na Shell Mobility Station. Luya sa manok, oy gisog ba pero mas luoy ning nakadungog. Nakadungog lang wala kakaon. Ana mo.
1: Ayaw po mong palaway diha ba?
0: Lagi kay sa tinuod lang kami. We're di gimi ka balo mo balipad.
1: Tinuod. Wala naman ang tayo pagsaka diha o.
0: Lagi. Wala naman ang tayo pag-ingon niya. Double B, Cinderella. Naami ko andiri, naami pagkaon diri. So kung ganahan mong mukhaon, just let me know.
1: Sigurado alam ko ngayon yung hanang manok kay.
0: Wait. Masin po pag magsakit ng tiyan.
1: Basig, samo mo epekto ang gabal.
0: Na-remember na ako si imuhang pads po ba? Pads ni mong itago na to sa ngalan nga Carl. May manok nga nagpaduding dito sa ilahang tugkaran. Ang yang gibuhat nang huwag tanglad. Dito yung manok. Dito yung manok pero murag trip lang gid niya nga murag naluoy pud siya sa manok kay gabalik-balik.
1: Simple naman to, baby. Kung naay silingan mga tana. Ignore lang niya nga gitugno yung manok. So mo nang ginitan yung tubig.
0: Pero kato legit to double B.
1: Ang
0: manok it naay birthday celebration adtong adlawa. Unya karon kay wala man sila handa nga chicken kay more into lechon gid sila. Naluoy sila sa manok kasi kidto ko nagbalik-balik. Gibahugan na gani. Nibalik pa lang daw gihapon. So sa ilang kaluoy nanguha na raw sila og tanglad. Naluoy na sila sa manok kay gikapoy na og baktas.
1: Naluoy sa manok.
0: Ila na lang gid ang gisabaw. Kaluoy sa manok.
1: Kaluoy sa manok.
0: Luoy sa manok. Saan ni? Sa muka. Christine, mayong gabi din ha sa imo. Salamat sa imo hang pagsilip sa Facebook Live. Pasensya ya kung tingog ha. Pagaw-pagaw, gini. Kulang rin siya og um-um-um-og. Luya.
1: Oh my God.
0: I need luya. My God. Harold Salang, hello. Watching live from New Sambog, New Corellia. May gabi diha sa inyo sa mga taga New Corellia ha.
1: Yes.
0: Salamat
1: may gabi sa inyong tanan diha og amping-amping sa mga kwan ha. Anong mga dool din na sa mga sapa-sapa.
0: Ay, yes, true. Di ba karong kay mura grabe man ang ulan-ulan
1: ulan,
0: no?
1: Oh, grabe ang mga landslide, mga pagbaha.
0: Ay, pag-amping baya mo biha. Always nga dapat naka-charge ang mga cellphones.
1: Oh, of
0: dapat
1: course.
0: Na 'yung mga extra nga pagkaon sa inyo mga bags
1: o
0: mga
1: dilata.
0: Mhm. Unya kung naamoy mga batang gagmay, ilabi na kung naamoy newborn basta mga babies pa, pag-prepare mo daan og kanang gatas baron or kanang biberon dito dayon sa kuan, ibutang sa inyong mga bags kay para unsa man simbako unsa may tabo, ready na ta, no?
1: Correct.
0: Mga sanina
1: bito na lang diretso.
0: Yes. Camping labi na sa mga balay nga naa doon sa mga sapa. Nako bi mag-amping in town ha. Ikaw po double B mag-amping-amping ka double B ha.
1: Yes.
0: Labi na kay course. Wala ra ba ka amping eh.
1: Abi man akong unsa.
0: Murag si Ma'am Christine nang nag-react ah.
1: Oh, si Ma'am Tin. Ay, may gabi di ha.
0: Ay, Ma'am Tin. May gabi di, Ma'am Tin. Oh. Hello daw. Shout out Shell Kasisang.
1: Ay, usa ni siya sa mga kwan pod, no? Usa po ni siya nilabang sa baha gabi dito.
0: Uy. Hello, April. Mawa na siya itong ni Kuyog dito sa 403rd.
1: Ah, oo. Oh, itong
0: first time niyang
1: target.
0: Mayo mo target ba? Ma'am Tin, may gabi eh, Ma'am Tin. Kulang rana siya og luya nga 8 inches.
1: Kinsa naman po. Sa katong loya nga walay kuan, katong walay mga giring-giring, katong straight nga loya, lugar.
0: Di na daw panitan. Kamuha, kamuha.
1: Katong loya nga way halang.
0: Way halang. Tabang tanan.
1: Tambal. Tambal kos panuhot eh.
0: Ay, nako bi, bito biha muraga. Nanubro na gitag gamay. At ang ininyo niya to do lang ato ang live putahi confession featuring yes. Cinderella and Double B. Nako live drama ni siya bi at ang ininyo bahala dag kapagaw-pagaw na mi dinhi.
1: Oh.
0: Basta kaya live ang ato ang putahi confession. Sa pagbalik po sa to ang programa after sa mga pipila ka mga pahinumdum, atong pasudlon ang ato ang rated SVG nga programa. Ang
1: putahi sa gabi.
0: Sa gabi.

0: Hala, hapit na akong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyud?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may butag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa! Excited

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting! Exciting!
1: Welcome sa itong programang Potahe Confession. Kinigipaluyuhan sa Turbo Men Enhancer and of course sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kaubang gihapon ako ang inyohang Double B.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Double B all the way from El Ilion Shell Mobility Station.
2: At your service.
1: Aha. O, diba? Bito, Bioy. Ang ito ang Potahe Confession B is, kung siya ha? Rated SPG. So, muhang yung sa mga ginikanan nga naminaw karon in tawon, kamunalay guide sa inyong mga anak. Double B, ang atong istorya karong gabi una is about a very, it's an amazing relationship. Kasuway na baka na Double B ka nagong nanguyab ka tapos buutan kayong imuhang nauyab, Ana?
3: Sila, nakatesting na katong ako ilang nauyab.
1: Joke. Tarong mo na to niya. So, technically speaking, katong nauyab kanila,
3: siyempre, buutan kay ta.
1: Kay buutan kay ka. Pero, kabaliktaran kay na ay kaning istorya mong sa ang letter sender karon, medyo nanibago siya kay after daw niya nga mauyab, ang iyahang uyab karon, nakitaan niya ang tinuod nga batasan. So mo ni siyang atong atangan karon biha. Oh, kani siya kay live po tahi confession man. Ako na ibahala og si Double B an.
2: Atangi.
1: Tapos na ha, ato sa ni-introduce ang ato ang programa karong gabi una, ang atong rated SPG nga, Potahe Confession.
4: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahi.
6: Kining yawa, haskang yawa agyo.
4: Violence.
7: Suka. Aga!
4: Sexual. Horror.
8: Hello. Sino yung kasama mo?
4: Ang droga.
9: Ayoko ma.
4: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Dandan. Kini ako ang i-share sa inyo karong gabi una. Istorya kini sa kuang uyab ug nako. Ang tinuod, Cinderella, malipayon kaayo ko nga nakailan na ako ang kuang girlfriend. Kay nakita gid na ako kung unsa siya kabuutan, unsa siya kamainampingon. Unsa siya kabuutan gid sa kuha, mao'y pinakadakong factor nga nainlove ko sa iyaha. Ano ninyo ang masabtan? Ing ani ang nahitabo.

0: Dan, my love.
1: Yes, my love.
0: Pala loves. di ba nangyayab bang kasakwa tong hapon man siguro to, tumisang adlaw?
1: Oo. Nangyayab ko, eh.
0: Nganong sa kadagandagan man gid sa babae nga naadinhaan, nagbaktas-baktas, nagdagandagan. Anong ako bang yod?
1: Nganong man day, di, bawal ba di ay? Bawal day nga manguyab sa imo ha? Bawal day ka nga himuong espesyal para sa kuwa?
0: Abi na akong halo-halo lang ang espesyal. di good. Kanang, kaan mong good ko ba? Kanang matingala mong good ko kay?
1: Kabalo ka, labaw pa ka sa halo-halo.
0: Amo ba? Espesyal. Amo ba? Pero ang tinuod bitaw ka nang, dili lang ko ka to. Kagwapo ni mong tao.
1: Dili.
0: Tanawa dag ko kay kag-abs niya. Ngano ako mang hindi mong gipanguyab. Ay, tatawa ba?
1: Ngano di ay? Nabaday, gibutang nga label niya nga kung mahigugma ka ka ng walay abs.
0: So, dito label.
1: may gibutang diha nga, kuan nga, bawal mahigugma, bawal maghigugma og dagkog abs. Wala man.
0: Di mo good kay, sa tinuod lang, napagunita sa ako sa abs, B. Karoon pa ko nakasuway, mag-good nga. Sorry. Sa tinuod lang, good, paralabs. Karoon pa man dyan kung naka-experience nga. Gipanguyaban ko, usama ni mo ka gwapo. Usama ni mo ka dagkog abs. Nga ni o, 8 packs.
1: Imo din gihap?
0: No, B. 1, 2, 8 lagi. Basta yun.
1: Unsa man. Sugot na ka ni.
0: Oo eh. Pero, alayin po yung ato ba? Nagtimpla ko og Santon Gold Coffee Mix para sa imo. Kabalo dyan ko nga gikan pa ka sa work. Kabalo kong gika po yung pakas.
1: Pwede. Pwede na ko na padugangan. Butangin na lang po nag-turbo diha.
0: Ha? Gusto ka mag-turbo?
1: Dili. Gusto ta mag-turbo.
0: Unsa? Mupalit sa ako sa pharmacy siguro kay murag nahutdan baya ko ha. Gihurot magud ni kumpare.
1: Ayaw na lang kanang lang Santon Plus.
0: Gihurot ni kumparing Jao. Sige ah. Pero balikan ako tong ako ang giingon sa imo ganina nga katugong imong gipangutan akong naabakay pag-asa nako.
1: Siyempre, sige ra tagkuan na ni hinanyuan yun. Wa ta hinanyuan.
0: Nagpalalabs naman kita. Ako na lang ning panindigan. Oo na.
1: Dito ka?
0: Di ka?
1: Dili. Ako lang iklaro ba?
0: Dili, pagsulti lang. Dili ka kaya akong bawion.
1: Ako lang iklaro?
0: Tarong ba?
1: Okay na.
0: Gusto ka?
1: Klaro na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: Yes na?
2: Exciting!
1: Of course. Yes na.
0: Yes to health. Sige. Kita na. Ano sa may pizza ron?
1: Pizza di peligro.
0: Mansari na ito ron, ha?
1: Yes. Of course.
0: Timan iba yan, ha? Ay, kay Mansari man, ato na lang na i-celebrate in advance na ako'y kuandari ka, nagipalit na ako ng bracelet para sa imuha.
1: Wow.
0: Imuha, gini siya, ha? Oo.
1: Napo ko ihatag sa imo. Okay. Siyempre.
0: Ano sa na?
1: Ano? Cellphone.
0: Wow!
1: iPhone 18 is ya?
0: Ay, bag-uni?
1: Okay, para mag-contact kay ta, mag-contact ka sa ako. Ako rin kontak ko ni mo, ako rin po'y kontak. Ikaw rin po'y kontak ko.
0: Wala kailain ng i-chat?
1: Wala na. Kay...
0: Pantay ka bitaw ha?
1: Oo, of course. Tanagod ka sa pamay atong pangitaon.
0: Bag-ugin din, di ba? Okay, oh, nagkasilupin pa man?
1: Nagkasilupin pa, nagikan pa gina sa factory.
0: Ah, pwede ba nag-load ha?
1: Ano? Hatag may natong di na to kaila. Kala pa ba?
0: Cinderella, 6 months na ako siyang gipanguyaban. Unya, lahirag yun siya Cinderella kay sa tinuod lang akong gina-describe sa iya ha na buutan jud kayo siya. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon Cinderella kung unsa ko kaswerte nga lalaki sa tibuok kalibutan. Pero Cinderella pag humanyo og yes sa kuha, ni agyang usa ka semana. Ningon siya nako nga i-open daw niya ang ako ang mga social media accounts. Kaya gusto daw niya nga wala jugoy itago sa iyaha. Ako po Cinderella, sa ngalan nga na in love gudtood ko, akong gihatag tanan ng password sa iyaha. Og ingani ang nahitabo. Ako na i-open yung cellphone, P.
1: Uy. Yung cellphone?
0: Ha?
1: Yung sa manin mo na akong cellphone? Wala naman kay, naman kay iPhone 18, ganong hilabtan pa manin mo ng Android.
0: Kwan, nabaguhan lang mo gugusin mo cellphone, kay gwapo kay camera, oh.
1: Oh. Ay, nadyot kay Toyo.
0: Ulo, uy! Ulo, uy! Tapos na lang, wala gudon. Nindun kayo mong camera kay...
1: Sige na, o, na tabalok ko. Mga yung kag-password. O, sige, taga-ati kag-password
0: ha. Ulo, uy! Wala, na-curious lang kung ano yung cellphone. Kita naawa ang likod. Naay, kuan ba? Naay sticker sa XFM.
1: Yes!
0: Nagpaminaw din kag-XFM. Oo,
1: katrupa. Katrupa na. Katrupa.
0: Ay, Toby, palalabs kin, saan yung mong kachat?
1: Kuan na katunang among ang katunang kauban namo sa miyembro sa class kay
0: kisa man si Christine
1: si kuan na kauban namo na sa miyembro sa class
0: kisa man po ni si Harold Garcia Ramirez
1: mo na mga miyembro po na sa class basin ikaw gusto ka mang pamiyembro class
0: mo ba pinaan ng class uy
1: ay so
0: mo na tong ginatagaan basta na ikuan kanandayong
1: nay mga mahitabo sa kuan nay mga benepisyo
0: mo ba sige sige palalabs ipa member ko
1: ana pa lang sige magpangtana
0: una lang good palalabs palalabs kisa ning picture palalabs kay mo gisend
1: as may gisend
0: mm
1: ah basin og katunang among gitabangan
0: mo ba palalabs kisa ning busa nanog Gcash
1: siyempre basta
0: tagan kay kagisanan na kay gisanan dere kay og Gcash nga 5,000 palalabs babae lagi ni kinsa ni
1: babae de na
0: hindi
1: gitabangan ako na kay ako anang magulang oy akong gitabangan kay naluoy ko kay kuan panggatas ikaw di ay ngayon imong pamilya di din imong tagaan
0: tagaan nako
1: tagaan ginanin mo kay
0: tagaan ako uy
1: Timpalab, ganong sige lagi kag pangutana, unsa may kuan nimo mura mag nagduda na kuan na ah.
0: Pasabi. Palalabs. Ano na kay kuan? Ano na kay secret calculator?
1: Of course kay gina budget na ko akong kininsina og binula.
0: Palalabs. Oh. Kuya lagi ni nga calculator palalabs kay nalagi ni siya password.
1: Yes. Basta gusto ko kung ano yung password.
0: Dubi? Teka, hindi ko lang ako sa password, Annie P.
1: Sige.
0: Ano siya password, Annie?
1: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3.
0: 1-2-2-3-2-2-3-2-2-3. Memorize? Uy. Ate. Ala, palalabs? Nalagi kay picture ni Kuano yung Ivana Alawi.
1: Sus. Uy, kung ano naman guna siya diha.
0: Nakahamis, gano'n ano niya, no? Kabalo baka nga nakasanton plus herbal soap niya siya?
1: Ay, wow.
0: No, uy, kanindot, ani.
1: Banito, grap.
0: Pula, labs. Anong daghan kay kag... Anong daghan kay kag picture din nga nagkalang... Naka-abs lang ka?
1: Siyempre. Sige lang, kamutan ako ba? Di. Tempa, labs. Murag na kabantay ko ba nga? Daghan... Unsa man daghan man kay lagi pangutana ano man nga wala dili man naingnana sa una
0: wala uy palalabs last na lang gid nga pangutana ni palalabs kasi chat sa imo nag I love you lagi ni siya sa imo sa una kwan pa ni o kano sa ning chat 2014
1: time pa sa
0: nag I love ayo sa ba tumod sa ug ko nag I love you lagi
1: tipa bibi tanaw na ko na bi
0: nara oh
1: bibi
0: 2004 January 10 2014 I love you loves nalike nganong parehas tagtinaw ganan niya
1: ang buti mo kay ikaw naman po yung nagtawag-tawag sa kuunang love din ang tawag na po kuglab pero ay kabalaka na kay 2014 balo kay ikaw naman dyan akong di puli anak sa iya kay siyempre
0: 2014. 2026,
1: duman ron pala labs. Ang gani, na nga. Layo na kay to, ay na nagkwana, ay na naguting kaya.
0: Uy, sabi, basahon sa guna ko. Amo kay ka ba? Pala labs, oh, nag, ala, naingong pa ka diri pala labs, nga dili ka katulog kung dili siya mag-chat.
1: Pala labs, i-delete na lang na to na, B, kay mo na hinunggan.
0: Ayaw sa gani, i-delete ba? Kay ako sa ning pambasahon. Lagot, kay ka, sapot-sapot na raba ko na.
1: Pala labs, ang dugay nang gikalimtan, kalimtan na di na naangay lukaton pa.
0: Nag-heart-heart pa ka diri?
1: Siyempre, kay oh? Siya may na kong heart sa una.
0: Napakay mga pa-care-care. Kung ginan pa ni mo siya nga, ihatod. Ihatod ninyo. Ako din ni Jugo ni mo ginhatod pala, labs.
1: Ito naman karon.
0: So, ano ito na mo?
1: Ay, kabala ka, ihatod taka. Uy, ihatod taka. Ah, magkagusto mo ito.
0: Wala. Dahil ako sa imong dughan. Mm.
1: Ay,
0: sabi kay, ay sasigsamog-samog bi kay magkuan ko diri, mag-focus ko diri, maginabasa na ko ning imong chat sa iya kay
1: labi burden na jud ko nimo lang.
0: Wala man, wala man ako. I'm just wanna make sure nga ako lang
1: labs. Unsa magkalang mo? Silos ka?
0: Wala. Ako
1: silos?
0: Silos?
1: Silos ka no.
0: Wala. Wala. Ako mag silos?
1: Silos ka kay anong ingon?
0: Wala ko kaselos. Wala ko kaselos.
1: Anong daghan na magkikagpangutan na? Daghan na kikaguting kayo?
0: Oo, tanawa ra. Labs, gitagaan pa ni mo siya o Glare Skin Herbal Soap? Ako na ko ni mo tagae? Ha? Napoy, gipadalaan pa ni mo iyang mama o Santon Plus Gold?
1: Ay, kabala ka. Mato kong XFA magma. Nangumpra ta dito. Tabunan ti kagkuan ha? Ikaw, nagkadugay na ta. Nagkasilusa ka.
0: Nagutag yun, ano yung iyong chat-chat. Napi mga pa-heart-heart, napi mga pa-cry-cry dari, oh.
1: Of course.
0: Hmm? Naayog daw iyang mama sa iyang gipamati tungod kay nag-inom siya og Santon Plus Gold. Niingon pa ka dari, ang adungagan pa ni Mugi sa kawaks, baga agin ni Mugnaong, uy. Ha? Ako, wagi ka mag-effort sa kong mama?
1: Paminaw, sabi, imong mama, baskog pa man, unya na nagmagluya, palitan ako na. Sa day ka, alam mo, maghatag-hatag ko dito, sakto pa.
0: Nag-chat-chat pa ka diri kang Christine? Nagsumbong-sumbong pa ka, nagibiyaan ka sa imuhang uyab? Ha? Kisa man si Christine?
1: Kauban na muna sa kwan? Sa...
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon?
1: Ha? Kauban sa trabaho?
0: Anong kauban ni mo sa El Elyon, oh, Shell Mobility Station?
1: Of course, oh? Kasi sila naman among masultian.
0: Matatmap na pa. Lagot naging kayo ni ba? Kung sa maning inyuhang laag-laag o nga... Kaning meeting-meeting ninyo, meeting bagid ni?
1: Of ha? Course, meeting.
0: Usa naman ni?
1: Usa makalab, daghan magkikag tao mga involved ng mga ano mo, no? Usa ka, ako malagot ako ba? Gamay na lang yun.
0: Labs, normal mo na pala, labs, siguro nga mangutan ako sa'yo mo because I'm your girlfriend.
1: Dili na naman, ha? Dili na naman, lab. Dili na naman, dili kayo nga na sa una, mapinanggaon ka sa
0: una. Ingaanin ko sa una.
1: Mapinanggaon ka sa una, dili ka silusa, dili ka nagpangutan na. Karon, puro na pangutan na. Insaman, saman ha? Nagsilos ka?
0: Wala kong silos. Ang ako lang, hindi ko gusto nga ma-experience na ako ngayon kung binuhangan ka sa unang panahon. Kinabinuhangan ko. Ha? Magselos ko, ani.
1: Wala ka kang ibinuhangan, love.
0: Malimang ka, 2014 ninyong conversation. Oh?
1: Malimang ka, 2014. Imo pa uting kayo, 2026 na.
0: Matatmat na pa. Nagbuta, ani. Napoy. Oh, kitagaan pa ni mo iyahang papa og premium D3 coffee mix.
1: Of course, pinangga man ako iyang papa. Ay, kabala ka, pinangga man po na ko imong papa. Siyempre, hugangan nun ko na ko nagod.
0: Hindi ko kadawat, ani. Nagpagasolina pa mo sa El Elyon Shell Mobility Station kay na ako no kay discount nga 5 kada 1.5
1: yes.
0: Nga tubig.
1: Tubig, give me it to love kay... Motubil yun mi dito kay na ay 5 pesos per liter every 1,500 ni mga tubil.
0: Abi nagid ka ini.
1: Oh. Unya ikaw. Anong magsilos man ka basig ikaw gusto ti ka gusto kam tubil ito? Tubil ito.
0: Ina ko kadawat ani. Ni ko kadawat ani grabe mong effort sa iyo.
1: Nganong man dili man imo madawat akong effort nga atong isang adlaw nagtubil man sa tadito. Atong isang adlaw nagpalita og Santon Herbal Tea.
0: Oh, kalagi ka baloko, Ana. Pero lahi lagi nang imong effort. Mas daghan kang effort sa iya kaysa sa kuha.
1: Ano,
0: oh.
1: I-compare man gini mo siya. Nga lahi na maputo siya. Lahi na po ikaw.
0: Grabe na gidkain ninyong conversation. No? Di na dyan ko ganahan, Ana. Na, nabangan ni kay, napakay TikTok. Lagsayo-sayo pa ka na rin.
1: Sauna lang, eh. Sauna. Sa una kay, of course. Kaya pa man isayo karon.
0: Oh? Daghang ikag sayo-sayo diri gi pagkita. Kita pa nimo imong abs dinhi a. Kaysa magipaibog-ibogan lugar nimo ana daw be.
1: Wala man ko nagpaibog na nagod.
0: Na jud klaro jud kaayo okay.
1: Sala ko ba diay nga sala ko ba diay nga magka-abs ko.
0: Napay nag heart-heart diri? Oh, nag heart-heart diri puro man mga Indiana. Oh? Puro man mga kuan, mga tagalang African.
1: Pasagday na sila. At least nagpuyo na sila di ikaw ra ning perting sa muka unsa namay sa muka na kun imo unsa magka
0: napay
1: silo siloso silosa kay ka
0: napay nag hindi ko kadawat ani mapalalabs napay nag heart tree og ningon na very nice. You have a nice shirt.
1: Napay mas lala ana, you have a nice boxer shirt.
0: Sekulor. kani bitong imuhang conversation para lab. Minus-minus na siguro ni Muni. Di na ni maayo sa to ang relasyon para labs. Ino ni Muni si Christine nga kuan-kuan ka nang tambag-tambagan ka nga di na ka mag-chat-chat, di na ka mag-send-send o Gcash ni mga unknown person.
1: Mga bitaw no nga kanang nagbinot ana joke ko para sa imo pero di man imo ga ka
0: i-unfriend ni si Christine be.
1: Anong i-unfriend ba na ko na?
0: I-unfriend ni, i-unfollow ni siya sa TikTok. Dili ko ganahan magselos ko gwapa kayo siya.
1: Wala. Iko kalamig yun imo kanon oi.
0: Dili ko ganahan. I-unfriend tanan, i-unfriend ni silang tanan.
1: Ayaw upsa akong pailo ba kay bisag ingon ani ko kabutan nimo laraba joke ko na basig maupos akong basig matuyok akong pananaw ba? Basig kalimot ko ba na?
0: Naong rosa na sa COVID. Ay, naku.
1: Kaluoy po ni Dandan.
0: Uy, kasi Dandan. Atos ang silipon ni iyahang sulat, ha? Ano ko, Cinderella, asa nagid ka ang iyahang pagka-thoughtful kay sa kalit-kalit jud? Grabe nagid siya kasilosa. Ako mga friends, ako mga ka-workmates, halos ipa-unfriend niya tanan. Wala na ako kasabot, Cinderella, even mawala ako mga pila ka minuto. Questionon niya. Na ikaw sa Cinderella, nga nag-duty taon ko, na ako sa second floor, ug naa siya dito sa first floor, kay natunong kaayo, nga nagpalit siya og pagkaon sa mo ang convenience store. Ug ingani ang nahitabo. Kaning mani akong pilion doy sa kuan B, shall select B. Oh! Nabaka to si Dandan Diriron?
1: B. Ay, nandi ka di halab?
0: Ay, palalabs. I miss you, palalabs.
1: Miss you too.
0: Ni, actually, ni Anhil, andyan ko din niya kaya magpalit. Andyan ko ang paborito nga mani diri sa shall select. Kaya gigamit na ko ang ako ang katong nagpagasuloy na good ka pala loves. Ang points man good, naipon man good na ko ang points mo nag grocery ko karon kay wow, wala ko'y kwarta unya ang kaning points akong gigamit ka pambayad.
1: Oh, dako na di ka points di ay. Mayo.
0: Pala loves, wala sila ko andiri baligya kanang Santon coffee mix. Santon plus coffee mix nahutan ba mo?
1: Kanang wala mi baligya diri loves pero na ako'y masuggest ni mong asa tamo adto para makapalit.
0: Ah, mandapit pala loves.
1: Adto tayo sa XFM, silingan na kinato.
0: Ah, sige. Pala loves, na ako'y napansin ba? Suot-suot lagi mo sa cashier.
1: Siyempre.
0: Eh, gadikit-dikit lagi ka sa iya.
1: Siyempre, kauban ko na mo na pirmi. Mag-uban-uban mi diri pirmi. Ang sa mga problema na mo diri nga maka-charge mi. Among tabangag bayad. Oh. Eh, siyempre, alangan mag-inisog ko. Mag-inisog po sila. Di, wala, magsumbagay, may diri.
0: So,
1: teamwork ang tawag, ang halab. Teamwork ang tawag.
0: Teamwork?
1: Wag ka testing og panarbaho, lab. Wag ka testing panarbaho.
0: Ha? Panarbaho ko eh.
1: Oh, basin baki. Ako mag-good ka ng... Tanang, magduda ko ba?
0: Okay. Wala mo kay dapat dudahan. Grabe po ka. Ano yung hirag ikuloy sa social select? Dudahan na dahing guni mo.
1: Ah, lagi ba?
0: Wala ko ng selos para alam. Si,
1: muna.
0: Para alam. Sa tingala lang magod ko kay ang cashier ba taas kay buhok? Hindi yeah. Mo pwede mag-hire o ganang cashier nga pangit? Kinahan lang dyan guwapa para alam.
1: Saan sa tayo magpagasulina lab? O murag wak-wak atong mga cashier lab?
0: Kaya, hindi ba ing parihaan ni o mga cashier din niya sa siya sila kasagang guwapaha mga puti pajud kaayo mga hamis pag yun
1: okay.
0: Naka santon plus herbal soap niya dili mo pwede mag hire diri og kanang dili gapanudlay diba
1: kahadlok po ni mo tama oy
0: kanang hindi ka baluman na meeting ingani nga dapat ang iyong ipang hire
1: ina dili po siguro oy kay siyempre presentable atong ipangita. Napo biya tay standard ng mga pleasing personality.
0: Ano palalams, dili ko ganahan nga na is someone next to you.
1: Wow, ha?
0: Dili ko ganahan. Palalams.
1: Murag lahi na gini ba?
0: Dili ba importante nga ko ang feelings nga to the as ibo?
1: Labs, ikaw ba? Ikaw rin yung naghimo nga kanang kuan, mag-overthink ka.
0: Wala ko ga-overthink. Ang kuha lang. Ayaw pang duol-duol ang mga babae. Napa yun? Napa si... Nawag isa man siya. Kaling lalaki yun. Ang taas kayong bigote. Duol-duol sa imo. Hindi ko ganahan.
1: Saan na magka? Di ba po taon bayad na imo? Iyan po. Saan taon ka?
0: Isa man... Napa si Sir Nash. Eh, di pa duol-duol si Sir Nash. Imo be.
1: Diyos ko. Magduol din na si Sir Nas kay unsa mga pangutan na siya sa kuha. Mangutana na siya.
0: Magselos ko. Dili ko kanahan magduol-duol si Sir Nas. Imo kay magselos ko.
1: Kaya pa sabi. Magpalit siya tarito premium D3B. Basta sige, kabuhi ka ba?
0: basta panalabs ha. Iwasig din yung mga makasakit sa kuang dughan.
1: Marag delikado na gini. Wala na gini sa dughan. Na gini sa utok.
0: Dili man, nasabtan ako ang gibati ba sa unang panahon mangod palalabs. Pero minti ko ginachitan sa ko mga uyab. Oh, masakitan ko. Masakitan ko. Sige pa ka duol-duol ni Sir Nixon.
1: Lab, kami na.
0: Sa?
1: Katong sa una, ni Agi na to, ayaw i-generalize imong mga lalaki, lab. Ano man tao nga? Sa una to, sila to. Nang nagbinuang sa imo. Pero karon ako na ni karon.
0: Ginainan mo ko ni mga praning?
1: Wala ko na ingon nga praning ka.
0: Ginapamukha ba ni mo sa kong praning ko?
1: Wala ko na ingon nga... Wala ko na ingon nga praning ka, pero nabalakan ako sa mga ipakita.
0: Dili lang ko ganahan nga magduol-duol ka ng mga katrabaho. Dili ko ganahan nga mag... Parihan tong isang adlaw o nga nagubaang imong sakyanan, nagsakay ka o jeep, natapatapad ba ka o babae? Dili ko ganahan.
1: Usa man yung gusto mo, magbaklay rako.
0: Wala na lang siguro. Napatong isang adlaw, nagsigi ka, hikap-hikap at tong iring sa imong kaupan. Hindi ko ganahan. Oh, ingaw pa ka nga. Ganahan ka sa balahibo sa iring kay puti ka ayo. Magsakit ako ang dugan, magtanaw.
1: Love, sa tinaon na, nalibog na dyan ko lang. Nalibog na dyan ko sa kong buhato ni mo.
0: Masao na lang wala ko ni.
1: Di ko kabalo kung makaya pa bakas premium day 3, herbal tea o uban pa. Ambot lang, marag sanga na lang guys, kamunggay, guro ani.
0: Wala ko yung problema pala. Kabalo kong hinahatag ni mo sa kwatanan. Halos tanang produkto sa, tanang produkto gyud sa Yes to Health, ginahatag ni mo sa kwa. Wala kay pagkukulang sa ko. Pero pala, consider my feelings.
1: Ha? Ayun, hulat tanap.
0: Sabi kaya kong dugan. Hindi ko ganahan magtanong sa mga maski paghikap-hikap anang iring, maglagot ko. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan.
1: Murag. Kanang, nakuha naman ko ani, oy. Kanang murag na, sanay na. Ako, nalibog na po ko ba? Okay ka ra ba ka? Signapas mo ka?
0: Ha? Wala, oy.
1: Signa, wala, oy. Basigwa ka na kaon? Sigwa ka kalungag dito.
0: Kalungag man ko.
1: Naglibog man ko kay kaning aksyon na nimo buutan magay kasawangan. Wala jud kay libog karon.
0: Tinamang gid juro ko. Taga na kay reklamo.
1: Imbis kay nakadugay na ta, imbis dapat makadugay magkalami, dugay nakalabad naman noon ni noon.
0: Tinaman siguro ko nimo lab, nga nagreklamo ka na.
1: Dili oy.
0: Nagreklamo ka na.
1: Wala dai ko katungod mo sulti.
0: Hindi na kung ganaan na yun na ni... Hindi na siguro kung ni Mulab kaya nag-iingon anak ka na. Hindi na kung ganaan na yun na ni... Ayoko biyahin. Palaging unaan niya kung ang batasan basta kay Love lang gihapon nung tako ni mo. Pero mao lagi, yun lagi magdudura ng mga babae lagi
1: love,
0: ni ha.
1: Love gihapon tika. Love gihapon tika. Pero dili pwede nga, dili ko makig... kuan na ng mga tao nga nakapalibot sa ako kay sila po hinungdan nga nung naako sa kung munsa kung asa ko karon sila mo hinungdan
0: basta ayo pagduol-duol na inyong cashier diha sa Shell Select. Hindi ko ganahan bala ka diha ayo pagduol-duol ni Sir Nash. Bala ka diha igo mo sikag duol-duol na sa ilaha magbulag ta. Hindi ko ganahan. Magsakit ako ang dugan magtanong mo istoryahan mo ni Sir Nash.
1: Unsa naman taong kataon eh. Ako nalibog na jud ko nimo. Sa angin akong buhaton nimo. Unsa naman taong ka nga pati lalaki imo namang silusan, iring imo silusan. Motor ka akong isakay-sakayan basta ipag imo ko silusan.
0: Cinderella. Naglibog na gid ko sa ko ang uyab sa tinuod lang. Tanang halos tanang butang pati akong bitaka iyang silosan. Tanan-tanan na lang gidwa na ko'y magunitan ani. Mangayo og tambag sa inyo ni Double B. Kung unsay angay na akong buhaton kaysa karon. Grabe na gid paglabad sa ko ang ulo. Love kay nako siya sa tinuod lang. Ug di na ako kaya nga mawala siya nako. Apan Cinderella. Labad na kay kong ulo sa iyaha. Para sa Potahe Confession, Dandan.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Oh, yes, yes, yes!
2: Yes!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang Putahe sa Gabi featuring Double B.
2: Yeah.
1: Ay, nako. So, kaganina ba inyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession kung asa ang istorya ni Danda ng atong na-feature. Grabe ito sa Double B, no? Yeah. Sa'yo maingon atong yung istorya Double B? Murag, kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, kaya pa ba?
2: Kanang maglibog ko niya, Bibi ba?
1: Mm.
2: O, kanang daghan na kay siya kuan ba daghan kay mga kuan mga tao mga damay mga ba lisod kayo ang ingon lang nga batasan
1: lisod lagi kaayo eh unsaon tambahan ka nang gugmahan magidpod sa bay
2: pero unsa man gyud ka ni Dandan no kanang Dandan unsa man gyud kung kaya narat gyud sa imo kung kaya pa nimo siya nga nagkaingon anak na siya nalibog ko kay kanabang di ko kabalo na pass mo ba ni kaha siya o sa baka?
1: Okay, sa inyo mga reaction ko ng gabi una ha. Ang ato ang number 0945-443-5869. Pwede na mong mutawag din ha, Abi, ha?
2: Okay.
1: O pwede po mong mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon.
2: Yes.
1: May gabi po kang Juliet Scooby o kang Nosreg Duby. O sa mga namino karon diha sa may Kuya Guy Eatery.
2: Yes.
1: O may gabi po kang Marce Magale. Thank you! Salamat kayo sa inyong pagpamina o sa pag-silip sa Facebook Live. Live gihapon kita, Abi, ha? Pwede ninyong silipon ang ato ang official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Kung gusto po ikaw nga ma-feature ang imong istorya sa Putahe Confession, pwede ko nimong i-message right away sa atong official Facebook account.
2: Yes.
1: Layas kog sayo, besh. Dili baya ko ka mao manambag. Naoy.
2: Practice, besh.
1: Practice, besh. O, practice jud diha. Na-appeal ko, oy. Si Ma'am Christine. Kaloy ni Ma'am Christine na-appeal.
2: Oh, isip kayo mga... Lisod kayo ang kaagi ni Dandan na nga-appeal-appeal ang mga waylabot.
1: Oh, na-appeal pa si Sir Nash, luoyang Sir Nash. Na-appeal pa si Rickson. Sabi na yun kayo niba. Oh, mga bigatin to itong mga cast.
2: Grabe.
1: Bigatin ang mga na-appeal sa drama. But anyway, kung ako siguro po sa side ni Dandan po Double B, mag-toxic man guning running relationship.
2: Yes, tinuod kay... Siyempre, kanang kapoy kayo, kapoy kay manubag, kapoy kay niya, tanan na lang lihok ni mo, dudahad ka.
1: Mga message from 2014?
2: Oo, tagaan ko niya, bili, lisod kayo.
1: Gasakit ang iyang, gasakit ang iyang dugan na gabasa at itong mga mensahe from 2014. Mm. Eh, 2020, hoy, ayoko ganaan na ado.
2: Ako sa tinuod, ginayin niya.
1: Uy, istorya mo, dili man ko na ako buwang.
2: Okay, agay, agay na.
1: Kasi masakaw pa rin mo dilihan, pero na ako yung na-remember, Anna Double B, ka nang mga ayaw ko ng password. Kana noon, guilty good ko, anak, kaya na ako eh.
2: Like, Anna, back to you.
1: No, back to you.
2: Back to you.
1: Day one, Double B.
2: Mupay, pagsagod, ligid lugar ninyo ato.
1: Mupay, pagkauyab na mo at itong panahon.
2: Ah,
1: day one pa lang, Junmi. Nag-away na dayon mi Double B.
2: Ang grabe ka.
1: Kay, ang gusto niya, pangayoon dahil niya ang password sa tanan akong social media account.
2: Ang grabe pa dahil siya. Grabe pa dahil siya.
1: Ami ka siloso.
2: Siloso na ba dahil na yun? Na?
1: Siloso kay siya.
2: Ah, kung mga yun ang mga password, so siloso na na yun. Na,
1: ano? Di man si, actually, kaya mo yun na manggod, voluntary manggod na siya. If imong i-provide, magulat na lang siya sa tamang nga panahon, nga ihatag sa iya. However,
2: Paring jaw.
1: Dili, oy. Wow, subi. dili, basta lahi na siya Double B. Day one pa lang, nangayon na siya sa ako ang mga password sa Facebook. Kanya, kanilagi pong umuobay ba yata. Yatagpod na ako sa iya ang mga password.
2: Yes.
1: Pero, dala-away na gito. Dakong away na gito ka ito. Kaya, ang nahitabo, pagkagabi ito, giting kanya, tanan ako mga messages.
2: Oh my God.
1: Pang tanaw, gito niya kung kinsa ko mga ka-istorya.
2: Ah.
1: And then, he found out nga ka-istorya na ako kong ex. Dugay na gid kitong panahon nga kaistorya na ko kong ex. Suko kay Ziza.

0: ko kasi siya kay nganu nag-entertain ko na daw na ako pa daw na ako prior sa iya ha. Ato nga panahon di pa manggood kami ang uyab.
1: Okay.
0: So nag-entertain pa ko, ano kami nag-entertain, nakikistorya ra manggood ko. Well, there's nothing special about the conversation.
1: Yes.
0: Oh, it's just that gibutan na niya og manning.
1: kanang utok nga kusog imong dagan ba, kanang kanang dali kay mag-overthink ba.
0: Unsa kay vitamins ana?
1: Dipod siguro na mo ang epekto no sa mga sa kung ano ba, kung naay mga utok diyan nga mag-overthink, pag-inom na lang mo mga Yes to Health product.
0: Oo, dapat mag usually mga daw would be kapag nga to ang mind is unstable, kulang na ta sa vitamina sa to ang lawas.
1: Yes.
0: Mo nang dapat pud be nga nagainom gid mo og sandan vitamin C para ma-regulate pud ang inyong kalawasan din ha. O pati nang dagan sa inyo ang utok, matarong pud na.
1: Yes, tinuod na. Isa po kayo, no? Mahingon kong inom. Pag inom, o isa ka ba sa'ng B-Power?
0: No? Kaya gasolina.
1: Gasolina.
0: Limang kagpati ang pump boy siguro. Si Luz.
1: Oh, cashier. Si Luzan.
0: Luz, pump boy sa LL.
1: Tanan nga makunik sa iya, ha? Taman nga, taman sa tao nga makunik ni Dandan.
0: Pero double B, ingin nani, ingon mangod sila nga. Na ako'y nadungog manggod, I think that was a week, well, last week, na okay lang daw kung makauyab siya og selosa. Ang importante, sexy o guwapa. Dili gid niya biyaan, bahala og selosa lang gid og gyapon kaayo.
1: Depende, maguna. Para sa ako ha, kay wala lang gid nimo siguro pa na timingan ang usa ka babae nga selosa. Kay daghan man pod kuan gud by ang magunang pagkasilosa sa mga babae. Mm.
0: Ako double B sa unang panahon, aminado ko, selosa gid ko, pero nagid to reason. Insecure gid ko atong panahon na tungod kay gipa-feel pod sa ko ang uyab at tunga time. Ex na nako ron. Gipa-feel pod niya sa ko ang dili ko worth it para sa iya, ha, kay ga-entertain man siya laing babae. So, nga naman ko double B mo, atake man ko ng insecurity sa babae kapag ka mag-entertain po ng imong boyfriend o other
1: babae.
0: Laing babae.
1: Bisag ka ng mga friends lang.
0: Ang kana okay na siya, pero katumang good is gipanguyaban gid niya. Unya, gipanguyaban niya, harap-harapan, nakita gid na ako. So, dito nga time, nito kargin ako ang insecurities. Pero, if that the right person comes nga, lahi gid ang ipa-feel sa imo, like, special jug ka sa iya, ha? Dili gid ka maka-feel, ana.
1: Yeah.
0: And I'm really glad na wala na jug ko ka-feel, ana, karon.
1: Sik-sik, lig-lig at umapaw.
0: Oh, yes. Lahirag yun. Pero sa case po, didandan ka ron, lahirag kaya pati iring silusan naman.
1: Magani.
0: Do you think this has something to do with basing na ay problema ihang panguto ko unsa ba?
1: Kanang basinog mungay na no, napanuhot lang ba? Napanuhotan?
0: Tinungon ba yun na siya double B? Kanang kung panuhotan ka, yung musa kasi mong utok, matrililing yun daw kuno ka.
1: Oh, trililing yun. Actually, yun namin mga kuan, one of our friends, family friends nga, nahitabo gina, dito gapuyo sa balay, kay kuan niya, karon nahitabo, kay mukha mo maligo bisag bilar, dili magkaon, so estudyante pa to, napas mo niya plus panuhot.
0: Oh.
1: Nakuan din sa gyud until gitawag na mo sa ginikanan nga kuadiri kay kanang kuan na siya,
0: nanay something siya. So dito na gyud na siya, kinahanglan so, na siya iano ilahi og pinuy-anan sa imo.
1: Oh, basi yun ana ba, pero hopefully dili lang unta, no, dili lang pud unta, no, kay luoy pud kaayo. Pero
0: luoy ba ya?
1: Pero dandan ikaw ra jud ang nakabalo kun unsay kuan nimo, pero para sa ako kanang imo na lang guro nang huna-hunaon sa makadaghan, kay kung ilit go nimo daghan pa kay mga babae nga mas tarong pag-utok.
0: Oh, then when we talk about peace of mind, ikaw ra man gid ang makapili kung unsay mas makahatag sa imuha og kanang tama nga pag kanang tama gud nga peace of mind jud nga, di na ka mag-overthink, di na ka mabutang sa usa ka toxic nga relationship, kay masking pambitog ingon ana nga kanagong nga walay cheating issues ang inyuhang relasyon sa ngalan nga murag katuok na ka kay murag dahi gid ang iyang batasan, then that will not give you a peace of mind as well.
1: Yes.
0: So then nadagan pa man sigurong babae din ha, Adan. Might as well kung kaya pa biyaan, kung dili pa yung anak ka stick kayo ang imong wa pagid ni pilit og nga nang imong hanggug mas iya, ha, biyain na lang siguro na Adan.
1: Kanang mitra sayo pa.
0: Kay kanang imong anak go double B. Ako dili man sa ingon nga paglaglag sa ako ang flag isip ko sa kababai, pero ang nga nang klaseng babae lisod kita bangon. No? Listen to bang ko nang iyon ng klaseng babae, labi na grabe ang iyong problema sa iyong insecurities.
1: Ba?
0: No? Damay talang barangay ba?
1: Dan, kung iyon na dan, mura gyapon isang investment dan nga.
0: Yes.
1: Kung walay ROI,
0: uh-huh.
1: Ayaw pugos.
0: Kasi na ng ROI. Return of investment.
1: Investment na gyapon na. Dan,
0: oh.
1: So, matawag gyapon isang investment, pero kung ikaw na piri mag... mag-abuno na kapirmi, marag, ano ba? Ba? So, kinanglan, kinani mo pag-isipan kay ang kami nyo, oh, dili na siya, basta-basta lang, ha? Pag masumha na ka, pwede rin mo iuli.
0: Mm.
1: Sabi na na kay titulo. So,
0: True, George. So, dapat na lang yun siya gitawag na balance lang yun ang inyuhang sistema.
1: Yes.
0: So, dapat kung unsa imong ginahatag sa iya nga energy, mo po ihatag niya sa imo nga energy.
1: Ano ba? Give and take.
0: Grabe na gid ka. Oh,
1: yeah. Ah, basta mo na to.
0: Basta mauna na siya. No? Dan, wala namang gid may igong oras, Dan. Ikaw na lagi yung bahala mag-igo sa imuhang desisyon, Dan. Basta kay ako o si Double B nakaingon na gid may sa muang words of inspiration, something that you can ponder, something that you can use, na mahimo ni mo siya guide bisan, sa imuhang decision
1: sakit,
0: making.
1: No? Bisan sakit.
0: Oo, sakit man.
1: Sakit ang realidad, no? Pero,
0: sakit, uy. Kisa nabagoy lami nga pagbulag. Lamang good. Sakit pang gid na siya. Pero Dan, again, mas kung sa pag-among tambag sa imuhan ni Double B, kung unsa ang imuhang sundon nga desisyon, it will always be your final decision na need nimong i-follow. Double B for your final words for tonight.
1: Okay, no? Ayaw kalimot, no? Ang Ililion Shell Mobility Station, kada tubil ninyo o gasolina, maka-discount mo og 5 per liter.
0: Yun!
1: So good karon, hangtod na karong July 14.
0: Yes.
1: Ayaw po kalimot sa mga motor din, ha, no? Kada tubil gyapon nimo maka-discount gihapon mo. So, bisita na mo. Ayon na mo pag ato na dito sa lain, so ato na mo dito sa brand, ganyong kasaligan, kalidad ng produkto, sasakto nga litro, o makabarato ka pa kada litro.
0: Yes, bisitahan na po ang pinakaduol na El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, kaya wala naman kita oras, no?
0: Uh-uh.
1: Hangtod sa sunod na itong panag-uban, wala man taugma.
0: Pero nata sa Sunday.
1: Sunday, no? Sunday. So, hopefully Sunday, makabalik ta diri, no?
0: Yes!
1: Okay,
0: paabot siya ko sa mga Double B.
1: Ba? So, daghang kayong salamat sa XFM, labi na sa tanang nga naka-hook up karon o sa XFM Bukidnon, sa ngalan sa mong manager, sa manager na to din, no? Sa XFM Bukidnon o sa Tibok Pwersa. Mayong gabi kaninyong tanan.
0: Yes, sa ngalan na naman po once again sa Tibok Pwersa po sa XFM Network Philippines. Inuban na ni Double B, ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi Putahe sa Gabi.

c'est mes fautes.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, marasog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito pong linya likod, Sir Michelle Hinas, nakasama yun din sa atin pong program. At syempre, makasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome po muli. Kumusta na ang buhay at kalusugan po natin? Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Tagailuilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Mataga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no? Ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan. Dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano? Na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab? Ano? Collab ng mga vloggers. Oh. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang. After a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayan yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm. O,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, yung diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana may pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic. Mm-hmm. Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kung baga, pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So, yan po ha. Sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang ating pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang ating pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa ating pong paligid at sa ating pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayong patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayong po kayong iniimbitahan bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, ito naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos siyempre dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, di ba? So, gawin nating kumbaga proactive yung hindi reactive yung ating approach, di ba? Pag proactive ibig sabihin maaga pa lang iniisip mo na what if, di ba? Pero yung mga reactive saka ka lang gagalaw kapag ikaw mayroon ng mahirapan ka nang lumakad, ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit po nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwede nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinuhold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari ito sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na pag nakahiga ka, hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwede nga kakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kinikerry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandahin yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oo. Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba? Luha ka ng luha, namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot.
1: Mm-hmm.
2: Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow. Yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw eh, merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
1: Mm-hmm.
2: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
1: Mm-hmm.
2: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid
1: mm-hmm.
2: doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga diba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan. Because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ang problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema.
1: Mm-hmm.
2: O, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kung malala na yung dok,
2: maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyong pong pangatawan, nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamana sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Ating pong munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo, one time na narinig ko yung Santol Plus, nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santol Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nagpag-inom ko ng Santol Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apa? Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin siya. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santo, sa siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
4: And, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako kung ano nang sakit na nararamdaman.
2: Apo.
4: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita nung mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
3: Oh. Ano pong masasabi niyo, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
4: advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. Saka yung 774 ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, sumukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven, kaya na nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko at saka yung manulika ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-dudeko ako ng ating class champion, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 ng mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium
5: D3.
4: Na talagang, yan na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon.
5: Ayos na.
4: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pagmatanda ka na mahirap na matulog.
5: Opo.
4: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. Ngayon, second time ito.
5: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
4: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanyang pong extremities, especially yung kanyang pong binte, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oo, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O mga consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O mga sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Huwag lang yung halos hindi na makahinga. O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya huwag papabayaan po kapag meron ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Susan Reyes po ito ng Bacolod.
2: Maraming salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain ha. So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan yan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication niya kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Mm-hmm. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyo gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamang tagapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Si auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mao'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw, sumbol kaayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, pinusin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na binaong doon ay batigong salawan. Dakong tabas sa ko ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikdan ako ang moral luxury firme nga akong pamati sa lawas. Di rin na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Palit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in na ko ten.
8: Dili na lagi.
7: Kahit man na usabang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yata nimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nako turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na akong kwasa ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, mayo kay ba, na naganing buntag, Santol Magabi, buntag na po, walay halang yung patukuta. Salamat gani ko na nakadungubuan ni sa doktor sa history, na panun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day, lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawangan sa akong pagkaon, inundayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o hatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami ko this, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali-lagid bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzol Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Bangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa!

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix, isuwaya na ako sa kalikalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulugod o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahin
1: na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil.
2: Ato ka, iskunta.
3: Ang iyong bawal ng kwenta, yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa, putang mamisa.
3: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka? Ha, okay? Meron. Niya, idala sa kanyang tubig daan. Yun na, ayaw mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
2: Big! Mana ko hinom!
3: Next time, ayogin kalinti pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buwinom sa gani ko ini.
4: Suntown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Mga katupad!

0: Cold user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasolve lang na ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. So, sa umaga na, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natungo din na wala na, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Dunay malunday leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Cough and Mix User. Atong paminawan. Zanton Plus Cough and Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cough and Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sa mga kailangan sa...
2: 2-in-1 na servisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos na presyo. Alang sa inyong komportable na paglibot o suroy. Ang pinakanilot, libre ang 2 hours na rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka sa servisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Prok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Mukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka sa servisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for an

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Kim, kusakang pagdilis today. Sige na dyan kong kapulaw ang toon. Una, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, kusakang mong halap na. Kikuyawan ko, mau ako na yung insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bunda na akong inoong 3 times a day na sinapidyog na ako ng pagtitaw sa aking mga.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pong 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ng MWDN. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad, o pwede kahapon manganak, bisan walay feel health. Ano sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na punong sa UMA para sa inahan o bata. Kung ikaw na makita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag nila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-respond. Mensahe mula sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Nagbilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay!

0: kalah nak pun sebenarnya aku mau tiga bulan lahir dan mari tengok semakinah bako menemukan dengan sulida menawa bukan itu weh pun sebenarnya menuzul hutai nahas kemahugawa punya imung gas murad sagul tubig asa mentahun ka nagpakasulina
1: oh dia harus kilit-kilit kena beratuh kaya dia dong bah
0: nah tay makadaok manak sa imung makina
1: uy alah mau bah asa may nindag na gasulinahan nga maka tipid juga maayo para sa tuwa makina
0: dito ka sa Shell tay ang ilang gasulina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga natpundo sa imong nozzle hook hinlo kaayo ang gasulina o diesel sa Shell makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe
1: oo mo ba na yun alah sukat karon mag Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bagi kalidad nga health and wellness products, adunay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gusto makadugang kumita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa ilang Lupa Street, Barangay Lumabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
4: Ura, Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
5: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyog banta yun!
4: O niya, garon?
5: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot!
6: XFM 9 is 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, pipila ka lugar sa Bukidnon, nagibaha tungod sa bagyong Inday, duha patay.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, 5 million pesos, kapin nga kantidad sa gold ore. Ug himan sa pagmina sa Davao de Oro na sakmit sa otoridad, 30 ka individual arestado.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, reklamo kalabot sa 75 million pesos nga campaign donations ni Senator Marco Leta, gibasura sa COMELEC.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, buhawi nigo sa Hubei, China, 11 patay.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Argentina mihimo historic comeback aron pildihon ang Egypt sa score nga 3-2.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, DOH nibutyag nga premenstrual syndrome posibleng hinungdan sa lain-laing emotional symptoms.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Joy Barcoma wala naka-farewell walk sa Miss Earth PH kay dili na kinahanglan ang iyang presensya.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, anak na mauray makaluwas sa amahan, nagpatambok alang sa bone marrow donation.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
5: Express Balita sa Bundag. Kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ang nga Biyernes. Pizza Diaz ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tabios Army Scene. Ug kini ang
2: Express Balita, Express Balita.
3: Madungog dai kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. And at the same time, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita, Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Nalunupan ang pipila ka mga barangay nga sakop sa Valencia City, Malaybalay City, ug lungsod sa Quezon. Tungod sa kusog nga pag-ulan, epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa bagat niyatong Hulyo 8, 2026. Dakong porsyento sa mga humayan ang nahimo ng daw-dagat. Ang baha ni sulod na usap sa dagang mga panimalaya, samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko. Bisan pa nga ang dalan, giablihan pag-usap sa mga motorista pagka-Miyerkules sa gabi. Dua usab ang natalang namatay. Din usa ka 47 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human nisulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho. Ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabi. Samtang mga launa sa hapon sa Huwebes, nakit ang patay ang usa ka lalaki sa sapa. sa may puro 4 barangay Mahayag, Quezon. Ang biktima giilang si Jeronimo Sabion, kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City, 50 kapamilya ang temporaryo nga gibakwita, samtang kapin 200 usab kapamilya nga gilangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit usab sa Malaybalay City. Pagka Webes, Hulyo 9, ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit tinahinay na usab nga namalik sa ilang mga panimalaya. Samtang 5 ka mga tulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase sa Hulyo 9. Humanisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki pusab sa nagsuspende o klase ang lungsod sa Kabanglasan o syudad sa Valencia.
2: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang lokal gihapon.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Barangay Rescue Vehicle ni bangga sa truck o motor, 4 samdan. Sa detalya sa report, pinaagi ni Katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Sa maroon ng 4 ka mga tawo, human ang rescue vehicle nga iya sa BDRRMC Barangay Balila Lantapan Bukidnon ni bangga sa truck ug motor Miyerkules sa hapon, Hulyo 8, 2026 sa may Paroxais Barangay Lagitas, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga nasamdan, giilang sila si Edgar, 56 anyos, driver sa pickup, o sa Kamark, 28 anyos, driver sa motor, og mga pasahero niining sila si Archie, 52 anyos, og LV, 40 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan niya ang wing van nagbihay sa inner lane sa Seri Highway paingon sa south. Dihang kalit kining nabanggaan sa pickup, matod pa na wadano kontrol sa manibela ang driver sa pickup, samtang nagsubay kini sa pasubida o kurbada nga bahin sa kalsada o tungod sa karanlog sa dalan. Gumikan sa kusog ng ulan, hinungdan niya ni padulong ang pickup sa pickas direksyon. Diin nagbihay ang wing van tungod sa kakusog sa impact. Nagpadayon ang pickup sa pagdagan og ni diretso sa road railings, samtang ang luyo nga bahin niini ni banda og ni bangga sa motor nga nagsubay sa outer lane. Ang mga samarong biktima gidala na sa tambalanan aron matambalan. Sa pagkakaroon ang mga motor og pickup gidala na sa buhatan sa kapulisan, samtang ang wing van truck nagpabilin una sa dapit na hitabuan tungod sa mechanical defects, samtang naghulat og settlement. Mga katropa, kape ba nga healthy magipangita? Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Magatang-atang mga balitang lokal, mga katropa. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6 sa 11 na sa buntag. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon. Importante nga protektado ang imong tibuok pamilya batok sa mga nagkarya nga sakit nga pwede nga matapot sa ato ang lawas. Pakusga ang imong immune system, i-boost ang imong immune system pinaagi sa pagdumar og Santhon Vitamin C nga makigbatok sa mga nagkarya nga sakit. Kini mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang regional.
2: Regional, balita sa regional.
3: Pagtukod sa mga coastal uplift areas, gipasidaan sa DOST FIVOX. Ano yung karoon ng report? Pinagin ni Katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
7: Nagpasidaan ang DOST FIVOX sa mga lokal nga pagamhanan o komunidad sa Davao Region nga dili magtukod og mga balay o imprastruktura sa mga coastal uplift areas nga namugna human sa magnitude 7.8 nga linog nitong Hunyo 8 ning tuig. Sa ipahigayong Resilience Information Caravan nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense 11, gibutyag ni DOST FIVOX Science Research Assistant Edward Luis Arquillas nga mga coastal uplifts sagad binuhat sa mga coral o dili ligon nga pundasyon alang sa mga istruktura. Gipasabot usab niini nga ang maong mga lugar delikado tungod kay posible pa kini nga musaka o mulubog pag usab kun adunay laing kusog nga linog o natural nga kalamidad sama sa storm surge. Nasa Iran nga sa Sarangani o Jose Abad Santos, Davao Occidental, misaka ang pipila ka bahin sa baybayon og hangtod 2.5 metros og mitubo ang shoreline ngadto sa 220 metros human sa linog. Hinungdan nga girekomenda sa mga eksperto nga himuong protected og research areas lamang ang maong mga lugar. Nagpadayon karon ang otoridad sa pagpahinumdom sa mga komunidad nga magmabinantayon og gunahon kanunay ang kaluwasan. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa balitang regional.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: 5 million pesos kapin nga kantidad sa gold ore ug himan sa pagmina sa Davao de Oro. Nasakmit sa otoridad, 30 ka individual arestado. Sa Iron Talitalia sa report, pinagin ka tropang Larsen Yon sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
8: Mukabat sa 5 million ka pesos kapin nga kadilat sa gituwang bulawan o gold ore o mga kagamitan sa pagmina ang nagkumpiska sa mga sakop sa Philippine National Police o Mines and Geoscience Bureau 11 sa gilusan ng operasyon batok illegal mining sa bukirong bahin sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro niyatong Hulyo 7, 2026. Giaresto usab sa kapulisan ang 30 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa maong illegal nga pagmina sa dapit. Samtang sumala sa report sa otoridad na recovero sa gikan sa usa ka giingong guardiya sa dapit ang usa ka unit sa punto 45 nga pistola. Dugang paniini nga narecover sa kapulisan ang laing tulo ka mga armas og mga bala. Human gilusad ang follow-up operation gikan sa tulo ka mga individual nga gigong sakay sa pick-up truck niyatong Hunyo 7 sa gabi. Gikustudiya karon ang mga ebidensya sa MGB 11 samtang mga dinakpan. Gikustudiya sa CIDG Davao de Oro og giandam ang tukmang mga kaso nga ipasaka batok kanila. Lakit niini ang kalapasan sa Philippine Mining Act of 1995. Para malami ang ngisi, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Salay mga katropa, ang healthy coffee nga ginama sa Yes to Health nga Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga puno sa antioxidant properties, makigbatok sa nagkariya nga mga sakit, mupalig-on sa tong immune system. Ingon man puno usab kini sa anti-inflammatory properties, muhili sa mga bukol-bukol sa ato ang panglawas. O aron nga malikayan usab mga katropa nga matubuan og bukol ang ato ang kalawasan. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang national. Gibasura sa Commission on Elections kon COMELEC nitong Miyerkules, Hulyo 8. Ang reklamo may kalabutan sa gingong 75 million pesos nga campaign donations ni Senador Rodante Marcoleta. Matod ni COMELEC Chair George Irwin Garcia, dili kini election offense base sa kasamtangang election law diin wala na nagkonsiderang kriminal nga kaso ang undeclared donations nga nadawat sa usa ka kandidato atol sa pangampanya sa eleksyon. Gipasabot ni Garcia nga ang maong isyo dili na sakop sa criminal liability ubos sa kasamtangang balaod sa eleksyon.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang nasyonal gihapon.
2: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
3: Gideklara sa San Fernando Police ug sa Pampanga Provincial Explosive and K-9 Unit kun PECO nga luwas ug walay nakitang bisan unsang bumba sulod sa compound, dinay mutang ang walo ka mga tulungaan. Nagsugod ang kahadlok sa mga estudyante ug magtutudlo human sa usa ka Facebook post nga adunay bomb threat ang nga nikatag sa internet. Ang mga apektadong eskwelahan gilangkuban sa Potrero National High School Duwat Elementary School, San Antonio Elementary School, Balas Elementary School, Santa Barbara Elementary School, Bacolor Elementary School, Potrero Elementary School o Parulog Elementary School. Nakikoordinate na ang kapulisan kalabot sa mong kasok ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit kun RACU aron sa taon kung kinsa ang nagpaluyo sa maong bomb threat. Gitugutan na usab nga makabalik ang klase sa mga tinun-an human masiguro ang seguridad sa maong mga dapit.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Katapusan sa balitang nasyonal.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
3: Gipahibalo ni Metro Manila Council President ug San Juan City Mayor Francis Zamora nga naka-standby ug andam na ang mga disaster asset sa tibuok Metro Manila. Gipreposisyon na ang mga food packs sa mga low-lying barangays ug giandam na ang mga evacuation centers ilabi na sa mga flood-prone areas. Sumala sa taho sa pag-asa, gipaabot nga masinati ang peak impact sa ulan nga dala sa bagat nga gipalig-on sa bagyong Inday karong adlawng Biyernes. Ug masa Sabado didto sa Metro Manila, nanawagan usab ang mga lokal nga kagamhanan sa mga residente nga nagpuyo sa mga flood prone areas nga mubakwit og sayo sa mga evacuation centers aron malikayan ang peligro.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Samtang sa balitang international.
2: Sa international. Balita sa international.
3: Gikompirmang 5 katawo ang namatay ug daghan pa ang gikahadlukang natabunan human sa lapad nga pagdahili sa yuta sa usa ka tunnel nga gitukod sa Wayanad, Kerala, India nitong nakalabay nga Martes, Hulyo 7. Nahitabong pagkahugno sa entrance sa Twin Tunnel Project. Ang trahedya epekto sa kusog nga ulan sulod sa 24 oras nga mahinungdan sa pagkadahili sa yuta nga gikalot gikan sa lugar nga gitukuran. Sumala ni Kerala Chief Minister Vidya Sathyasan ug uban pang mga opisyales, ang insidente giisip nga usa ka man-made disaster tungod sa pagpasagada. Gingong wala panumbalinga sa mga kontraktor ang mga pahimangno sa gobyerno nga wagtangon ang mga nagtapok nga yuta nga nahimong peligroso tungod sa ulan. Nagpadayon ang operasyon sa National Disaster Response Force aron pangitaon ang ibanabanang 5 pa ka mga trabahante ug engineers nga nawala samtang gidala na sa duol nga ospital ang mga naangol.
2: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita, Express Balita.
3: Dugang sa balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Buhawi ni igo sa Hubei, China, 11 patay. Sa ilong taong Italia sa report, pinaagin ka tropang Dave Vinilalao sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
8: Gikumpirma sa state media sa China nga nasa 11 katawang namatay o kapin 330 ang naangol. Humanaigo ang duha ka talagsaong o kusog nga buhawi sa sentrong probinsya sa Hubei. Sumala sa taho nga ang kusog nga hangin nga niabot ngadto sa 149 kilometros matag oras. Nigoslod sa 4 ka oras sa mga syudad sa Wangji, Wanggang, Izhou o Xiangning. Tungod sa kalit nga pag-igo sa buhawi nga usa ka EF2 tornado. Nangaguba ang libuan ka mga balay, nangaluka ang mga kahoy, nangatumbang linya sa kuryente o nangabalitad ang sakyanan sa kalsada. Sa usa ka grabing insidente sa maong dapit, usa ka lalaki ang gingong nadasbagan o natagak gikan sa iyang apartment gikan sa ika-12 nga andan na tungod sa kakusog sa hangin. Mga katropa ron malikyan ang sakit susama sa virus o bakterya ang hinungdan pag inom mo Santon Plus Gold o banigin na painom sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C, arang sanikyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang David Nrelao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
3: Oras na to karon mga katropa, alasay sa 22 na sa bundag. Nangita ka ba mga katropa og healthy nga tea? Sulay mga katropa, ang Santon Gold Herbal Tea gimo kini sa kamunggay, turmeric og cinnamon bark. Maong dagan kaayog health benefits og gipatam ispa sa stevia, maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea, maayog kini mga katropa alang mapanormal ang atong pagbawas matag-adlaw. Ingon man, mupanormal usab kini sa atoang blood pressure. Mapanormal ang atoang sugar level sa kalawasan. Ang Santhon Gold Herbal Tea mapalit sa mga nakaryang butika at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Argentina mihimog historic comeback aron pildihon ang Egypt sa score ng 3-2. Ano kano ng report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
9: Mihimo og historic comeback ang Argentina aron pildihon ang Egypt sa score nga 3-2 ug hingpit nang gitangtang kini sa kompetisyon alang sa quarterfinals sa World Cup 2026. Ang third time champion nga Argentina unang nabiyaan og 2-0 sa ikaduhang bahin ug napakyas usab ang football legend nga si Lionel Messi sa pag-convert sa penalty kick sa ika-20 nga minuto sa dula. Sa ika-78 nga minuto, gibuhi sa striker nga si Cristian Romero ang paglaom sa Argentina pinaagi sa pag-score og 2-1 uban ang assist gikan ka Messi. Sa wala pa moabot ang ika 82 ka minuto, naka-score si Messi sa equalizer nga naghatag og bag-og panglaom sa defending champions. Sa stoppage time, 90+3 gisilyuan ni Enzo Fernandez ang dula pinaagi sa katapusang goal nga nagsiguro sa kadaugan alang sa Argentina. Tungod niini, gipalapad ni Messi ang iyang labaw isip all-time leading scorer sa World Cup ug samtang naghupot sa unang pwesto sa Golden Boot standings. Mga katropa, para sa Linen Fit kaya panglawas, huwag aktibo sa sports, tumar permis sa pinakakusog food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad rin sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
2: XFM Health News.
3: Gibutiag sa Department of Health kung DOH nga ang premenstrual syndrome o PMS may posibleng hinungdan sa kalit nga pag-usap-usap sa emosyon nga sintomas nga masinati sa mga babae sa dili pa ang ilang regla. Matod sa DOH, gawa sa physical pain, normal lang makasinati o grabing kabalaka, mood changes o pagkaguol tungod sa kausaban sa mga hormones sa lawas. Nanawagan usab ang buhatan sa publiko nga sabton ang maong kondisyon o magpakonsulta sa doktor kung grabe na ang mga epekto niini.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
3: Oras na ito karoon mga katropa, alas 6:26 na sa buntag. Mga katropa, wala ka na ganang maglihok-lihok. Tungod usab sa pagpanakit sa imuang kalawasan. Uluya na ang imuang lawas mga katropa. Mga sugdi ang imuang adlaw mga katropa, pinaagi sa pagtumara og premium D3 coffee mix. Ang kape mga katropa nga anti-cancer. Kape mga katropa nga malikayan ang mga nagkariya nga mga sakit. Kape nga muhatag og dugang kusog tungod sa vitamin D3 niini. Ingon man, murigurit kini og good mood para ganado kita sa paglihok-lihok matag adlaw. I-partner usab mga katropa. Ang Santhon Plus Herbal Oil maayo sa pamaol sa tuang kalawasan, maayo usab kini sa mga adunay rheuma, adunay arthritis, sakit sa tiyan. Ingon man sa mga adunay o sa mga buntis mga katropa nga gibati usab mga katropa o mga panuhot. Ang Santhon Plus Herbal Oil ug ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nakaring butika at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa Balitang Showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Gipasabot ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma ang ginungdan nganong wala siya makahimo sa iyang farewell waka atol sa coronation night sa Miss Philippines Earth 2026 nga gipahigayon sa Malitbog Bukidnon aron ipasa ang iyang koruna. Sigon sa beauty queen, andam na ang tanan alang sa iyang pagtambong. Lakip na ang iyang flight, accommodation o makeup artist. Sulod sa pipila kabulan, nakikoordina siya sa pageant manager, isip kabahin sa pagpangandam alang sa maong programa. Apan sa adlaw mismo sa flight, sa ubang reigning queens, dito pa siya gipahibalo nga dili na kinahanglan nga mutambong tungod kay dili na kinahanglan ang iyang presensya sa coronation night. Gipasiugda ni Barkoma nga gitahod niya ang desisyon sa organisasyon o wala na niya kinigikwestiyon. Gipaambit usab niya nga una siyang gisultihan nga walay farewell walk alang sa tanang reigning queens. Apan sa ulahi iyang naibawaan nga ang ubang title holders. Nakabuhat ni ini human kinigihangyo kang Miss Philippines Earth Honor nga si Lorraine Shaka. Giangkon ni Barkuma nga nasubo siya tungod kay ang farewell walk usa sa pinakagipaabot nga bayin sa panamilita sa Osaka Beauty Queen. Bisan pa man ni ini, nagpabilin siyang positibo ug niingon nga wala natapos ang iyang katungdanan isip Miss Philippines Earth bisan pa sa pagtapos sa iyang reign.
2: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
3: Uy, kasakit ba taon sa nadangatan mga katropa ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barkoma mga katropa. All set na mga katropa ang iya ang pangsuoton, aduna na siya ay makeup artist. Nakabook na ang iya ang flight mga katropa apan sa adlaw mismo sa pageant mga katropa. Giingnan na siya mga katropa nga dili na siya mag-farewell walk mga katropa kay dili na kinahanglan ang iyang presensya. Ang farewell walk mga katropa, nakaanay na kini mga katropa sa mga coronation night mga katropa sa pageant. Naamog yun din mga katropa, nalakip mang yun din mga katropa. Apan lagi mga katropa sa Miss Earth, sa Miss Philippines Earth karon nga tuig mga katropa, ilang giwala ang farewell walk mga katropa nga naimusap nga masulub-on na ang reigning queen mga katropa nga si Miss Joy Barkoma. Apan bisan ni ana nga news mga katropa, matod niya nga napabilin siya nga positibo. Pero siguro deep inside mga katropa, sakit gyud diha kaniya mga katropa, nganong ingana lang ang tubag mga katropa sa organisasyon na nga dili na kinahanglan ang iyang presensya, maong dili na kinahanglan nga mag-farewell walk siya mga katropa. Hinungdan wala niya na pasa ang corona mga katropa. Wala siya adtong higayuna sa pagpasa sa corona nga to usab sa Miss Philippines Earth 2026 nga mananaog.
2: Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Ang ato ang balitang kakaiba karon mga katropa, makapaantig damdamin. Tungod mga katropa, adunay usa ka kaanak nga maoray makaluwas sa amahan, nagpatambok alang sa bone marrow donation. Kinato ang siren ang report, pinaagi ni katropa ang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
10: Daghan ang natandog sa istorya sa GSN News ng batang lalaki na si Lucy Juan dito sa Beijing, China. Kinsa tuyo nga nagpatambok o nadugangan ang timbang. O kapin 15 kakilo sulod lang sa tulo kabulan. Aron maluwas ang kinabuhi siyang amahan. Pinaagi sa bone marrow transplant ang iyang amahan nga si Lu Yanheng. Nadiagnose nga dunay myelodysplastic syndrome. Usa ka seryoso nga sakit sa dugo na mahimong magsampot sa leukemia. Sumala sa mga doktor sa Peking University People's Hospital. Bone marrow transplant lamang ang bugtong paagi aron mabuhi ang amahan. Og si Zi Kwan ra ang nakita nga compatible donor sa pamilya. Apan si Zi Kwan, 30 kilos lang ang timbang. O kinahanglan o abot ang timbang ni inigigan sa 45 ngadto sa 50 kakilo ang donor. Aron luwas nga makuhaan og stem cells alang sa usa ka hamtong. Aron maabot ang saktong timbang, gipugos ni Zi Kwan ang iyang kaugalingon nga mukaon hangtod na malampuson kini sa iyang tinguha. Sa adlaw usab sa natawhan sa iyang amahan. Malamposo nga gihimo ang bone marrow transplant human sa operasyon. Nampahayaw ug dakong pasalamat ang amahan sa iyang anak. Katropa, para dili bitin si Mrs. panahon sa paglabing-labing. Katropa, pag-inom o Turbo Main Enhancer. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikulima. FCFM News!
2: XFM Report! Express Balita! Express Balita!
3: Dang salamat katropang Tatay Ikulima sa pagkatod sa maong report. Kinsa ba tao ay mga katropang musmus pa lamang, bata pa lamang mga katropa. Apan wala gid niya gibati ang kahadlok sa operasyon mga katropa. O gitawag mga katropang bone marrow transplant mga katropa. Human nga iyang gidonar ang iyang bone marrow ngadto sa iyang amahan. Tungod kay sulod sila ang pamilya mga katropa, siya lamang. Siya lamang mga katropa ang makadonar mga katropa og bone marrow mga katropa. Hinungdan usab mga katropa kay kinahanglan lagi sa procedure nga dapat tambok bugat sa timbang mga katropa. Aduna man goy maximum nga timbanga niini mga katropa nga sumala pa moabot sa 40 to 50 kilos mga katropa, apan tungod kay 30 kilos lamang siya mga katropa. Mora nga ni banat taon o kaon mga katropa, hangtod nga nanambok, hangtod nga nadugangan ang iyaang timbanga, hangtod mga katropa nga niabot ang iyaang timbanga sa minimum mga katropa nga gikinahanglan, hinungdan mga katropa nga nahimo mga katropa ang bone marrow transplant. Kaya lagi mga katropa, kini mga nga to ang bone marrow mo, kini ang ga-release o ga-dugo mga katropa. Diri nagsugod mga katropa ang pag-release o ga-dugo. Katumagod ang iyang amahan mga katropa, adunay leukemia. Ang leukemia mga katropa, sakit sa dugo. Tinungdan nga nagkinahanglan gayud mga katropa o bone marrow. Mahal mangod ni mga katropa. Nya dili compatible mga katropa ang mga miyembro sa iyang pamilya aside lang diha kaniya mga katropa ang maong bata mga katropa. Alas 6:35 na sa buntag. Makato mga katropa nga to ang nakukuha o nakalap ng mga balita 24 oras. Samtang mga katropa, alang usab sa to ang weather update, hilabi pa katropa nga ang atong panahon karon ulan-ulan. Sayo pa sa kadlawon o kadlawong dako mga katropa, nagsugod na ang ulan. Diri o nasinati ng ulan diri sa syudad sa Malaybalay. Sumala pa mga katropa nga base sa Tropical Cyclone Bulletin sa pag-asa ganiyang alas 5 sa buntag ang sentro sa gibantayang bagyo o typhoon Indaya sulod sa Philippine Area of Responsibility anaana sa gilayong 620 km sa sidlakan nga bahin sa Basco, Batanes. Aduna kini ka kusgong 150 km per hour o 20 km per hour nga paglihok ngadto sa amihan ng kasadpan kon northwestward. Ang bagyo magpabiling typhoon category hangtod makagawas sa PAR. Gani mga katropa ni atong Hulyo 8 mga katropa nga mao'y pagsulod gayod sa bagyong Inday kini anaa sa super typhoon category. Nagpasabot mga katropa nga kusog ang hangin, kusog ang ulan nga dala sa maong bagyo mga katropa. Apan karon mga katropa ni hinay si bagyong Inday. Apan gipakusog pagihapon mga katropa ni habagat. Muna nga diri usab sa tuas sa Malaybalay City mga katropa. Sumala sa CDRRMO Malaybalay. Ang syudad sa Malaybalay makasinati sa light to moderate rain shower. So hinay nga to sa kusog nga pag-ulan mga katropa. Gani adunay duha ka tulungan nga gisuspenso karon ang klase mga katropa karong adlaw nga Biyernes, July 10. Mo kini mga tulungan sa Matangpatang Integrated School ug Manalog Integrated School. Kini base na usab mga katropa sa gipagawas mga katropa nga suspension advisory Pinaagi mga katropa sa Department of Education Division of Malaybalay City. Murang amag may inampingon mga katropa, ayaw hulata taon nga mataas ang level sa tubig sa inyo ang kabalayan. Ayaw hulata mga katropa nga adunay pagdahili sa yuta. Ayha kamo nga mo bakwit mga katropa o mo hikling ngadto sa evacuation center. Murang ako nga dunay pa kusog o kusog nga ulan, kusog nga hangin mga katropa. Pwede ra gyud dayon diretso mga katropa nga mo bakwit sa mga evacuation centers mga katropa aron nga dili na mapigligro ang inyo ang kinabuhi. Alang usab sa seguridad o kaluwasan mga katropa sa tibuok ninyo nga pamilya. Alas 6:38 na sa bunta. Good morning guys. At tanan natong mga sukintig paminaw. Kuto babot labay sa to ang signal sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa to usab nga mga live viewers karon, good morning diha kaninyo mga katropa. Kay katropang Mama Josefina Tinambunan, matod niya, good morning katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, XFM Happy Maulan, Blessed Friday sa inyo dyan. Salamat. From Tinambunan Family, bugkaon ng tapan, God bless. God bless usab diha kanimo Ma'am Josefina Tinambunan o sa Tinambunan Family diha sa bugkaon lantapan. Samtang mga katropa ang itong mga produkto sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus Softgel Capsule. Mapalit mga katropa, diri sa itong buhatan sa XFM mga katropa. Kita na himutang sa Door 2, Second Floor, Talatala Building sa Carbal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay. Narata mga katropa at Bangsa Novo, at Bangsa Novo mga katropa, adunay eskina, mauna ka na mga katropa ang Carbajal Street. So gikan sa highway mga katropa, ihap mo mga katropa o hangtod tulong nga building, nata diri sa ikatulong nga building. Saka mo diri sa taas mga katropa sa second floor sa Talatala Building, naata diri sa door 2 mga katropa. Alas 6:40 na sa buntag, musunod na di ay ang programang The Secret of Wealth, kauban si Dr. Rimili Tooya. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan di sa technical department sa pagpanguna ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vineralao o Katrupang Jao Pagutayaw. O katropang Jonathan Lee Soriano ang news head. Ingon man sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon BB Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Express Balita.
11: Express Balita. Express Balita.

0: kayo.
1: Say, pangay, oy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pasimilisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
1: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morang action mo po upula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya mindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
1: Santon
5: Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto taog healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian.

0: Inumta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo palig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Osmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
4: Ako bari-bari, lima bari.
5: Uy, bari-bari. Kalma.
4: Inom.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Dili na kasi niyo. Dili na sa dili ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako, kali. Dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo, tulogan na sa kagbalik katulog. Dili man na tingin ka tuwid niya din kung makatulog dayo ang daw niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na gugo. Kani ato, dili man. Basta mag-inang ko ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Premium D3, ang bago.
10: Kadaadlaw gyud ko nga naka-take o Premium D3, sir. Kaya akong trabaho na sa ospital para sigurado protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Live Testimony.
13: Lin Enyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Hala, happy ka akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adik to?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuod? Wala yun?
15: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
17: Mag-Santol Plus Herbal Oil, garantisado
16: maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
16: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
16: Santol Plus Herbal Oil.
18: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ang pagkatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
19: Tong, nagpila inyong gasolina?
20: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Yung mata aga, tapulan jud gayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dere kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
4: Kissin! Bye-bye!
5: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kini nga programa, hatod ganin nyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Huwag ganahan mo di ako, manay problema. Okay, magyapon na kayo, pero ayaw mo, pandamay ko ba? Ano na siya kasimple? No? Kaysa akong kabahin, may kalamayon ko, butilaw yung tagnindot. Kaya kung naman ko'y, nakoy balay sa Dabao ka na ito ba, no? Ah, mga katropa, unya, siyempre, Dabao, pagkailain mga igala nga, wa makailain nga unsan niyo makailain nga makunikan nga adto na manigdula ni ako ang cellphone unsan no, naman tao ni ay unsan ni platinum nanu na platinum naman dali lang scatter galing ni adik diay no ano na no manig ni dagan magiyaha to ning ilak ni ang gwagi mo tuyo ya dito man to maghigala sa area nila. Kuan ba nila dapit sa area nila Mayor Tatasala ba? No, dito sa may doon sa Inawayan, no. Pero Davao pa tong aside kay Barakatan man, no. Barakatan Davao City. May ilan gyud din ubay ang serbisyo niya ni Davao Light o katong isa, no, da Sureco man ang may ilan gyud nimo? Oh. So, kaingon ko nga attested na nga serbisyo mga kaigsuunan. So, kanang uban, no? Yung sila nga, de, sa sugod na na. Ating ginaingon, mga igala nga, wak man po'y forever. Pag di mo tarong, ana may tao. Sige. Ay, alas 7.04 na may galantag na sa tubag para kumanuman. Good morning, ganinyong tanan. Mga katropa na ito, ha? Wak mga igala na kadungog kagahapon, pasaylo, gumikan kay burnout lagi. Ya karon okay naman nakabalik naman mga igala ang kurente no so madungog na tas kahanginan no dili lang mga igala diri sa YouTube dili lang diri mga igala sa ato ang FB live kun dili sa ato mga igala pagpanagumanuban madungog na gyud kahanginan mga igson mayong buntag ato sa ninyo timbayon mga igala ato mga katropa mga Bisaya mayong buntag kaninyo tanan mga bay to mga katropa diya mga sanog mga sana no mga bulanon mga litenyo. Oh, mga waray, maupay nga aga ha iyo. Itong mga kaigsunan dihang mga Ilonggo, Ilongga, mayad nga aga sa inyo. Madamo ka salamat sa inyo, way untad ka suporta. Kapag sumaybay si Niaton, nga pagbanagubunupod mga katropa. Bullseye! Sa ito ang mga higalang, mga higalang sa ito mga kaigsunan, ng mga Ilocano na imbag na bigat, kaya kayo amin mga katropa. Itong mga kaigsunan, usab ng mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatulay, talaw, abarakato. Syukran, syukran. Ng mga katropa diha ng mga mansaka mandaya kamayo madayo na timprano madayo na buntag kamayo bus lumon salamatay gayon sa pagbalingog bayo kada adikanatan program alas 7:05 na may galantag na sa morning sa ato po mga igala mga Tagalog diha magandang umaga po mga boss mga busing no san man kayong naroroon ngayon yung mga Tagalog mga Tagalig diha no magandang umaga yung mga ang manik ng itlig sa pugirin no. Ayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsunan. Hinay man ni ako ang, may bungol naman yung siguro ko. Hinay-hinayan pa man yung kuaning kani-kani-kani. Pero di magod ma, di ta ma, di mo ulpot atong kasing kagol mga ikalabas sa hinay kayo ang headset. May itong kusog-kusog kay. Kurang yung kagdabdabad ba? Alas 7:06 na, may gala. Good morning, Ellen Chung Son from Davao.
2: Good morning.
1: Jesse Luzarito, Romy Sal, no, Ervin Maagma, tama ba? No? Si Florespina Cabalfin, Nadet Sarabia, Jocelyn Tipon, Giselle Luzarito, Mayong Buntag. Oh, si Rizibor, tinood tong news, kikibasura ang impeachment case ni Bibisara Duterte or AI. No, ay mugto, ana. Oh, Sanggalaka, mayang buntag, Edward Lara, Robert Camiging, no, mayang buntag, Rizzi Moore, mayong buntag, Raul Imperado, Kuya Toto Villanueva, Kuya Toto, good morning na sa imo.
2: Good morning!
1: No,

0: Alas 7:07 na may galagdag na asbuntag. Ismaila Sabiliano, Asuncion. Abel Manlangit, grabe kaso ni Gabi, kaso si Marcolita Daghan. Ila gituyo para matanggal jud pagka senador. Aron ang threshold muubos. Pero duda ko, ato ni gawas nga balita kagahapon mga higalang murag gi ako na tong i-check no. Kay ang PGMN may nag-post gud ato. Yung basta mga yan naman kung di kay ko, basta-basta mo tuuan ang ubang mga posting lang. No? Mga kaigsunan. Alas 7:08 na. No? Where Thunder lumaga, Lumagason. No? Rebecca Pabilyaran Palin, mayong buntag. Si Ellen Malasarte Chu. No? Good morning diha, mga kuan na to. Good morning, Katropang Arnel. Watching from Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. May Malanday, Leopoldo Sapra Pardilio. Og si Welly Nadela, Fernando Inhada Kiben, Filipino Community in South Korea, si Eugene Uyanggurin, og si Mir Ramada Maimbutan. Si Israel Intong, doon ay, sabi, kung ano niya? Taga Nordico, masiguro rin siya?
1: Ano?
0: Oh, yun siya nga, tagaan siya doon ninyo importansya ang bill sa kurente, kay gigamit man na ninyo. Paningkamutan, Giyod, nga mahatagan o budget, dili kay diha pa mumubayad, paingon na ang mamutulay. Nashare mo na noong mong Israel into. Sorry po, Israel. Sorry po. Kanali na yung Nordico. Alas 7:09 na, pagkahigala. Eh, para yun ta. Kaya di na lang ko mag-recount na. Mas high blood ko, ana. No? High blood ko, ana, gab. Na mag-dum-dum ko sa kong asawang buntis, gab, nga tuwa na dito sa bayaranan, ba? Niya, gitawagan ako, ma'am. Ay, na lang, ipaputol mo. Kaya naana man dito, naana dito sa, kuha? Niya, kaya katong, kanang ilang palisiya bito nga, kuha na, wala na'y notice of disconnection ng imong billing, mao na yun na. No? Kung the other, katong pag yun, linog pag ito sa kuha, lino pag ito sa dito kung manay ato. No? Na mubayad gyud unta ko ato mga panahon na tuwa man talag si batag balita dito. Wa gyud bay? Wa gyud maminaw. Kuna ana diha na ana magud sa kuan? Nagdanag kwart na nang kwarta na ana sa na sila misa babayaranan ba? Dila na mao dapay daghan. Wa gyud giputol gyud. Ya para mabalik. Bayad naman para mabalik. Eh, pabalik na po ng buntis yung taon dito. Ipabayad o sinto. Pilatoy, reconnection fee, 180. Ayaw! O gana, kuan, ako'y munang ginaigon mga igala nga di ko ninyo makumbinsi yan, nabisa kong saon. Yung sila nga, negosyo mang Davao Light, nga no din ang Nordico, di magpabayad. Member consumidor, mami. Sige daw. Member consumer, kuha ko nun ako sa bangko di Arila. Kumuha mo ka na. Ang katawahan mismo magaigalasos. Ang katawahan mismo may makatistigo. No? Mga kaigsuunan. Nga, ha? Dili maayo ang servisyo. Kadaga na siyang reklamo. Para karoon naman na nakunuhay na ning kamot, may gala. Karoon naman na siyang pasiatam sa social media. Nga ang inyong kwan, katrabaho, ang inyong kwan. Sabon sa una, may gala na yung mga tao, halos buhilak na. Ha? Na yung mga tao, mga higala, halos yung tao niya, ipang sumpaon na lang yung mga higala. Hmm. Ay, tabo, palagi yan siya, tabo na, may iso. Ay, mga appliances, di, mga appliances na nga, nangadaot mga kaigsuunan. Kaya gumikan na lang, dili sakto nga load. Kuryente, mga higala, mukalit lang kuso, buhinay na sad. No? Ay, tabo, pala, nahi, tabo na. Gusto ninyo nga, ang inyong side mo ay tama, ang inyong side mo ay paminaw, yung mga dapat ka rin kay kooperatiba para sa tao. Para sa tao. Ayaw! Wapo gani unta na, no? Nindot man po na kung pananglitan mga higala makahukom ang Supreme Court, no? Nga, kanang kung gusto ka dito ka Davao Light ka. Kung gusto ka og Nordico ka, bahala ka, no? Pero, di mo gulpan pwede. Pero at least man lang siguro, basin o mada pa. Dito na lang nasa Davao de Oro. No? Dito sa Tagum, no? Buti mo mang ganit ng mayor mga igalas tago. Nordico maginagayo ni... Ikuha naman ganitong 18 million mga igala ng deposito City Hall. Punta na ka nga naman. Alam mo na yan.
1: Ay,
0: Karon, kung gusto ka mo pabilin di ha, ah, pabilin di ha.
2: Busay, Kauban, Sikat Tropan, Arbel Cortez. Busay.
0: Alas 7:12 na, di hara ka mo connect permi, pwede rin po. Pero, kasi makonsidera, no? Ang balaod nun, o oh, balaod nun, balaod naman ha. No nga, bisag dihan na lang sila sa Dabo di Oro, kaya dasin og mahatagan pag chance. No, di pa punta mo ingon, ngayaw na. Ayaw, okay. Naman po yung mga kuana na. Oh, naman po yung mga kaayuhan na himo ba? Basig pwedig, basig diha mo nindot mga ilang higala ang ilang servisyo kung isa na lang ka probinsya ang ilang dadun. No? Kaya na lang panalitan mga higala Dabo di Oro, although nakabutang mo guna sa Republika, ang apil ang Dabo di Oro, mga katropa. Pero, basin daigmada, no? Basin daigmada mga higala ng Dabo di Oro na lang yun sila. Mga katropa, para po, di po sila hingpit mapapas. No? Kay, grabe na sabay yung tawag na namatay mga higala ng kurintiha. No? Ay, abit sa ito, mga igalag dugo ni Awas anang hisgutanan mga igala ng kurinti. Eh, inoon na, mga igala. Panahon sa daniko niya pag daniko si Dikabi, mga igala. Yung tao yung mga nagipang, nangakalabira na lang yung tao, karo, gumika na ng kurintiha, mga igala. So, kagibayaran man nagdugo din ng kurintiha, mayon ta, mga igala, og, mayon ta, mga igala, og, di po hingpid mapapasa ko, di ba kung yun mga ninyo kung ninyo, ako'y napigan na. Although na ako'y mga bad experiences na nila, pero so far ako'y bad experiences na ng Davao Light man. Wala ko'y bad experience na. Kana lang ko, ano? Kana yung si Nords na, ah, no? Kana si Nords. But it doesn't mean, mga ikala nga, yung tag, ah, may rapod, no? Siguro, mga ikala, naan naman yun ang balaod, nulisod man ganyan mo na mga iksoon yung kaga, the whole, ng kana yun mga ikala ko, i-reverse na sa ko, ano? Di na naman hitabo. Actually, di na naman hitabo. Kung yung kag, mapapas nung balaod, mapalaya si Davao Light, ano mo raglisod na na may hitabo. Kana siguro, mga ikala, pwede pa siyang some of the portion, no, portion mga igala na ng mga balaura, mausab mga kaisod. Pwede pa siguro na, no? Pero mangingon ka og tibuok, alisod na. Lodi, wa pa man gyud nagbiling ang DLPC. Wa kahani makulangi og tao mo reading. Matipon ang duha ka bulan. Wa gani na yatong gipanawagan sa nila pagbiling na mo. Palangan-langan po ding DLPC. Kasi nagtuo mo, nag-iskol kong Nordico, di tamo apilo ng komentaryo.
1: Pinawa!
0: Teka, may nga, maguling ko ba may galang, ay, ikaw, Davao Light, magkadili lagi. Inabita mo ako yung utang bulldozer ni Bisan Kinsa. Ningo, bita ko itong ni Agi, nibisita di ang Davao Light, abli po niya akong programa para sa DLP, sa Nordico. Aw, unay mo, ari, pagkuta, nagnaa. Kung dahil mo aring mulingkod, sir, pwede may mulingkod niya? Pwede! Ano, balibaran man nato mga igala, kung mulingkod. Pero dili, awa, tayo mahimo niya. Ganaan ka po sila mutira, gamit po nila ang mga iropod. Awa. Go lang kayo ng go. Hey, siya mo are? Pwede gyapon, pero ikaw sugat.
1: Ay,
0: Okay na ka, anagab. Pwede man gyapon siya atong guest, pero ikaw sugat. Pwede ra. Kini ato, wak man ni kontrata. Kini ato, gabo man ni kontrata. Wala ay, klaming klarong istorya niya. Sige, di nata niya kay iya. So much for that, nil Antonio Maingguntag. Ato nila sila sa lugar ni Naga. Sa Naga. Lugar ni Lini Robredo. Kini wala, siga dito, permi. John Jampon, adjust pa ang DLPC kay bago pa. O, tinood man po na, no? Mga niyong ko sa inyo, kung maabot og sa katuig mga igala ng DLPC, di gyapon magkadimao, kana birahin ninyo. Birahan na to, di ay. Pero og pila palang kabuhan mga igala, umika di ka reading. Oh. Ato sa silang hatagan og lugway. Oh. Ato sa silang hatagan og lugway mga igala. Kay naningkamot mo na sila nga munindot ang servisyo. Then later on mga igala, eventually kumahatag na, ang unsa pamantaan na mga kaigsunan. Sige, tama na lang kay napatay daghan mga igala ng iskutanan karong buntag. Alas 7:17 na may kilang tag na sa itong bagbanag o banuban. May muntag ni muna SM. Inday Marie, may buntang ni mo di SM. Asa man kay SM? ay nagkakurat di asin mong billing, kaya nga mo kay diri. Ay nagkurat ko itong ni Agi, kaya nga mong billing diri, ah. Wapang minako bayri, wapang ako bayri, kaya madubli pa unya. Lisod patag. Oh, may gani, wapang na po mabayri, Jod, kaya ang among 14 na himong 22. Pero dili pa to si Double Light nag-reading, ha? Si Nordico pa to. Kang Norge pa to, kuan pa lang to. Gikan sa May 26, paingon sa June 26 itong konsumo. Ako, ako, agod na gikan. Imbis kay ako nang ipit-ipit niya abot na nag 22. Yun sa manin mo ni Norge. Oh. Araw man itong billing niya. Tanaw na ko, inig-abot sa billing ni Double Light. Kung mamaura ba? Kung mamaura, kung niya ka to 30 days, kung niya ka ning billing ni Double Light, sumur dan 30 days, oh, mas barato. Makita man ang katag ron. Alas 7:18 na may kalagdag na sa itong bag para kumanuman. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Good morning. Sa Bisaya, anong binda na? Okay na mo diha, no? Medyo ni-hit atong YouTube karon ay. Murago, inyo naman kung iwan naman si... Inyo naman kung giaway si Raimundo Ribucas. Kamog yun ba, no? Muna, wala na noon si... Kung ano? Wala na si Raimundo Ribalik. Giaway man ni Super Mario. Galaw-gaw. Nakakape na ba mo diha, mga igala? Pagkape na mo. Mag-Santon Gold Coffee Mix na ta, mga katropa. Higop na gamay, be. Be. Hapit naman, mahurot niya kong kape. Mmm! Santon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Adunay Mangustin, adunay Malunggay, adunay Turmeric Chia Seeds, Collagen o Glutathione, mga higala. Uy, nakakonect. Okay. Good morning, guys, sa mga katropa sa Bukidnon.
3: Good morning!
0: Karoon pa man kung kabalugam. Ingon pa gani, wala ko naghisgot. Wala ko naghisgot atong kurente. Okay. Pagkabaho na noong taga-Bukidnon nga problemado, yun ang kurente na ilang lugar niya. Na 11, na 12, na 13, na may noon eh. Kung naginaingon sa English pa, you should have told me. Alas 7:19 na, magaigala ang tag na sa tubag, panagubaluban, may buntag niya. Ito mga katropa, huwag pagkakape, pangapin na mo, mag-Santon Gold Coffee Mix ta, mga bay. Paminaw mo sa mga taga-Mawab, no? Karong pizza 26 pohon, doon na tay Y2H o XFM o Y2H Clinic Caravan. No, pwede mo makapalit diha, bagaigala, magkita-kits na ninyo, meet and greet. O niya, may mga padula, no? Ay mga premium bugas. No, ang premium bugas, mga igala, o niya, naadi ang mga tulok, ang mga malang mananap. No, ang dinisya, Tris Marias, Tris Bakulaw, si siya. Si Master Inday Tanini, si Tia Daria, o si Inday Erika. Ang bugas, isa kasako, pero luto na daan. Bungot sa itoy. Kunya, barato mga igala ang presyo sa mga Y2H product ano, kay Caravan man. O karon ang pizza 26, alauna sa hapon, no, sa Nuevo Iloco Gym or Covered Court, mga katropa. Okay na to, sa Barangay Kapitan Corpus. Okay na to, mga katropa. So, mag-gita-kits na ninyo pohon. Din ha, baga ka-isunan. Alas 6:20 na. Alas 7:20, sorry. 7:20 na, may kilantag na sa buntag. Kamu na lang si Ampo diha, may nakabuhilo ko. Iyahay na lang sa tag-Ampo, mga igala, sa pitch Ginoo, ha? Basta, di tamalimot, mga igala, ha? Sa tanang panahon, no? And everything we do, mga igala, no? Ato ning buhato, tungod, ugalang sa kahimayaan sa Ginoo. Ano na siya? Mga, pwede din nagkatropang Arnel. Bisan di ay ka nang, kuhaan ka nang mangutot ko. Pwede na ko nabuhaton sa kahimayaan sa Ginoo. Pwede, eh. Pwede. Sa amin mo, ayaw pangutot niya sa publiko. Kapangutot sa tago kay para di ka makaangin sa uban di buutan ka nga pagkatao sa mga katropa. Everything works for good. Tana magabutang mga igala, magkauyon gyud na niya para sa kaayuhan. Kumusta mga ato mga katropas bukid nun ng mga video karon na tumakita mga igala nga perti mang bahaa ni atong area diri mga igala sa bukid nun. Unti nga uban nga labi na niwa ka ato bukid nun, mayon diri mga igala nga bukid nun. Unya gibaha man sila. Yung sa man ipagkaunsaan eh. Lagi na yung mga higil, lagi na ingon niya. Nausap na yun ang panahon. Oh, nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago.
3: Bullseye!
0: Alas 7:22, do, pala yung taas panimbaya sa... Okay, 30 minutos, maning atong panimbaya. Uy, gab na ka, time check na tagabo pa no? Wala pa, oh. Oras ba ay? Oras na to, mga katropa. Alas 7:22 na. Kining oras na. Atod ka ninyo sa Casino Plus, mga katropa. Ora to. May naklaro. Bayado niya ta. Ayon ta dream bagala sa tumbag banag uban. Si kinsa pa niya? Joby Ostos Armodia from Agusan Sur. Florespina Cabalpin from Davao. Si si Ervin Romisal, JC Lozarito, Ellen Tiongson, Reynilda Manlangit, si Ayan Simbahon, si Badiha, nakatilaw na Jogo Santon pareng Arnel, nagkapiko now og Santon, hurot na ni kay ganina ramalika comment si Badiha. Santang namahaw lami jud ulpot akong kigol. Uy, pandamay. Binuang na istoryahan. Uy. Sa kalabi, mayong buntag. Thank you. Hindi basta-basta. Si Robert Atay, si Glenn Unguria, mayong buntag, Pads, grabe ng abog diri sa amo. Sa Negros, no? Hintaon sa ni ato mga membro, mga igalas, agwanta party list dia sa Negros, oy. Sige lang, agwanta lang, umantay choice. Naaman mo diyan nagpuyos Negros, naaman diyan mga igala ang sana kanlaon. Kung samanta. Oh, may buntag diha sa mga katropa na tos Negros. Dolly Digal, may buntag.
3: Good morning.
0: Si Kupan Mateo, may buntag. Watching from Bukidnon.
3: Good morning.
0: Asa ba kadapit Kupan Mateo naglantaw? Asa napit sa Bukidnon? Rosel Gamayo, may buntag. Lucio Lumagbas, Juan Manligoy. Diyan sa may Sambuanga del Norte, Yorsi Katubig. Si Eric Estrada, good morning.
3: Good morning.
0: Si Elizabeth Rios, good morning. All from Clark, Pampanga.
3: Good morning.
0: Joseph Puliesca, may buntag. Attendance daw, tagay Misamis Oriental, tagay Hingoog City, nagpa-membro sa Aguanta Party List.
4: Ay,
0: Kailan ay followers na to, Gab, sa Aguanta Party List, Gab? Kaya na naman ko, yung unofficial statement niya. Ay, nana si Rimundo Ribucas. Good morning, Nimo Mundo.
3: Thank you.
0: Salamat. Good morning.
3: Good morning.
0: Good AM, sir. Magkapi o sa atan. Hapit na, hurot na ning isa na ko tasa di Rimundo. Ikaw, magkapi na po niya. Nana, Super Mario, nana yung amigo, si Rimundo. Yun siya nga, good morning, Rimundo, wala na ibukas. Pandamay, ganyan si Super Mario. Ayaw, pagkana Super Mario. 825 followers na. Sige, mga dugangan, tanato na kayo para maabot ng kongreso na. Si Robert Manaytay, morning katropag Arnel, nawala dyan ang issues flood control. Correct. Natabunan. Mga kaigsunan, natabunan sa impeachment. Wala. May ganit ka na kanumdum mo. Gilipat-lipat na ta, magahigala. Mayong buntag sa Rarel, Minaw, Midris, Mingla, Cebu. Mayong buntag, ya. Taga Minlanilia, Cebu, nasa Ralph Dre, taga Danao. Good morning, Sir A. Gika ni Erenia Guangco. Good morning sa dia, ma'am.
3: Good morning.
0: Elizabeth Rios, Raimundo, Daog na Sara. Yeah, ingon sa mga igala si Luis Troga, Daog sa kuno sila. Matay, kisa magiging mo Daog, ano yung mga igala ni? Rodrigo Gripo, good morning. Asa padulong ang bagyong Inday? Isang Indaya, si Inday Marie o si Inday Sara? Richie Biasco, good morning, Sir Arnel, og sa tanang katropa, mga ka-YouTube na to. Ay, buntag diya, Mir Ramada, Genesis Bainio, Merlin Herbosa, Junior Silat Silagan, JP Palabrica, no, Ron Puaya Aldrin, Leopoldo Sapra Pardilio, Julia Anan Masadlan, Geraldson Dumandan, good morning, Destalisay Cebu.
3: Good morning.
0: Jonas Di Guzman, Melvin Calapuan, may buntag, good evening, sir, watching from Baglaong Village, Bacolod.
3: Good morning.
0: Shoutouts na ng Calapuan family from Davao, Bukidnon. Junel Silat Silagan, good morning. Bernabe Gore, may buntag.
3: Good morning.
0: Nor Thunder Lumagason, may buntag.
3: Good morning.
0: Rebecca Pabilyaran Palin, may buntag. Og si Nathaniel Codera, good morning, Dol. Ariel Cortez, ug sa tanang Aguanta Party List member, go na tas 2028. Pandamay. Well Floor Masaudling, may buntag. Dinsel Dave, mangluod Benes Dinsel, ug di ma. Juan, ug sa tatay Bic Almudjil. Ato gining timbayaon, si Jose Tinumbanan, mayong buntag. Si Evan Moreno, good morning. Og si Uncle Dars, diya sa mahinatuan. John Diampon, opinion ng daw ako attorney, pasumbingay sa uban niya, paldo daw ang naningkamot anang DLPC nga politiko. Self-interest daw, pero para nako, dili may mag-way reklamo ang Nords. Unya ipugos nga dili man. Wala ginailahang, di, okay lang, ang abin mo ang nakapait, ana, John. No, kung maayo kayong servisyo ni Nordico ba, way reklamo, wagi kasikas. Unya imong ilisan. Tanabang, wala'y need gailisan, pero imong gailisan. Pero, Kapag naman mas mga nahitabo ka ni Adto nga halos magwild na ng mga tagiyang balay. Halos magwild na ng tagiyang mga igalag tindahan nga nangalanay na niya mong ice cream dire. Nadaot among TV. Yan naman, may burnout o galit. May balik o galit. Dilipantay ang load. Dibuto ang TV. Ano mga yung ana instances? Nabay, nabay, Nordic kumingon, ripanala na muna. Inutang patusong credit. No, ang inagbaguon, kagbayad niya. Labayabol ba yan ang mga flat screen? Labayabol na. Nabay mo, sukol o repair na ron. Pero may pag nipalit kag bag-o, ang imong gasto, may pag nipalit kag bag-o. Ano yung mga tirada, garoon mga igala. So, dato na ma... Kuan-kuan. But, Alfredo Hicali, Rodel Opinaldo, Eman Moreno, tarunga sa dinyo serbisyo, mupalong siga, kaayo ra ninyo duklon, batasan jud ninyo mupalong siga. Nancy Camilo, Rizimor, nabasa ko na ninyo ba? Sige, patayon ta mga katropa, comment na lang mo niya, tod-tod. Kay 7:30 na mga igala. Nan. Dito may kailangan subag para kumunuan Richie Miasco may buntag. O gato ni padayon ang kagahapon, wala impeachment. Kaya naman, Lunes, Martes, Merkoles, impeachment na. O pagka Webes may kailangan trabaho na sa Senado para sa regular nila nga mga iskutanan, mga kaigsunan, mga sabi mga balaod nun nga nga ipasar. No? Karoon ba ko ka-realize, no? Katugan ng emergency bitaw nga ipataw, emergency mga igala nga ipatawag ni BBM kaya na ipatrabaho mga igala sa Senado. Ang giskutan na dito, no? Ang na-approve atong balaod may gala. Katong nahimong National Orchid may gala ang waling-waling. Well, aside from that, mga igala, nahimong presidente sa Senado si Win Gatchalian. Nga karon mga igala, sige, gansilyo di ang mga igala sa impeachment court. Oh. Pero karon naman yung nahitabo, mga igala, duha galingkod, no? Na ay, katong panahon, katong presidente ang gi-impeach. Basta presidente ang gi-impeach mong good mga igala ang kuan magoy mo preside na ining chief justice no si Davide mga igala during Arab time kisa toy kuan natong panahon mga igala kisay Senate president duha pud sila galingkod pero karon ingon sila nga tagaan na lang kanatong trabaho si Min Gatchalian ato na lang si himo mga igala kanang ESL language siya mag-anak bitaw mag-screama mga igala kanang mga lingwahe sa mga deaf mute ba mag-screama siya di ang mga igala sa kwan para bitaw no ito yapon para ang mga ato mga kaigsunan ng mga deaf mute makasabot yapon sa impeachment wala bitaw yung ana no dapat may mag-anak di ang mag- si Gatchalian na lang katong himuon may alas 7 imidya na may igala tagnas muntag si Daryl Kutara good morning. Ingon si Milbert, apila ang Durico Dres Matidol. Wala gihapon, klaro nga serbisyo, kalitra gihapon o burnout. Unya, balik na yun. Di ako nakasulay si Mati dito sa Luban. Di ako nakasulay o burnout, mga igala nga, sobra 24 oras. Ni uli na lang eh. Wag yung kurinting ni balik. Kuya sa ginang inyong Durico diha. Padad-on o burnout. Makaingon yung kog. Yan ang kurente. Maningil, grabe. Servisyo, wag yun. Sunny Aguan. Musugot ka na, Ma'am Lisel, nga si Sunny. Win Gatchalian, ato na lang siya pananaon pa. Ipa-ESL na lang to siya para makasabot nga itong mga kiksu na mga deaf mute. Eh, wak may na nag-interpret diha. Siya na lang. Mans iyak na no, may buntag dias badian Cebu. Oh, naka Santon Plus Gold na mo. Pangapin na mo dia Santon Gold Coffee Mix na mga igala. Tuktukan nila ng butika diyan na palit yung Santon Gold Coffee Mix. Para okay kayong adlaw na to mga igson. Dari na sa mga iskutanan. Dari na mga igala sa una na tong pag-iskutan ganong buntag. Gumikan kay doon yung mga managlahi mga igson nga reaksyon. Gab, nining kanigaling kang Rizal Tiberos. No? Ay, moingon nga leading ang iyang mga question or a question that should not be asked by a judge, no? Usa magud ka senator judge, dapat ko no, nga dili ka mangutana og susama ni ana nga pangutana kay leading siya and conclusive. Murag bagwa pag ani mahuman, imo nang gitapos daan. Murag dihon ka ba nga, okay? Ano sir nato ni Sugdan? Ato nang tapuson daan. Murag na ba? Murag nang anak ko no tunada pero naasabay, naka-appreciate mga igala the way siya nangutana. Kaya wala kang kinsa. si Attorney Salvador Panelo, mga igala, ang kalyado, mga igsoons presidente, former president. Yun siya nga, wala pangutana. No, kay, naman ko ito yung pangutana ni Risa, bisag ako nakauyon ko ato pangutana, ha? No, nga niingon bito nga, ang kinibang iyang pag Facebook Live, no, kaning iyahabang pagpanguta, kaning iyahang threat, do you think impeachable kini? No? Pero nahog man lagi nga kuan ba kana bang di ba po siya mut an academic but irrelevant na na siguro kay gano ila namang gi-establish ko dito sa committee nga impeachable gyud siya and gibutaran na gyud siya so wala na ilalis kung impeachable offense ba siya. Okay, nahog man naman actually na impeach naman ang BC asa nga level dito sa House of Representatives, no? Ang diri sa Senado muni final. No, muna mga kaigsuonan. So, nahog na siya ba irrelevant kay ipangutan na pa nimo nga na appeal na gani na sa ground for impeachment. So ato pa impeachable grounds gyud siya. Pero ang punto sa trial naman gud na mayo siyang ipangutan na mga kaigsuonan. Pero ila gyud malikayan nga kini na strike to na gani ni mga igala si kuan. Na-strike to na yung taon si Risa. Kaya ka nalaging mangutana, may gala nga dito ra sa index card. No, pero may nalang kuno na may gala kay na index card. Ang uban yun mga igala, wa. Sige. At least mga igsoo nagkuan ba? Naling kamot. Okay, mudagan ba yung nabaga presidente? Unya yung ba siya nga, kamu kuno ang taga Cebu? Risa na. Sige. Kamu mga taga Cebu ba? Mupost yung inyong gobernador si Pam og yan ang pagsulob ko ng mga face mask kaya niabot ang mga abog diya sa kanlaon. Magmanga tawa naman hinuon mo. Yan naman na, Ralph. Nga mga tawa naman noong taga Cebu. Yung spam nga, pagsuot mo face mask, kumanggawas mo, bye. Yan naman na. Ano siya nga, paghilom diya pa, paghilom diya pam. Oh. Kontra na din ang spam, karot. Or mga supporter ng Gwen kanang mga muarangkada daw sa man. Ralph usa man karat na. Umani klaro istoryahon ni si Ralph.
4: Ay.
0: Iuli ta kag danaw ron Ralph. Alas 7:34 na paminawon ta ni. Go. FM
5: Katropa. So Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
6: Your Honor, that is not the point.
5: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was
0: a systematic
5: oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta.
6: Yes, Your Honor.
5: Yes, Mr. President.
0: Ibadlog na po siya ni Chase. Sige, Chase.
7: The affirmative.
6: Your Honor, I was just referring to before.
7: We'd like to remind Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law not drawn from a witness, which he can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Ontiveros, please.
5: I submit, Mr. Presiding Thank Officer.
0: Strike two!
4: Ay! kayo.
0: Ang iya mga pangutana kanang tumuunan yung pangutana ginan siya ni cheese nga. Kanang pangutana ay pwede na ipangutana kanang mahuman na ta. Oh, kanang mag-conclude na ta ba ani nga kaso wa pa magutana nga point. Napay mo abot human naman si Kalilong katong expert mga igala duwa kasmana. Nga niingon karon ni angkon mga igala sa Luis Tro nga ang ilag yung score ko no mga igala sa prosecution is 10 out of 10. Sa ito pasiruhan yun yung defense. Muna na yung mga igalay. Paralitan ha, tama si Juan. Pero dili na realistic. Dili na realistic mga igala nang iingon ni Luis Trong at perfecto yun sila. Dili po dahi. O, bisang si Kinsa siguro mga igala ang abogado pa istoryahon. No? Di po siguro na perfecto mga igala ang kung ugaling sila man ang lamang. No? Pero ganun nagsige sila ihap og lamang. No? Kinagin mga igala akong ginakanunay, ginapangutahan na ba nga? Kada human sa impeachment to ay preskon, kining sa defense, kung kita, may igala mong sigpa-preskon. Yan sila nga. Ah, wala man po yung angay kapapreskon ang defense kay tagilid man sila. Di ba takaingon na may igala? Sa isa palang daan kay ebidensya. Nga no, kamo, kumbinsido dahil mo ni Kalilong. No? Yan yung magod na, no? Kinimanggong mga ebidensya nga mananitan na yung mga FB live diha, na yung mga kuan diha, na yung mga kita ninyo sa social media baga kaigsuunan. Dili man guna basta-basta nga tuuhan dayon no pag mga amo og kinahala pa na mga igala is certify na tanawon og tinuod ba gyud iba na AI no na gyud mga authentication may tabo niya na mga kaigsuunan. Now importante diri ang kinsa ni nag-authenticate mga katropa no ug ang iyang kredibilidad. Unya, unsa man gyoy iha mga igalang credentials ba? Mayon kag karon na ay extensive training, no? Katawan gyud kag mayon nga duha ka semana nga kuan, duha ka semana nga seminar. Una na extensive training di ay even senators mga kaigsuunan, no? So, di po ta ba kaingon nga sa unang semana lamang si kuan, lamang si prosecution. No? Di po ka makaingon mga igala nga lamang si defense. Siguro pantay. Mas maayo nang anaon na lang mga igala. Pero unsa gyud tumong mga higala nining prosecution nga kada human na lang gyud nila mga higala og hearing. Lahi tong magpa-preskon, lahi sa tong tuwa sa hearing. No? Murag. Makaingon ka mga igsoon ba nga ang ilag yung tumong og tinguha mo ra man gyud ang pagubas pangan. No, wala na ilain. Accountability, mga igala, palaman na lang na siya, pakapin na lang na siya, mga igsoon. Ang ilag yung numero uno, mga igala, nga tumugog tinguha niya, bawang pagguba, mga igala, sa pangalan sa vice presidente. No? Ano, kinahanglan, gibuguan mo ni mga tao na nanawa ng impeachment, kinahanglan ba yun mong buhatag pa mo sa inyong komento, mag-side comments pa mo after diya sa, what? After diya sa hearing, mag-set up pa yun mo niya, mga... Wala mo yung hearing dito sa, wala mo yung session dito sa Kongreso? Sa House of Representatives, ano na mo nagyampungad na ng impeachment? Kalimot na ba yung mga tao sa flood control, ha? Amor na taligam, anong flood control ba? Naingon na ba yung Martin Romualdez nga? Nagpaalala ko no, Martin, mga igala, nga pwede ko nung gamiton si Bunuan, ipiton ko no si Bunuan against sa iha para mo testify against him. Oh, kinsa man buning sala, sala ni Sara na eh. Sige daw. Oh, kinsa man ning sala ni Ron. Musigwi lang ko gamay. Ingaw man si Martin nga, si Bunuan man gud. Gi ilaban ni baga higala nga mao daw ni mahimong witness. Unsa ra man ato ipagka? Basa-basa dai no, basa-basa. Witness. Mamahimong witness ko na baga higala. Walo ka buok sakit ba yan yung witness pa? Usa ko naman lang, hindi ka ni may gala matigok na eh. Walo ka buok sakit. Oh? Naghahanap ko na ng sakita, no? Usa na lang ka buok wati, may gala wakapirma. Ha? Kunya, mu-witness pa mga gala. Ngunit tubag si Martin Romualdez nga, posible ko no, nga ipiton. Kisa ba mo ipit ni Bunuan si Sara? Iborang igagaw. Na, kamuray gala bulabog, away niya. Iborang igagaw kay... Under man sa ha? Iyahan ng kisa ba ni mo tirada ron? Ombudsman. Kuan man ko ng ombudsman, kining independent. Yung sa may kabutang, mga higala ni Buing Remulia, si BBM.
4: Ayaw!
0: Simple. Simple, anak. Sama na sa logic inyong gigamit kang Martires, no nga. Ah, si Martires, mulapan kinasara kay Kuan man na. Di ko man na, gamitin ang gyapon nato naron. Nga, sukdanan, mga higala, mayroon ta. Ah, si Buing Remulia, naturalmente, no, pupabor ko ng BBM kay si BBM may kabutang niya diha. Hindi na basta-basta malimot mga kaigsunan. Oh. Kisa na po yung sana, sana po ng Sara. Kisa may mo ipit anang bunungan si Sara? Kisa na yung nasa admin ka ron si Sara? Diyaw mo na. Munang, huwag na kayo na ibawaan Speaker Martin Romualdez, isulti na lang. No, kung unsay gyoy, tuga na lang mo sinuod ba? No? Para mahumana ng kuan eh, kay luoy kay mga Pilipino, oh. Ilaro na lang tagpiding program sa eskwelahan, mga higala. Pero lintungan na, trilyones ang nawala ng kwarta kay kadato na unta natong tanan. No? Kung dinood pa lang ang panginabuhian, mga higala, mo igitutukan. Dili pa ni mo ubos niya unemployment rate karon. Niya muingon na mga higala, tigpamabas Malacanang. Nga, expected na kuno nga mo ubos ang unemployment. Kay, nagira kuno dito, mga higala, sa Iran. Say labot! Expected na kayo, wama mo'y gihimo, puro na pamulitika. Makapakaon lang mo, katong sa Cebu, nag-video-video. Kaya ba, wag pila rakabuok tao, may galing, ipakaon na ito ilang kusina-kusina? 200 rakabuok? Niya ano na yun ang Cebu, 200 rakabuok tao? BBM, naman niyang kuna na nga, kayang mapakaon ng 200 ka tao? Gabayaan ng 200. Oh. Pero ang tinuod nga isyo, may galang, mura nakalimot na ta. Naikawat na hitabo, dako kay may galang pundos gobyerno na wa. Asa na paingon, nasun sumalita, wa na yung taon, nataligamaan na. Kato mga galang mga naningkamot, nga may isgutan ng malita, nga priso na lang yung taon. No, nga priso na lang. Oh, si Marcoleta, priso. Defensor, kini si Mike Defensor, priso.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Tanan, may gala nga naghisgot niya. Delikado inyong kagawasan.
8: Bullseye!
0: Ha? Mamiligro mga kaigsunan kay Papris.

0: Iyo ko sa report. Unya, pangayuan po na to o balita ato mga kaubanan dinis bukid nun. Kumusta naman yung mga pagbaha karon? Og! Kini maghahiga lang. Kuan? Uy, naman ito yung kuan, no? Katong 30 kaminiro in taon sa may Araybo Pantukan nga gidako. Naman itong saon na itong pag-record karon gabi. 746 mga higalan, tagna sa itong bagba na gumanuban. No? Kini maghahiga lang. Argumento kuno sa depensa. Mao kuno mga higala, pinakaubos nga klase sa argumento. Matod pa mga higala ni Anticler. No? Ato na paminaon mga kaigsunan be.
1: XFM Katropa.
2: There were insinuations that in a way the president has influence over this case against the vice president. How would you like to respond to that?
3: Yung ba gusto niya iparating? Nag-i-insinuate ba siya? Na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay?
2: Well, there were questions about it.
3: Mm-hmm. Una-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita ito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
2: But when the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI if there was any?
3: At the time ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabaling-wala. Hindi dinaniwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po ito dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang
0: para sarili niya, kundi
3: sa bansa.
0: Bilang Pangulo? Sinintin na din siya ganun siya may gala? Bilang Pangulo ko, no, dapat ko nung hatagang yung pagtagad katong sulti ni Bibi Sara, kailangan bigyan ng ano, pansin ko daw niya para daw sa safety daw sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Mao? Unsa pa inindot nga i-rebat ni mo kang Claire, bay? Murag lisod, no? Lisod pangitaan o rebatal mga higala ng babae ngayong ana, bitaw nga. Murag ng andam kanunay mga higala makipagbugno, gani? Pinakamubo ko nung matang sa argumento, kanang muingon ka nga, dunay kalambigitan si Bongbong, ang presidente, mga higala, sa pag-imbestiga sa NBI, nga to kang vice president, kalabot na sa giingong threat, no, human siya kadag pagawas, o katong video, mga higala, duha, no, katong mga video, nga, doon na siya hulga sa kinabuhi sa Pangulo. No? Kaya nun doon mo, mga higala, no? Nga, ang maong video ni Gawas, no? Nasay ganang kuan ba nasay panghitabo, no? Una pa man mga higala to ni Gawas. Wala to ni Barog lang si Sara dito para maingon nga. Pat yun ta ka, no? Dili nga na pagkasulti, no? Naay kondisyon eh. Conditional eh. Kung mapatay ko ninyo, ay mugmahay mo ana ba ana ko mga higala. No, ingon sila nga, di daw ni Angay gyud nga, kuana baliwalaon, seryosohon gyud ko no ni, kay di daw maayo mga higala. No? Sige, buta na to, seryosohon. Lala, seryosohan ninyo. Grabe ni mo mga higala, makaingon ka ba no nga,

0: Anong tinuod yun nga na ay kwan? Tinuod yun nga na ay detrek? Tinuod yun nga na ay Oplan Romanov? No man to ingon? Oplan Romanov eh. Tinuod yun nga na? Anong mga suko man mo? So anyway, naa naman mga igala na diha sa impeachment. Apil naman gana sa impeachment. In fact, may una giskutan. Nagsugot sila dito sa Article 4. Mamunay una giskutan mga igala. Mamunay itong ilan itong gidalas kalilong kay mo ito'y mautindikit nga kato mga igala. Tinood yung kuno nga video. Pero ang ilang rasyon nga, di ikin mapresent tong tibok video kay duha kuno ka oras, kinalan 2 minutes rekwaon kay mahurot ko nung time mga igala sinado. Pero kung imong balikan mga igala ang mga kung imong balikan ang mga unsani mga panghitabo mga kaigsuunan, no? Nabay dako ang kasuko ni BP Sara during that time kay kada laging gigamit mga igala ang Department of Education manahimo lang channel of corruption ba. No, dahil ni agi dito ka pundo, wa pagid mapaingon sa DepEd kay gikumot gikumkum ra mga igala nila kisa to sila sila Lisa Tanas ba kuno ta. Oto nakapamalikas mga igala ang Vice Presidente. Di ko sa buto o mga igala masuko na lang ang Vice Presidente way dahilan oy. No nga mo yaw-yaw mga igala sa social media nga walay klarong hinungdan. Duna gyud ay klarong hinungdan mga kaigsoonan. Kana lang gusto nato mayag madapat iyagyag bitaw mga katropa. No? Sunod semana ipatawag. No, apil mga igala si I believe si Attorney Zulayka Lopez murag ipatawag sa na. No, katong gi priso mga kaigsoonan. No, apil sa to siya mga kaigsoonan. Ang undeclare. Dili na siya pinakamababang uri ng argumento kung ang tao maguna-una nga si BBM ang nagpaluyo ni ining tanan o si BBM mo'y utok ni ining tanan. No? Ang nagpaluyo ni ining tanan. No? Dili na pinakamababang argumento. Ingon si Raimundo Ribucas, threat is a threat. O may nakiglalay sa namundo. No? Pero mangutana, mga higala, impeachable ba si threat? No? Impeachable ba si threat? Kanuha mga higala, napatay ba ng presidente? Wa man, buhay ba? Pero, mula gina, no? Dapat lang kuno mga higala kay wa kuno'y luna sa katiling ba na ingani nga mga tao na magisigil-agiskot o patay? No, basta magsigil-agiskot o patay, wa agi kay luna sa katiling ba mga higala? Dapat buhay-buhay, ragu'y mong iskutan, buhay-buhay ra ba? Buhay-buhay, no? Panginabuhay, panginabuhay. O, oh, ikaw niya, isa kamalitay mo, no? Ikaw niya, dako-dako kagagi, duha kamalitay mo. Ana na dapat iskutan ka mga tao, mga higala, nga magsigiskutan ng patay, patay, patay, muna yung mga tatak, Duterte daw. Duhuya po sa itong nasyon, yun, nabahin-bahin na pag-ayaw, mga higala, gumika din yung politika. No, niya, slowly creeping in, mga higala, daghang kaig Pilipino karon way trabaho. Nyang itubag ras malakan niya bagay soan. Expected na kuno na kay gagiras lang nasod. Kada kong binuang. Bullseye. Alas 7:53, sumpay na gab. Ila pa may sunod video ani, no? XFM Katropa.
1: House Speaker Romualdez, because the utterances made by BP Sara is hypothetical and conditional. So how does the Batas reality is given the president himself last year considered it before as a mere threat?
2: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang
0: isip. Diba ang argumento karon ni yun nila nga conditional o hypothetical manguna nga hulga kay namangguy kung English pa if mapatay ko patya sila no o mura na gud nag hilabti ko diba makita niyo wa gi buhi mabili ninyo ano ba murag nang inato ka istorya mga kaigsoonan pero wa may nahitabo wa man kahilabti so asay nahitabo dito nila no. Para bag, kuan lang bitaw, tugbanga na ilas kaisog, pero wa man siya nahitabo, tinuod. Wa may, gano, sniper na SBBM. Pero matod ba ni Auntie Claire nga, di naman na kinanglan pang istoryahan na to. Kay mismo naman daw, ang Vice Presidente ang niangkon, nga nagkontrata na siyang tao, mga igala, para mupatay kang bubuong, kang BBM, o kang Lisa, o kang Martin. So di naman kuno kinalan pang lalisan pa kay mismo naman daw Vice Presidente ang ni angkon ang pangutan na lagi ro namatay din sila. Buhay man lagi nang dagko na. Sige padayon.
2: At ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ay sabing, no joke. No joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People rule that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang condition. At, sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Attorney Zuleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni Viti Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez na kanyang chief of staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at na-commit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Attorney Zuleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin ako sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
0: Okay. Alas 7:58 na magaygalan, dag na sa tubag para gubanuban. Pag alas 8, kwanta, no? Ang pagutana, o sige, ang pagutana karoon magaygala, no? Impeachable ba siya? No? Mamanag yung pagutana po ni Risha, no? Impeachable ba siya? Gumikan kay na siya ay, di siya maibatasan, no? Ang Vice Presidente, sumasay lang ginaingon mga kaigsuna, no? Gumikan kay Manghulga, no? I think, mas mo atong ilang pasangil sa confidential fund. Problema lang. Lisod kayo ito mamatudaan, no? Kaya nga no, di aman po iproweba ang pikas, mga katropa. So, ang ilang buhaton karon guba lang sa pangalan, no? Aron nga masway ang public opinion, mga kaigsuna. No? Kasi makita lang kataga ng mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Si Abel Manlangit, bisan unsaon og deny, si Cleary Ring walay kalabutan si BBM sa impeachment, mugawas jud sa baba ni Cleary Ring nga klaro jud may kalambigitan ang Malacañang sa tanan. Ano siya? Si Yubs Adeser Ilisi Nana Doloy. Oh, Marites Lubido, Claire Castro, alam namin ang lahat ng isyu. Ingos Marites Lubido. Iyobod si Maximo Labandero. Good morning sir, dili ba na bogos BP Sara kung gusto niya patyos BBM? Dili na na niya isulti kay makabantay. Kung kita lagi pa istoryahon, sa ila di man, no? Sa ila di man, kaya dapat dadong gina sa impeachment mga higala. Wate may mo. Kabalik kay mahimo anak. Kung kita, diyo bito, official kas gobyerno. Oh. Niya, na kay plano dahil nga lungguan o ulo ng tawhan na ingon pa din mo na sa media. Bunguan na gud. Ilig yun. Ilig yun mga katropa. Ngayon lagi sila nga, threat daw lagi, hulga daw sa kinabuhi sa presidente. Kinanglan investigahan, ya kinanglan yun yung matanggal sa pwesto. No? Kinahanglan yun imbestigahan niya. Kinahanglan yun nga matanggal pagka vice-presidente niya. Di nakadagan sa 2028, ana? No?